olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday ojo ketala ojo ti number yo se pin ojo to je wipogo aye re oni se pin ko si enikeni ti o bo du gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe oni ni ojo saturday ojo ketala osu elekefa odun 2026 mo tun wole kan le sinu le yin laaro kutukutu yi pastor dekunle epafras wole yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan yi gbogbo eyin omo olohun e dide nle je ajo lo ki baba mi baba re eyin te ba dide won ni ki n gbadua ifun to si wa ki jesu to ba le gbera nle loni ojo saturday bo se gbo mi yen eniyan kankan ki ba iku dunu gbo mi ti ri enikan ti n ba efan ti mo ba du odan se re ye lekeleke yen awon eyan ki ba du ikefun enikan ni se n pofo ni mi kuku pofo bi yo ba se gbe kale niyan ire to gbe wale aye ibukun re gbogbo nkan to je ti e alo ni lowo gbo ni dumo lowo e si ami ke jan se mo le be se ndide in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olohun mo kiyin le kan si pastor dekunle epafras woli lori afefe ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank e wo mi sa e ma bo ni bi pepe mommy e ma bo ni bi pepe daddy nkan ta mo lo se bi pepe ni pe a lo mo ki ko si omo ti omo wo we ti oni ba gbajeun bawo lo se ki baba re baba mi pe o ku ojumo ti oni yo wo nje ah iwo to ba se ko lo nikan ni baba re o nikan lo bekeli e dide sa e dide ma e wa do bale mommy e kunle e kan ja so fun ko se gan pe ko si nta le fi we eni baba mi ni baba re ni baba mi ni o baba mi ni engineer eje gbogbo wo do bale ka mo fi han pe o na ni kan ni baba wa iwo ni kan ni mo ba wi laaro yi

gbogbo eyin omo Olorun bo se dobale yen ni oyika otun eyika osi mami e gbosuba fun pe Oluwa iwo baba mi mi ni pada leyin o iwo la lati leyin mi Olorun a gbe oga o tori pe wo la lati leyin wa oba to ju oba lo ipa ninu ipa ti ase ninu ase kiki mole kiki ogo ogo ni fun o Jesu mami e dide daddy e dide nle se leke hallelujah nla meje oro angeli na mo si mu ibi ti mo ti pade awon eyan lori Facebook ati YouTube lana ti mo ni ki won mu isana ma wa ni ago mefa laaro 6 a.m. eni kan le wa be ni mo ti so fa awon eyan lana iwo na join wa e kan mu isana ati anointing won ite ni lowo ko si nta se ti e leyin ti e mu nkan to da jade afa won ti o ba tele hallelujah meje mo to ni eke yi awon ti an fe ki Olorun o se weekend fun won and on ti si nbembe to mo so na ni pe baba se weekend fun mi angeli re ko gbe mi jade loni angeli re ko wa se weekend fun mi eyin te ba gbagbo where are you gbogbo eyin omo Olorun e dide hallelujah meje ogo mefa la se gbogbo oje 13 gbogbo eyin te fe ki won bo du to ni gba ki won

0: Somebody stand up and shout, say hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo mefa, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Anaminu amena shahala, etewo. Mo mama de angeli si oni. Mo nu wa se nbe ti emi nbe laye. Ki won yo si o lo se yi. Ki won yo si o loni. Ojo Saturday, ojo ketala. Angeli ta yan ti o. Ko se weekend fun oloruko Jesu to ba se wi pe malaika ni won gentle to iyen tumo si messenger mo ti bere si waasu lori angel te ba gbagbe mo mi ara won kan ti mo so nipa won angel ni pe they are messenger emi mo preach ati so number 1 number 2 eja won ti eleketa tumo si nipa won angel mo fe ke ni oye to kun nipa won so that o ni mo le woli kan tabi pastor kan ka ki aye mo ti won na ba mo ko ni angeli to le engage sise atojo ti woli ti ndun ti ntele ti mo ti ma gbara ti olodun fun mi lori awon angeli oni mo ti nlo without wasting time eje nbere bayi egbe owo yan si oju yin eni lato ni lo mo ri na ri angeli mi ma dari mi ki se yan nikan bi e ba je oluka bibeli yin ninu we Genesis chapter 24 verse 7 and verse 40 Bibeli so nipa Eliasa omo odo Abraham o fe lo mu yawo fun Isaac Bibeli so wi pe o si gbadua o ni angeli baba mi Abraham dari mi mo fe mu yawo Esa eyin omo kekeke ojo to ba ti mo ko setan eyin brother to ba ti mo ko setan to ba fe mu yawo mo dare lamu call your angel pe joja jo mu birin ti mo fe fe nigba ti mo dagba ninu church wa yi mo bere si ri awon obirin ti an buru awon 13 yan fe fe mi nikan eh gbogbo won si buru won ma so nje wa iyan e je o mo gbe pamọ ni orisirisi ni won mo wa ri pe mo ti wonu confusion pe mo ti daran bawo ni mi se ni simu angeli mo consult pe jo angeli mi mo je nla la kankan bayi mi mo bi mo se le ri na mo dari mi se to bada won kan ko rin riasa tan bi won se pari riasa emi wa ni church ni ago marun ojo yen bi olu ti se nlo okan wa kimi bo se nbo kekeke she was very young okan wa ba mi ke oni ah oba kunle oni oda bo mo nlo le ngba mo bi an se sise tan ninu choir mo kan so na wo si lo kan ni mo ni I love my sister on lo joko yen oro yen jade pelu anointing mo dupe ko ni mo mu bo mbi mba dupe mi oni salai mo dupe lo wa angeli to je ri na ri. We thank God. And that was not there saying it about can you see article 20 something years and we are still fine. Osi dabi anani. As it don't bad noe, be a bush and jet your loan. Ki se yen nikan. Ninu out of apostle chapter 10, verse 3 to 6. Ibi latiri. Cornelius it on badwa. Ti won't be angeli dide. Peter Veman badwa. Angeli nima wule badwa. Tete man losodo Cornelius. And it's yon or lowo. Ah! And you can know it immediately. Angeli e dari eso. Ekibe, angeli me. Dari me. Si eni ti ona mi lowo. E wa di deke se bai. Ko ton pada sa ye le. Wa na wo, e ko jusi mi ke na wo. Eni ti o yo anwa manye le. Eni ti o konwa yo. Eni ti o tuwa le. Angeli bi menaka pahaya da hash oya lo fa awon mo yen le en ti o ran won lowo eni ti o ko won yo eni ti o mu won jade kan ge yo fa awon le lowo bayi eni kan na ni o lo e ri pelu edi ta ran si won lale anu we send edi to them eni kan ni what is edi edi edi edis is not spell a gunny spell. We send mistakes. That is what a detumacy to them, those bandits that carry those children. And a mistake is one. As she said, you say correct. I can see I'm no say. That is number 4. Number 5, your angel bring your food and strength. That is another thing. And get the ramen bonjewa. Toba gbonje re de ko sento le daduo mo Oúnjẹ kan bẹ tọ jẹ tẹbi o ni pa ọmọ. Ẹ jẹ ki awọn 2000 fi agbara ṣe ami angeli rẹ gbe wa. Ki so oúnjẹ orisirisi nkan ni a n gbe wa to fi di olókun. Ninu we 1 Kings chapter 19 verse 5 and 7 ibi lati kajade pe angeli Oluwa bibeli so wipe o si ji Elijah o ni dide bo si ti dubule o si le abe giju ni peri kan si wo angeli Oluwa fowo to o si wi fun pe dide jeun nitori ona yen je fun o won lo si dide o si jeun o si lo le agbara onje yi ni ogoji osan ati ogoji oru nawo e gbogbo eyin te n lo si Canada gbogbo eyin te n lo si Australia gbogbo eyin te mo pe ona yen je eyin te n tele wa lo Jerusalem ni bita ba ti le fi agbara si ami mo fi majemu olohun so tele angeli re ti o bo to fi le ba wa rin ona to jin mo so le kan na mo ni ko yo si o e wa ki gbeje n te duro ti le angeli mi o onje mi da my angel where is my food? Sit down. The same angel will not provide the water. The same angel provide water for Haggai. In the book of Genesis 21, verse 17 to 19, will not be omi wa fun Haggai. Angel, he cannot. This same angel, as I say, same angel. Ekibe mo nilu angeli. Eti mo fe so ti mi o ti so fun yin lati joy. Ibi ni mo ni pari esi. Your angel can execute judgments. Angeli re le se idajo. Angeli re buru debi wipe won le da nkan, won le da wahala le. Won le pa nkan je, won le pa nkan re, won si le pa nkan. E ki be angeli wa. E ba wa awon de kwara, awon banditi le mo. E tun se se le ba wa pa won re Nigeria ni. And yes. Any angel? Yes, your angel can execute judgment. They can carry out God's wrath. When the big binu along, he wants to sell se. Angeli ama sose. Eja wo biti wanti sose. Second Samuel chapter 24 verse 16. Afigbati along to soye poto. Ni bati angeli na si na wore si Jerusalem lati pang. Oti pang wan umbo. Suddenly oti sayo pa yon 70,000. Owo won yagan. E kegbe angeli to yawo. Ase le soro. Eke angeli mi to yawo. Gbogbo eni to ni mi ni moke. Gbogbo eni to ni mi o ni dide. Nile baba mi. Ninu jo Olorun. Angeli mi to yawo. Fiku to yawo pa won. Any yes? Mora yin seni. Sit down. Bada si ese bibeli yen. Bibeli so wipe nigba ti angeli na si nawo re si Jerusalem lati pan o fe patan yan. Iba ti si Jerusalem mo Oluwa si kanu nitori ibi na o si wi fun angeli ti o npa angeli ti o npa awon eniyan na run pe oto oto gbogbo eyan kibe ni o to ogun bandit ogun kidnappers awon akeda jihad ogun elesin mesi ogun gbese inu aye re ogun kana kan ta ka to ri mi ogun ma le doyun ni ogun ma loko ogun ma le gba visa eyi lo ogun ma lowo lo e ki be lo to o to sit down ibi ti mo ti pade awon eyan lori Facebook ati YouTube lana ti mo ni ki won mu isana ma wa ni ago mefa laaro 6 a.m. eni kan le wa be ni mo ti so fa awon eyan lana iwo na join wa e kan mu isana ati anointing won ite ni lowo mo si so gbogbo eyin te n bo nu service ni ojo Sunday to lie e mura eyan 5000 ni agbara Olorun ni ma fi anointing ile lowo gege bi mo se seleri ati nta bere si fi se lojo Monday.
1: Praise the Lord. Baba me ku se Oluwa, Oluwa sagbara yi dotu. Ifamoro ro yin ko ni gbe loruko Jesu. Emi ni omo yin lori afefe, Olubunmi Grace ni ilu Itele. Ni Ogun State ni mo ti ba yin soro ni oro 77 ta se tan ni June yi ni God Sunday bi mo se dele ore mi wa ni mo sa lo mi 77 gbogbo te ni ka se mo se mo in paper te fun wa mo fi we mo fi paper yen we ni God Monday mo sa lo bi ise mi nigba ti mo ma kuro ni shop ni ojo yen nigba ti to dele mo kan ri pe owo mi ka owo mi kekere yen mo kan ri pe ko ko function o sha o ko duro ti wan du mi gbogbo egbegbe wan du mi ah mo wo de ko se old mo akile leyi kini eleyi mo sha force ara mi se owo bayi pe ki wo pe ki lo sele si lo se mi lowo be ni mo fi okun gbadura pe oluwa mo ko gbogbo ofa ofa ko fa ninu ayi ni agun ara mi mo sha bless ni pray titi mo fi dere ni ale ojo yen mi o get ara mi mo wa pe oko mo wa so pe owo yi o ko function dada mi mo kan ti o se awon na tun ba mi praise on sha pe blood of Jesus be mi don je praise a sha praise sha mana se olomi 77 nile ni be mo se lo mo ni 77 ati anointing te fun wa te sise fun wa ni jin pe mo se fi pa ti mo fi pa ti mo fi omi 77 yen ti mo fi si ah daddy o da bi pe omi 77 yen at anointing yen lo fi sibe nigba ti mo fi di oru ti mo wa ni ki ji mo feel owo yen pe ki se mo ri fa ori gbe mo ri se mo wa mo ni iwo Olorun ma se o omi 77 at oro o sise fun mi o ah e se gan baba mi o adura yen agba o mo anointing more strength in Jesus name thank you sir god bless you sir

nika mo n se mi le se ki ma wa seun seun nta ba de ni ka se nbe ma se ore abies mo se mo sa fi gbadura lori awon omo mi mo lo yi omo mi to ekeji oluwa dadira ninu aye ti e na olorun tun ori locate lo si canada pelu omo ati yawo ninu adura ina ni ah olorun se bebe ninu ojo arugbo ojo te ni ka dobale mo dobale mo fi passport won mo fi bere fun pe ah anise canada to tin le la lati gba to ti paris office lo tin le olorun ma jeri agbara re ni 2026 yi ohun ati yawo atoma anti lo be le yi kekere na ike ta ti mo ni o na ni last born olorun jeri ara re ninu aye re na o na sa rise kan o na rise orugbo ojo na lati be olo na ti fenu ebere ajo wa ni o na fenu ebere pe olorun o se ise fun olorun de fun bo te je pe o fi yen bere ni ti mo ni gbagbo pe ise to tun ga ju yen lo olorun ma se ninu aye e mo dupe o mo wa nje aje yo mo nje aje seku ah atan ti ri na ri mi tele tele won wa ri na ri mi won se mi lore won se mi laanu olorun olorun agbugbo ojo olorun baba mi odekunle pafas ah mo dupe o angel yin yo si mi o to ba ku die ko tan bayi ah olorun a se yanu ma raanu gba ni awon omo mi o raanu gba ni oluwa mo n bo wa dupe o tori mo jeje nkan ti mo jeje ni ojo seun seun wipe ma se mo n bo wa se o tara yo ba mi yo ti won a ki mi ku orire lori oro na e se mo dupe baba mi mo mo lore o ise eyin o ma po si o e ma dagba sinu ara e ma dagba sinu emi o emi yin o gun fun wa o olohun o se yin ni arugbo woli e ba

0: Ole ole ṣegbagbe tin roju oni kirun a ni soje ka soju ntimi en tin ti jo le soje awa ti mu bi se la fi lo fi mo wa lara o a fora pa mi din lo fi ro wa lorun e ka ro mo ki mo ki mo se ni pele aku ayorun bo dalaye atunku ojuma aku fere oba medumare odo re o ikani title fm le ngbo laughter house ona la wa lori oke tin ti premier ni gboro badan ni mokola ibe lati nse bi oloba sugbon kaakire agbaye ona ni won gbo wa ore to yin eto wa baba fendo atupale iwe iroyin lede yoruba leleyi lenu awon iwe iroyin ojojumo le wa ona ni a nse agbeyewo ko si bi meji to gba tare bi le rin awon ogidi iroyin ojulowo ti o ni amulu mola iyahin na le ti gbo ti o si ni apanpo emi ni kunle Fanny, if I'm not even computer, the famofia, Jimmy, I did, I jacking low, low, walking to Sara. I won't wear in the local, your country, one, why you miss working to law. Mocking, mocking to repair one bear, fuwa, ain't gagana, nee, yawa, adjuman, did our banani. If we're in the punchwa, lower me. Bacanani, if we're in Vanguard one bear, if we're in Saturday tribune, or no, bang. Our mammon, local, con, at TJ, Tim Batin, so I want, Rick Bamumbe, Nick Batuboya. Anti mo mo ba wa se arewi siri awon oye bo se nlo lawujo won lanfani lati mo tupon ko yeketere be le yin na e si lanfani lati dasin ka to a bere kini ohun ni ponpo yekete e mo lo sori ta kan yulu jera Facebook e se awari 32 FM 949 feyin e to ba pe YouTube le n fe gba wole 32 FM 949 feyin e na ni to ba ye pe Instagram ni 32 949 fẹyin ibe na le ti se awari re e ma fi awon awele yin so wo sibe a mu aka to ba ti to akoko e jin kokko bere awon ari gbamu lati nu iwe iroyin Saturday Punch e to jade laaro toni oni to je ojo ketala osu kefa okolelegba odun ati mefa leyin ko oluwa wa mefa mefa ni efa le efa oko ni teruko ore yo ma fa sodo wa ni te ba tin te gbugbu awon agbon itakun aye lo chira lo ko ojo ko te tin lanfani ati mo riwa obiran te ba de be e ba ba sin fi ariwi yin sowo sibe e tun ma share pelu awon mi ke de ma like e yo fi ka awon en to ye ko kan o ya o e jin gbere kasida kin gbowo ojo gege lati nu we iroyin Saturday Punch e to jade ni aro yi iroyin akoko ti ma mu nbe oju iwe kerin leti ka akatan re sugbon ari gba mu re on be ni oju iwe akoko lori igbese igbesumo mi papa julo e to ti wa kan wa gbagbagban bayi ni apa ewo orun gusu ile nigeria southwest no won ni pe awon ori ade awon run le ke soro won ni pe bi oro ba ru ni loju a bile lere ati wi pe ki agbado to jaye kini kan na ni ade nje won ni awon o fi oro na lo awon nile ti awon o si pe awon irumale lati gbe oju agan si awon gidi kan ko agbeba awon idagirin ti o fe yole aye lemi wa won be ni oju iwe kerin iwe iroyin Saturday Punch e to jade laaro yi bakan na oju iwe kerin iroyin ohun iroyin mi na wa nbe to ni nse pelu awon agbesumo mi ni gege bi won se tupon pe yeketere pe e wo se ri awon agbesumo mi eyi ti won ti da loporu ti won ti leko ni apa ariwo orilede wa Nigeria ti awon bikan ti won fi ara sun ko sin nje me wi pe won tin di gbadagban won won itun tin wa igbese mi lo si apa ila orun gusu orilede wa Nigeria adiju gusu yun south south wi pe ibe na ni won lo bayo won ni e wa wo se ipinle abia ipinle imo ohun na lo je afojusun won to je wi pe ipinle anambra on lo je gege bi aro opo ibi ti won gba lati lo si apa ila orun gusu orilede south south southeast ati ajidi gusu south south orilede wa Nigeria won ni e wa won bi ti won fi dipa gba sin to je pe ibi ti won wa gangan won ni aarin gbugun igbele kongi ebe na ni won fi dipa gba sin eyin na be ni oju iwe kerin iwe iroyin Saturday Punch e to jade ni aro yi ni oju iwe keji iwe iroyin ohun ewe iroyin ko wa nbe nibi ti enikan to ti fi igba kan je osise nile ise olopo orilede wa Nigeria to se nsoro to ni pe ewo seri se bi o le kan na ni ohun le kakirin to n fi patanu ese ohun oni bayi ohun o le sise kankan mo oni awon ebi ohun won toju bo le ara ki won to fata senu ni bayi won wa n se bi en tin toro bara kakire e ma lo sori sakwa yulu jera Facebook e ma feran re nibe mo pa yunde mo mu mi ni oju iwe kesan iwe iroyin Punch eyi to jade laaro yi ninu egbe oselu ndc won korin kan nibe bi pe ijamo ti detan o e seun e pada o ijamo ti tan won ni dixon ati peter bi won foju rinju nibi ipade kan e ti won se to je alatilekun mari ti won wa grandi mari se to lo bi wakati meta won ni gbogbogbo e ti nsele laarin egbe oselu won ati awon ekan kan nibe won ni pe ija ti tan o gbogbo e to je pe alatako ni ti e n we pe bola won ba yaraja yegede oju titi yin on be ni oju iwe kesan iwe royin Saturday Punch e to jade laaro yi bakana ni oju iwe karun iwe royin Saturday Punch e to jade laaro yi na ni ibe ni to je alakoso fun eso abele orilede wa Nigeria ati soro o ni ewo seri binu oba lawo koni goke odo en to ni o se pelu ose ati igbese awon agbesumami orilede wa Nigeria e to je ipo fi ngogo sin ti awon si wa wo popo la won se se bayo oni e wo lowo awon ti won se ami fun won labelenu ni oni e me wi pe bi oba ni owo ni lenu alejo ni de ko amona ka si sare afojun oni pe awon ti won se agbodegba fun won labenu gan oni pe ona le ku eda tin da gbogbo re le be na si ni awon ni giworoko ti won danaru ati aroworoko e tin da obe nu lori igbese eyun be ni oju iwe karun iwe royin Saturday Punch ti o jade laaro yi ni igbese ati yate eto ayejo ojo ijoba warawa June 12 e ta se koja won ni pe ewo awon ton se ife hunuma won mo so fun arilede wa Nigeria are bola akme tun bi pe awon ofe nkan kan lowo won ju pe ki won fi opin si igbese bi won se jiyan gbe ki won si dola awon akeko ati awon oluko eyi ti won jigbe ni ipinle oyo won ni pe tawon fe lowo are nanu won be ni oju iwe keje iwe royin Saturday Punch e to jade ni aro yi mo payun de mo gbeju gbere mo rin yawo lese mo bo si oju iwe ke dogban iwe royin Saturday Punch ohun iroyin kan wa nbe o nibi ti awon ti ori koyo ti won si da pada wale lati orilede South Africa ti won kode pada nitori pe odo ni kowe komo to ko ko tun wa ko ati seri bayo won ni lara awon eyan won ma so to ju won ri won ni ewo seri orilede South Africa awon mo orilede ohun won o ti e fi oju re wu awon bi igba to je wi pe eran ni won ba se ni won se fo won kan se awon bi o se nsoju won se awon ni seku se ni won be ni oju iwe kedogban iwe royin Saturday Punch e to jade laaro yi e ja payunde ka bo si agban royin mi tori pe enikan ni je kile o fe mo ti bo si inu iwe royin Saturday Vanguard e to jade laaro yi ojo ketala osu kefa okolelegba odun ati mefa leyin ku oluwa wa lori n to ni un se pelu ijoba wa ara wa na ni ose omo le soro o se alaye bi oloye mk ologbe abiola se ko lati wo pe ki ohun ta ogun bi ohun abi ogun bi Nigeria June 12 fun awon eyan kan e ti won ko ara won jo bakana oyun be ni oju iwe keje iwe royin Saturday Vanguard to jade laaro yi ni oju iwe keji le ni opan iwe royin Vanguard ohun iroyin kan na wa nbe to ni nse pelu awon ti won ko wa lati orilede South Africa enikan ti won poruko re ni wasiu ti e soro o ni ewo seri enikan to je ore ohun o ni je en ti e me pe orilede South Africa oju ohun bayi o na ni won fi yo oju re kan baka na ni awon elomi soro o ni gbogbo owo eyi ti awon ni lowo o ni pe olopa orilede South Africa won gba lowo awon be na si ni awon olanfani ati mo jade tori pe ti an ba ti jade bayi gbogbo to ni n se pelu korin korun ato o tin be lowo awon o na ni won gba be le lomi na soro o ni ewo seri anju won se wi lejo e ja laro omo tan boro o ni pe seri awon mo orilede South Africa o ni pe won jo wu awon be na si ni won feran bi awon se n sise nibe won feran ajoji amo o loruko en to pa bi to ya abedun oro won o bakan na ni ayodele ninu okan ninu awon eyan ti won ko wale won ni ewo won ti wa se tan bayi lati sise sin orilede babo hun wi pe ohun o darapo mo ile ise omo go orilede Nigeria lati gbe oju agan si wa igbe sumami ni orilede yin be en to ni o se pelu awon loba loba ni ekun iwo orun gusu orilede wa Nigeria won so won ni be ni ewo ko si nkan ti ogun awon baba nla wo le se won ni pe a le gboju agan si awon agbesun mi lai lo iban lai lo oko sugbon ta ba lo ogun abenu gongo yo si se dada won be ni oju iwe kewa iwe royin Saturday Vanguard eyi to jade la aro yi be na si ni oju iwe kerin leni ogbon iwe royin ohun won ni sowore re fdm falana faz won ni pe na ni won lewaju igbese ife wonuwa ni ojo ijoba wa araba lorilede wa nigeria eyi to wa ni ilu abuja ati ni ipinle eko mo pa yun de mumu mi o mi ti ko ninu iwe royin vanguard to jai laaro yi ta ba woju iwe kokandin ni ogoji re ibe na ni royin kan na wa won ni pe iberu bojo tun ti bele be la royin si nkaya soke lori awon iko agbesumo mi ti won je egun sonso tin pari ike ti won lo bi meji ti won ni pe awon dapo da ofale wi pe awon ojagumo ti won si lo re fara awon kale fun joba apapo orilede wa nigeria be la kan wa won pe ha samo ele finu video fin en kan tun be lowo won sile ni ati pe oro tin benu won se won ti dale tori ta ba gun atalodo ta ba gun atalolo ato ni sale wi wa re gege bi nkan ti won ti so bakana eyun be ni oju iwe kokandin ni ogoji iwe royin Saturday Vanguard to jade laaro yi nipinle enugun won ni pe iko eleto abo nibe owo won te awon agbesumo mi papa julo awon adiyamara nkan ja ti won yo le aye ni emi awon eyan iyun be ni oju iwe kejo iwe royin Saturday Vanguard yi to jade laaro yi ejin pade ki mu mi tori pe iwe royin Saturday Tribune on so pe ki ma se alai moju awon ba ita lori igbese bi won se je awon akeko ati awon olukogbe ni awon ile eko bi meta nijoba abile orire nilu ogbomoso gomina ipinle oyo ti won ran yen ni orisa dase makinde soro oni pe wo seri awon gbe igbese lore kore ni ojojumo ni seju seju ni seju aya ni wakati wakati lati ri pe awon eyan ohun won di nkan ti won dola lai fi ara pa bakana ni gomina soro pe ewo o oro to ba dani loju ko ni ko se lenu eni o ni ko si eni kankan ninu iko amotekun eyi ti ojo lo ni pe nibi igbese nto ni o nse pelu ati dola awon awon akeko ati awon oluko ti won jigbe ni orire o oni pe ro lawon eyan pa eke lawon eyan suta iroyin gomina nbe oro gomina nbe ni oju iwe kerin iwe iroyin Saturday Tribune eyi to jade ni aro yi bakan na ni oju iwe keje ati keta iwe royin ibe na ni o tin se apatenu jewo o lara awon ti won ji aburo adelabugbe ati omo re mejeji won ni pe won so igbese won so na ti won gba ti won fi gbe won te ko so pe tan fe jigbe ni wipe iye en to ti gba kan je alakoso ohun ni awon koko fe jigbe tele o si se apeju e be ni kan se bi lere pe bo ni so ni ya si o ni ya bi won se lo sile ya ohun ti won ti koko lo se ami tele won be ni oju iwe keji ati keta iwe royin Saturday Tribune ejikade oju de oja ikonita 2 fm le ngbo e ku kale
1: Junika gbese radio mi 32 fm ti wa okay
2: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: s e l e r r I e
2: salary ah boda mi espesso espelli na di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
4: t u r m e r I c turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Akoko Shagara Yegutiko 72 hours of God June edition
7: Oma Yemi Ema Wale La
6: Bogwe Yatiede Oya Ni Mesika The CSC Covenant of Mercy Maja Emoa Anu Yakoja Friday 12 Saturday 13 At the Sunday 15 June 2026 Akori Tanar Fuali Emeta Iwo Jumara Sanyori Afife I will rebuke it for our fire sake Emi Yosib Akoko Right and Ruin it to Rire Hey! Osu mefa to kuni 2026. Alaro ti swa me kubu gwa ne ma fara. ni shoru aja Sunday 14th June ago meju abo wura la ko apa de ba ni shoru re koja saja Monday ta ma shoru ofe lati ibado to ba je ipinle osu o se je ni ka ma bo ni kilometer 80 Mercy Camp Landing e pa se anu a ma le emi aja ninu jade
8: I'm in love Tomato sachets. Oh, Sonny, oh. Oh, fellow Sonny, tomato sachets gone. Oh, red, oh, okay. Oh, don't. Timba Fisebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. Amori ato, yo. Oh, Jemmy, I do see. Sonny, tomato mix in Jackie, oh, Jeddo.
9: No, wait back. Àwọn èèyàn kí mọ bí dẹ́tà wọn ṣe máa ń tètè jó tán. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbá.

0: Kivo 3-in-1. O mini kaloku ko fi kun.
1: Kivo
2: Daddy Mix.
3: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na wey to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútún fóònù àti unlock services ràn, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìí rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wey to. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty, original and affordable. Our address nko, number 31C. Post Shopping Complex ni Dojuko Cocoa House. Ke tun wole leti kan wa lapa otun yin. Se ba tun wa wole tan, e o tun kan wa kugu. Lapa otun yin be na ni be ba se nwole. Tolon tolo wa re o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojutu si gbogbo ipenija phone.
4: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
5: S E L A R R I E salary
4: ah boda mi espeso espeli na di salary oya lokun igbiyanju espeli turmeric
6: T U R M E R I C turmeric
4: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
7: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
8: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lè ní a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
9: Yeah, mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
8: Se mi o so fun e.
9: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se ogle. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
8: Ero ibanisoro lasan le mi o. Kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
9: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
10: Ma wo mi bi mo se fe yin
11: mo n gbo ta ti tu efe
12: 32 FM 94.9
13: Ekabo pada lato jude oja ikoni 32 FM lengbo ta wani Laughter House Premier Hill Makola Mbadan kakiri agbaye ni wangbo wa. Ebo lo sori ta kwa ilu jara Facebook, Instagram, YouTube. Esha wari 32 FM 949 fe nye. Ebo fi ama wile yinso osibe te basi debe kema like a unkonti oba wambe. Eiki mo arigba mwe le yi nino iweru yi tripun eiti ambabo. Taba woju iwe kerin. Iweru yi ohun. Ibe nan nire yikan ti wambè ni ikpinle ebo nou ni wanti nsoro. Wani kwe wo le yikan bi odobi me lo kan ni nou go ti wanti lo. Wani jame ikpe awantu si fi igba kwa je ikwa gbe sumo ibo kwa ram. Ti wan lo bi oko le ni, o, ni edegbe ni 720 ex-bo kwa ram fighters. O nan ni wo da pada se arin lu ni ikpinle ebo nou bae. Wani le yikba ti wanti shi eto imu bo si po pada fun wantan. Wọ́n dáhùn padà sí àárín ìlú iyun àti àwọn àrígbámú náà ló wà nínú àwọn ìwé ìròyìn lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan ní àárọ̀ yìí ṣùgbọ́n báyìí onígbà tí à ń retí aláriwí sí wa ẹja mọ mu lọ́kọ̀ọ̀kan àti èjèèjì ká mọ tún pọnpọ yẹ̀kẹ̀tẹ̀ rẹ̀ báyìí kẹyìn ara lé náà kẹ tó dá sí i tọ ẹ jí kí n mú eléyìí tó ní ń ṣe pẹ̀lú ìgbésùmọ̀mí àti ètò ààbò yìí tó mẹ́ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà níbi tí ẹni tí ń ṣe mínísítà fún ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè tó ti ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ̀wọ̀ bínú ọba láwo kò ní gun òkè odò ọ̀ní ẹ̀wọ̀ in tó fà á tọ́bi jẹ́ wípé ìgbésùmọ̀mí lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà ó dàbí ìgbà tí ìparí iná tó bá gba epo tó wá fẹjú kẹ̀kẹ̀kẹ̀ ọ̀ náà ni pé àwọn kan tí wọ́n ń ṣe agbódegbà fún wọn ni en ton se minister fun eto abo lorilede yin ogagun Christopher Musa ajagun fenti o ti pa bi yu abidun re oni se ri ogun ti awon gbe ti igbesuma mi lorilede yi ati ose awon idagiri ati awon mi lorilede wa Nigeria oni pe o da bi igba to je pe le kokoko bi eyan afogun nitori pe awon ti won se agbede gba fun won won o jawo ninu ise laabi won Musa pa bi yu abidun oro re ni ojo eti Friday ano de yin ni bi igbese ipade apero olododun kan eyi to je pe o waye ni ibi kan ti won ti se apero re nigba to nsoro lori akori apero ohun eyi to ni o se pelu ijoba ijoba wa ara wa ati eto abo orile Mr. Nsoro oni pe se ri awon agbesumo mi ati awon idagiri ti won je gidi kan ku agbeban yi oni pe awon ti won ba won sise po awon ton fun won lo nje awon ton se ami fun won awon ton fun won lowo ati awon ton fun won ni ohun elo oni pe ti won ba ti ri di won oni pe awon agbesumo mi ati ose won ko le wa si opin oni tori ele na lo fi nira fun awon osise leto abo lati gbe oju aga si won to je pe egbirin ote ni oro won ba ba se pakan ona ni kan run keke bi o se so oni ewo se ri igbesumo mi lorilede wa Nigeria ati eto abo to me oni bo na ni asefe sesin nigba to je pe eyan gbija afojun afojun tun ko yan lese oni pe emo wi pe o ti wa di takun to lomo yan lorun leyin to je wi pe agbodo fi ara bale jani ta ba fe be ori danu oni tori ide eleyin to ba je pe ogun laarin ipinle meji ni abi laarin orilede meji ni eyan omo ta re eyan mo be ti yo doju ogun ko oni sugbon sa o awon ton se agbede gba fun awon agbesumo mi yi oni pe awon gangan na ni won je otanu ti won si je olori ota to je pe ti eyan ba ori di won daada gbogbo nkan teyan ba nse gbogbo igbese ti le se omo ogun ba nge bi gba teyan ba yin gbadun si eyin gba ni oni eja ma wo oni ni isin oni ta pa won ipinle meji ni a ti mo pe le ote eyan ni sugba won ta ngbija gagagagagan oni pe awon gangan na ni won o tun je otanu fun awon ti won gbija won oni ewo oni awon eyan yi ti won ko nkan ja fun won ti won se agbede gba fun won gangan na ni won da gege bi emi eyi ti awon agbesumo mi na ngbe ti won fi gborege jige loyi to ye pe won fi fi orilede wa Nigeria lape oni pe ta gan na ni awon eyan to n gbo bukata won oni pe ta gan ni awon eyan to n se ami fun won oni pe ta gan ni awon eyan eyi to je wi pe won ko awon nkan aja fun won oni pe ta gan na lawon to ni pe e ma ju lo a wa leyin yin Mr. Pabiyu Abidun oro re oni pe agbodo kokko segun awon eyan ina ka to wa mo bi ti adagba lori oro igbesumo mi lorilede wa Nigeria sugbon ta ba n se bayi ti abagbe igbese kan mo kia yo kan da bi gba ti eyan pa to lasan na ni ejin pa yun de ki mu imi ejin tun lo si ipinle Oyo ti wa ni iya yin nibi ti gomina se makinde ti won tin pa bi yu abidun oro lori awon akeko ati awon oluko eyi ti won jigbe ni awon ni ijoba ibile orire ni awon ile eko meta ni ipinle yi gomina se makinde ni ojo eti Friday mo soro won so edito ifinira to bi je pe ko mo fin gbe igbese to wa da igba te pe won osise won ni pe se ri agbegbe ebi ti won ko awon eyan na lo ni Old Oyo National Park won ni pe ibe o je bi te pe eyan le kugiriwo ti eyan ba te paru ri daada ti eyan ba lo fi wadu wadu le da lori ko eyan kan fira re se ijamba ni oni e wo se ri akitiyan ati dola awon akeko ati awon oluko eyi ti awon agbesumo mi ti won mu ni gbekun ni yawota ati aoro esile won ni pon lo lowo ni ijoba ibile orire gomina se makide ninu re ti won yonda ni ojo eti Friday ibe na ni won ti pa bi yu abidun re pe se ri gbogbo awon oro itunifo gbogbo awon oro to ni nse pelu otele muye eyi to ni nse pelu awon eyan to wa lakata awon agbesumo mi yi ona lo je wi pe awon ni lowo ti awon si se amulo re oye bo ti le je po ti lo bi ose bi merin bayi te kon ti ma awon eyan na ni pekun sibe sibe awon oko wo gbera o ta ba si ran ti ta ba gbagbe ni ojo kedogun osu karun odun ta wa yi ona ni awon agbesumo mi won ya bo ile eko Baptist Nursery and Primary School yawota lo bakanan grammar school at LA Primary School to wa ni esile ti won ise ko pa oluko kan ti won si jin awon akeko ati awon oluko ti apopo won lo bi 15 gbe gege bi gomina se wa so oni ewo se ri igbese n lo lowo lowo bayi awon o fe fi wadu wadu reda leruko be na ni awon o fe diju begin ki awon ba be eyan ma tori pe bi an ba wo pe bi ejo segun ka won da na re o se se ki ile ojo ti an ba ni pe ka won kan gugiri wonu gbo ohun le eto je inu igbo oba old oyo national park won lo sese ki esuke ko tun wo rara mo yan lowo nitori ide eleyi awon gboro te paro ri dada ki awon o si gbe opolo kale pe ona wo ni awon ogbugba bo la won o si se tawon o begi ti awon o si ni be eyan ma nitori ide eleyi ki awon omo orile ede nigeria papa julo awe ni ipinle oyo ki won fi owo wonu ki won si ma te lawon bi gbogbo re se lo awon o fowo leran be na ni awon ogbe agbandu lowo awon sise kala kala ni gbogbogba lati ri pe awon mo na won wale bigba ti ade ba lo si oku e mo ti ko fi ara kasa kankan ni be na si ni won lo aweyan wi pe ki won ma soro na di oro oselu ati wi pe ki won dekun a gbe iroyin agbe ponu e to je po tun le mu ina bole ki won dekun a gbe kaakire nitori onilu ko ni fe kotu eyun ba awo gede ngbe ni ejin payunde ninu iwe iroyin the punch ibe ni motimu eyi ti o jade lekan

0: panupo ti eru la won si panupo soju kan wi pe wo bi oro ba ru ni loju a si bi ile lere ni won ni pe awon ni le awon alale awon run male gbogbo gba run male to te ile yoruba do won ni pe awon o gbe won dide bayi lati gbe oju agan si awon agbesumo mi lorilede wa nigeria awon adagiri awon ajinigbe atlati kuwo iwa odaran ati eto abe to me ni tibuto orilede yi papa julo ni gunmeyerin ekun iwo run guso orilede wa nigeria won ni ewo igbese yi ona ni eru la won panupo soju kan sin latare gbamogbon me eto abe to mehe ni apa iwo run guso orilede wa nigeria papa julo bi isele ijinigbe gbodun ro so bo ti wa ngogo si bigba ti ipari na to ba gba epo gege bi won eso won ni awon ri ade orun leke won panupo won si soro ni ojobo thursday ati ojo eti friday bi pe wo seri awon wo pe ti a ba fi apakun itan se bi yo to lati ya na ni won ni awon ti se tan bayi lati gbaruku ti akitiyan awon iko eleto abo lorilede wa nigeria ti joba apapo lati gboju agan si igbesumo mi o se awon idagire ajinigbe ati awon ajinigbe ni ekun ohun won ni ewo seri oro mo yi ona lo waye bi oni re sati le fe oba adeyeye oguwisin ojaja ajatewole bo se ro awon ori adero yokun ni tibutoro ile kaaro ojile wi pe ki won pe gbugbu awon orisa eyi ti won ba ni ni akata won lati gbe oju agan si igbesumo mi lekun iwo orun guso orilede yi obo ogunwusin en to tun je okan lara alaga igbimo logba loba lorilede wa nigeria o pe ipin yi ni bi ayeye ase kagba ose fa todun 2026 eyi to waye ni ile ife bakan na ni oro awon ori ade o ni ewo seri bi a ba ti parapo bayi ta se ra ni osusu owo ati gbara wa lowo sewo sewo nu nitori ide eleyi eji ka parapo ka si je ki alaafia ko joba ati bo se ye ko pada si aarin gugun ni ekun yi worun guso orilede wa nigeria ta ba si ran ti ta ba gbagbe isele jinigbe ti a fe ri iru re ri ona lo waye ni ekun iwo orun guso orilede wa nigeria nibi ti awon akeko ati awon oluko ti won lo bi ogoji niye ti won ti ji won gbe ni awon ilewe meta ni agbegbe yawota ati esile nijoba ibile orire ni ipinle oyo to pe ba ti soro won si wa nigbekun nigba tun ba ile ise iwe iroyin point tun ba won soro olohun ti owu kuta ni ipinle osun oba adekunle oyelude o soro o ni pe wo se ri awon re ade orun leke ona ni won wo pe kini yi ko se duro wo mo o won ni pe to ba si dake tara re o bo dake lawon na fi wo pe ani kini lowo ala ni lowo ale gbe oju agan si awon agbesumo mi lai ti e lo iban lai ti e lo oko gan wi pe kakan pe awon ohun nile awon osa wa ni o ni pe gbugbe gbugbe won dide won si da wa lohun o ni pe awa na ni omo ewe kan la pe ti igba si jewa loju olo oni bo bo wa ni a se wa lokanle ta mo fi owo komi bo la se wa mo ni asonile ta mo rin ni o nitori eleyi o oro yi o ti koke o ti kole ibi ti agbegba ona leleyi bakan na ni ipinle ondo en tu je igbimo loba loba ni ipinle ondo olowo ti ilu owo oba ajibade ogun oye ona pa biyu abidun oro oni pe ta se na lele oni moto se loloyo nitori pe ki agbado to de nkan kan na ni adenje o ni pe awon osun mo o awon osun mo o awon gbe igbese to lorin awon ori ade orun leke won soro nbe deji ti ilu akure oba alade toyinbo alade lusin awon na pa biyu abidun oro won ni pe awon na ti peru re wi pe wo in ta awon olo nanu wi pe bi awon agbesumo mi bi o se fe ma yowo wa bi en yowo ose yi o ni pe awon oni gba ati pe ma foko mi dana ojo kan bayi ona ni a ko ninu iwe iroyin punch oni mo ti mu royin ohun e wo o e ji ngbeju gbere ki rin iyawo lese ki nda gojo gojo mo bo si inu iwe iroyin Vanguard e to jade laaro yi won ni pe igbese bi awon agbesumo mi kan bi won se wo pe ha awon oja mo o awon ti da po da fa le o won ni pe nko awon kan lominu pe ah si be yan se ma fi iwa re le se be nanu won ni pe oro awon agbesumo mi bi oro ata na ni to je pe ba gun lodo ba lololo sibe sibe iwa to ni fi atale won nigba ti awon agbesumo mi ti won da podo vale won ni pe sulo to on lo je pe won din da to won le ti won da tinu won le won ni ibere yin ona ni awon mo rile de wa Nigeria ni won bere won ta baranti ta ba gbagbe won ni pe ko eleto abukan e ti joba apapo ti won ma gbe kale lati gbe ojo agan si igbesumo mi ati iwa won e ti won pe ni operation adinkai won ni pe won gbe ojo agan si awon agbesumo mi won gbe uro si won loju to je pe opopolopo won ona ni itakun aye japati mo kere won lese won ni pe ele lo fa to je pe ogunlogo won kun ti awon kan si salo be la won ti won le salo ni pe e wo awon ojamo o ti ri awon won ni e wa wo ni lolo yi ni kan bi ojo bi mero kan seyin ona la gbe pe awon egun soso tin pari ke awon asiwaju awon agbesumo mi iko iswa bi meji e ti atiri Ismail Mohammed ati Abu Umar ona ni won jade bombo sita ti won si ni pe e wo seri awon oja mo o ti ri awon won ni igbese won yi o fi mo yi pe igbese ti ko eleto abo orilede wa Nigeria n gbe ati bi won se fi ina mo awon agbesumo mi o n so esore ni won a ni e wa wo bo tile e po n so esore awon mo orilede wa Nigeria kan won n kominu komi ode pe ah ah edu o ti e ba ye pe won gbe ojo agan si won ni si won wo pe awon o da poda ofa won le keke bi won se wa so won ni e wo seri ni ojo kejo ninu osu ta wa yi won lori igbese yi ti ile ise omo orilede wa Nigeria ti won nge lati finama awon iko agbesumo mi ati awon idagiri bandit ni ekun Lake Chad won ni pe ona lo fa to bi je pe awon kan wo pe awon dapodapo fa won le won ni pe Ismail Mohammed ona lo je alasumo wolewode adari iko iswa tun pe ni bazua bakana won ni pe enikan na tun anu won Abu Umar won ni pe ele ni won se apeju re gege be en to mo gumo te ta ba n se agbekale ohun abugbamu aso emi eninu leyin to epo je agbelero to itumo mojuto oko awon ti awon agbesumo mi na lo won ni pe wa wo awon eyan mejeji ni won wa jade bonbon bi pe wo awon ti dapo da fa ole awon ojamo bakan na ta ba si ran ta ba gbagbe ni ojo kanla ninu osu kerin ninu odun ta wa yi on la won orilede wa Nigeria ni won gba oro kan be n gbagbo tin nigba ti ijoba apapo kede re yike se ri awon to ti fi igba kan je agbesumo mi lorilede ti won lo bi ojile ni 744 former insurgency ona ni awon ti seto mubo sibo pada si ti awon si tun irori won se ti won si ni pe won ojamo o won ti da poda ofa le o ti awon orilede wa Nigeria se an pe ah se beyan se mo ronu piwada nanu won ni pe eleyi o ku de ka to ti won si ni pe ninu awon eyan yi awon ti won lo bi meta dini egbeta 597 lojo mo orilede wa Nigeria lati ipinle Borno to je wi pe awon mi wa lati orilede Niger ati Chad Cameroon ati Burkina Faso sugba mo orilede wa Nigeria soro wi pe yo da o ki won ya awon eyan lowo wo daada ko mo je pe gba ti won ba ti mo bo se lo le ise omo ogun tan abi won ti mo bo se lo laarin ilu tan oni won pada si aarin awon eyan won ti won tun a mo fi orilede wa Nigeria lape ti esu ki o tun wa wo rara mo wa lowo nbe ewe eyan ara le kinu kan yin a mo mu ni ala fi boni ti ba ti mu kan eyin e mo da si ki mo ba da bi ose boke boje bakan na eyin ti en fi oro story itakwa ilu chira Facebook to ba ti ya ma kan si eyin na amu aka asigban yebe ikoni 32 fm lengbo 94.9 ona le ti mo gba lo video yin ta pe n sese n darapo mo wa ni 0705 580970 9749 ekaro ah o ti rebeti ekaro ekaro ma an gbo yun ah ojo pon to dada te ba lanfani lati pe o pada te ba lanfani lati pe wa pada ekaro ekaro sa
1: uruko ti ni ari tokun ti la taye won le yo
0: esun
1: o ki ta ta je won ni na
0: ami
1: seri oro awon agbesumo ni yi ti won jo pe awon da pada nígbà tí ìjọba àpapọ̀ ń pè ní ọmọ orílẹ̀ ṣòfò ni torí pé bá a gbọ́ ta ló dó bá a lọ ta lọ́la igbá ta ò lè fa ta lẹ̀ níbẹ̀ àwọn tó ń pààyàn jẹ́ tún ní ẹ ti túrò ní wọn jẹ ẹ fẹ́ dà wọn pọ̀ mọ́mọ́ ṣe ológun gbogbo nígbà tí wọ́n bá ń rí owó tí wọ́n àwọn ọmọ sọ́jà táwọn dẹ̀ rówó táwọn ń gbà nígbà wo náà ni tún máa fún àwọn ẹjọ́ information tó jẹ́ pé gbogbo táwọn ológun yẹn ti wà látàn ṣe yóò ti wà já sára sán ó kéde sàn àwọn ọmọ tí wọ́n kó ní oṣù ẹlẹ̀ ní ogun mọ́jọ sí àti ìwọ̀n gbà àwọn ògbò tó rọ̀ òórùn rọ̀ àwọn ẹ̀ wà ní òtútù àwọn táwọn ló lè gbò òtútù mu wà dábàá àwọn tó wà ní ogbó tó ń gbà tí wọ́n tún kó àwọn ẹ̀hàn nà ẹ̀ kó wọn pọ̀ mọ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ ẹ jọba gidi ìjọba àpapọ̀ yìí ṣe àwọn òjì kọ́ ọmọ tí wọ́n náà lọ sí sọ́jà kọ́ńtà lọ mú kó ti rí eléèpẹ́ pọ̀ ọlọ́gbà nàìjíríà o gbogbo ọgbọ̀n kò sí àwọn tó rọrùn nílẹ̀ ìjàmbá yìí gbogbo ẹ̀rọ olóko kókó bí ojú ẹja
0: ọlọ́gbà
1: ẹgbẹ́ lèmi ni pé tó.
0: ẹ ṣeun 0705 5049 0809 7009 49 o number ti e pe si +23490620949 e karo
2: hello
0: e karo sir e ba gbon soke
2: e karo opo yemi lo npe lati bi kan
0: e ṣeun
2: e jo mo fe so kankan fun awon to je lori esu wa ni e jo ile olohun a o ba wa ni ko ra won jo kan la won fi awon alale to bi wo fi ejo kan ma pe won lele ko mo ẹjọ bá a bẹ wọn o torí wọn jẹ fún kalẹ ní ìfẹ wọn àrí nǹkan kan sí
0: ẹbáwọ. ẹ ṣeun àwọn ẹni tó bá ti ṣiṣẹ́ báyìí pé kí wọ́n mọ̀ pé wọ́n lẹ́lẹ́bọ̀ mọ́ kí gangan ni ẹ bọ́ ẹ máa gbọ́ lówe ẹ mọ̀ àṣà àtúpalẹ̀ ẹ bọ́ ń bẹ̀ ẹ káàárọ̀.
3: ẹ káàárọ̀ ìfaná.
0: ẹ káàárọ̀ mà.
3: ẹ kú ètò.
0: ẹ ṣeun.
3: ọpọlọ yín ò ní dáhùn.
0: àmì.
3: láti tún ẹfẹ mọ ní jóná.
0: àmì.
3: ìyá elizabeth látọjọ ẹ rí ọrọ tí gómìnà sọ kán ṣàdákun ọlọrun la fi bẹ wọn ọrọ àwọn ọmọ ẹ ó ti dá nǹkan sí wa lára kì í ṣe àwọn ẹbí wọn nìkan àfẹni tí ìbá ṣàbíyamọ ló kù ó ti dá nǹkan sí ó ti dá àárẹ sí gbogbo àbíyamọ lára kán jọ gbogbo ìgbésẹ tí wọn ò bá gbé kí wọn gbé ní kán máa ń kó bó kán sàánú wa ẹ wá rí ọrọ kábíyèsí gbogbo orí adé a ti pè wọn tẹlẹ kó tó di fọrọ ìdí wàhálà wípé ẹyin orí adé ẹ mọ sùn ẹ jọ ẹyin orí adé ẹ jọ ẹyin alálẹ pè wọn nínú ìsìn ọrọ ti bọ sórí kan tó wá dìde ó ti bọ sórí wọn wá yàn kàrà jẹ lórí wa àwa ọmọ ọkọ àwa dọmọ àlè irú àwọn ìyẹn wọn wá ń gbé wọn àwa ní pàápàá ẹ rí pé ó bọ sórí ojú tí yàn tó bá fẹ gbé gbèsè kan dákun kán tètè bá wa gbé gbèsè àwa mọ pé nǹkan iná wa ó wà lóòótọ ni kán jọ kán tètè bá wa gbé gbèsè o àwọn tó sì dàpọ̀ mọ́ra wọn àwọn ni wọ́n mọ̀ ọwọ́ iṣẹ́ ìwà tó ní fatálẹ̀ o ìwà wo kúrò ń bẹ̀ o wọ́n tún wá fi mú fúnlẹ̀ ni o kán tó mọ tún dà wọ́n pọ̀ mọ́ra wọn.
0: ẹ ṣeun 0705 5049 0809 7009 49 nọmba tí ẹ pèsè ẹ káàárọ.
4: ẹlẹ́kọ̀júmọ́ sá o.
0: ẹ káàárọ̀ mà.
4: ẹ pé ètò ruth ló ń pè látàlákíá.
0: ẹ ṣeun.
4: À ń bẹ àwọn ìjọba wa kí wọ́n jọ kan bá wójútùú sọ́rọ̀ ètò ààbò wọ́n rìn ti gbé tàwọn tẹ́rọ́rìsì padà sí ìlú ṣé ìyẹn gan-an ló máa sọ̀bọ̀ ọ̀rọ̀ insecurity ni ṣé wọ́n mọ̀ pé ìyẹn gan ló tún máa jẹ́ kó tún máa pọ̀ sí ẹlòmíì tó bá fẹ́ gbèdé sáwọn òkè o síbi tóun bá ti ṣe tán wàá kú dárí ju òun náà ni kò dá báyìí mo tẹ̀fẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé yẹn gan wà nù òfin wa ni ṣe bá yé ijó àwọn tó bá ti pààyàn ṣe wọ́n ń pa àwọn náà padà ni so what changed ẹ wo fi hàn pé ìjọba apc yìí wọn.
0: ẹ ṣeun ẹ ṣeun mọ jákọjákọ akẹkọọ ẹ ṣeun 0705 5049 0809 7009 49 n tàbá máa béèrè ni wípé àwọn tí wọn ní pé wọn dapọdọ fàálẹ yìí pé àwọn ọjà gunmá ṣé wọn finúfidọ ni àbí gbà tí ọwọ bá wọn ni wọn ṣẹṣẹ gbégbé sí ọhún. ẹ káàárọ. ẹ káàárọ sà.
5: Ẹ
0: ṣeun.
5: Ẹ wo
0: ẹ rí bí ìyá rẹ̀ ìyá rẹ̀. A ti ń pẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn rédíò sílẹ̀.
5: Hello, hello, sir.
0: I'm going.
5: Hello.
0: Ekaro, sir.
6: Omo bagbenga gbajumo asiwaju papataka fatalaji da ibado
0: esun
6: agba olorun ni sinu nkan
0: ami
6: seri ni tan ran won tan dari wa lorede nigeria yala ni state ni abi ni federal aro won seri won ni ti eyan ba mebi lebi loto e ko e ko ri kun le je ba won si gbe oro ti won gba wa e ko ri be tori pe
0: ma ngba yin ah ojo opon ni o se dada o Ekaro.
7: Ekaro, is that a radio station?
0: Yes, Tachi FM.
7: Ah, I appreciate that.
0: Thank you.
7: That's a great one. Our two first official road up with it. I'm trying to make that woman within 48 hours. Wow.
0: Eh, Montoshele, number take me. Eh, number take me. Eh, quick, pada. Ah, to bad the very the next and ha. Hmm. Tell you about Shuri Afefe. Ekaro.
8: Hello, look at my Pujumo.
0: Are you going to think, sir?
8: Look at me, I did not see you in the Bible.
0: Eshun.
8: Sorry. Oh, you pay. I know your body is man shame. I know your body is man shame. A man wa. I want to row. I want to fellow me shape PA. Ottawa, I will jill a man geno siwa. Sorry, I'm full and in a gumpo. O ma study laarin awon eyan lati wa ikun lara won ma ran lowo de position yi wa ma se fe ti won nje no ma no integrate awon eyan pada si society lawon tin be ore eyan kiri lawon to kidnap player sharebu ti o si se pe player sharebu yen won ti mu dade kan to ma reintegrate won pada si society ndo ye ki ru awon yen ma mu eyan laarin wa ka ma ti leyin ka ma le fura ni le yoba oro mi dabi owe o oni baje fun yin
0: eshun a jin gbeju gbere kin lo si ipinle ebonu ni ipinle ebonu won so won si fi yan gavi pe laarin nkan bi odun bi marun bayi awon agbesumo mi ti won lo bi egberun lona otale lo odun o din egberun mewa 350,000 terrorists won lo je pe won ti da podo fale ti won ni awon ojaguma ijoba ipinle ebonu won so eleyi won si ni pe awon agbesumo mi ona ni won ti ku o ninu igbo ti won si da podo ofa won le lori igbese ti ijoba ipinle na gbe wi pe ewo e mo wule je wi pe iban e babe a mo pa won nigba to pe igbese a n pa won a n rojoban le won lori ko su esore ti won po sin bi babesua won ni pe lara igbese ti awon gbe ona ni igbese tu irori eni se imunibo sipo pada ati idahun pada si aarin ilu leyi to je pe won ti fi gba kan ja agbesumo mi tele sugbon ti won ti ni pe ni bayo awon omo pe tin sa awon oda tele ni ni bayi ojo awon ti wa wale dada en to je oludamiran pataki fun gomina ipinle bonu babangana zulum lori n to ni n se pele tuabu iyun ogagun Isaac Abdullahi Ajagun Fetin Babi yu abidun re ni ojo eti Friday ni bi etu ken yi ti won gbe kale lati se isami ipari igbese mobo sipo pada ati itunrori eni se ati dani pada si aarin ilu fun awon to ti fi gba kan je agbesumo mi ti iye won lo bi oko le ni 720 ni ibudo alalaji ni ilu Meduguri ibe na lo ti waye won ni pe awon agbesumo mi eyi to je wi pe won ronu pe wada e ti won ni awon ojaguma ona ni won fi Quran lapinle ni won fi bura fun to je pe iye won na lo wa ninu isikesan igbese imubosipo pada fun awon agbesunmo mi eyi ti won ti se ni awon agbegbe ni tibutoro ipinle ohun oni e wa wo se ri igbese ti awon gbe yi ona lo je aro eto eyi to lorin eyi ti ijoba ipinle bonu ti won te pa ro ri le lori wi pe ejika ti e gba ona mi nigba de pe ayin ibon mo won sibe sibe won po si na ni e ja wa woroko ka fi se ada won ni eleyi oni won gbe ni apa ilahorun ariwa orilede wa nigeria lawon ipinle to won be papa julo ni ipinle bonu 0705 5000 949 0809 7000 949 number ti e pe si esle kan si +2349062009 eyin e lo sori takun aye lo jera facebook e ma fi awon awile yin so sibe am e kaaro
5: hello
0: e kaaro
5: e ku seta
0: e seun
5: o ma dara fun yin
0: ami
5: e gbe fa mo fe ri la koko a fe ke ba wa be gbugbu apresenta kan mo fi iroyin nigeria se ko be di won wa e keji to tele e ki lo de to je ni to ba je pensu ni nigeria wa pa e de wa mo we awon wo lo ba we le gan je ko se pale pe won ti ronu pe wada won fi qur'ani bura e nyo mo qur'ani tele lo be ri eyan ah ah ah
0: esun esun ah inu mi dun fun te so awon to ro kan e tun mo pe won se akiesi e won mo pe ta won se oda ni oro to mo mi loju eni ti en wa fi se awada o ku de ka to elo e karo
9: elo e karo e ko eto
0: e karo ma
9: yes sir oruko temi ni oluwadam lola mo pe lati bodija
0: esun ma
9: e jo awon ti won wu wa buruku yi ti won tun wa ni won ti olopo wada ton da won pada sinu awujo eri kun lo nfa wahala ba ke ko won ti mu won ti fiya to lorin je won ni won ni ma spread kiri bi n pe joba gan tun he ni bu la won people yi ni imo we mimo bibeli gan so pe ni ba pa yan ti pa le ye kan pa ki wa lo de ki lo nsele lori lede igba mi ma de joko ma wo pe se awon joba wa gan lowo nu oro le an pe won ni nkan to ba ye kan se ni dada ni kan se pe won fi awon ara bi ile yi won tun da won pada sinu adugbo se ko ye to tun da won pada ton da won pada sinu adugbo yen gan won tun salami fun awon egbe won won si wa lenu ise kawon joba wa ba wa ru dada o esun epo
0: esuma esuma omo ade ade kunle soro ni pe bi nkan se le koko bi eyan afogun lorilede wa nigeria ati bi o se je wi pe eto abume oni pe o mu ki awon mo orilede wa nigeria omo bi ti won dagba mo oni pe si n bere fun igbese kan mo ki lati odo ijoba ti oro kan oni pe ijoba gboto teti bele je ki won gbon gbaro ye awon mo orilede ki won si koju awon isoro eyi ti n koju won toluwa la se ade tola ana pa bi yo abidun oro won ni ewo iwa ibaje ati ajebanu ona lo je kokoro kan gbogin eyi to ba eyin ajo orilede wa nigeria je to si je oto orilede yin oni pe ti won ba wa kuna lati gbajuma to ni o nse pelu iwa baje ati ajebanu ko di afeyin tegun alare fi so orilede wa nigeria oni ewo bi gba ta kan yin gbado si eyin gba ni ade damola okunla na sorry eji kin gbe pe yi elo ta lo wa nbe e ti wole Adita mola won kiwa won si ro won ro are bipe ki are ki won dakun dabo ki won la na omo orilede wa nigeria lojun won ni pota igba to pe nkan kan fe sise ninu isakoso won ni eto abo mehe won ni pe mehe o si tun wa ngogo si won ni pe awon omo orilede yi be la awon omo lewe na won ni pe opolopo won ni won fe lo si lewe nitori pe won beru igbese ijinigbe e kaaro
10: ala bi afun reto
0: e ka lo sa
10: omo oba gbe gbagba jumo lati dare ibadan
0: esun
10: kebin ti mo so bo le kan sa seri ko le ran wa lowo ki en to se iwa baje ti oto to ti payan lori jiriji be ka wa so pa tun wa ndan po momo to nigba ta joko si ori agba etu ni o opolopo awon won yi to ba eliminate won ki je pe won ma po si baba se po si na kan ma eliminate won to ba ya opolopo o kogbon wa sa ni le ri wa baje bayi to pon ti so di owo sise gbagbo lo atemi ateyin won ni ji wa gbe o
0: ami
10: alaafia fun ro eto
0: alaafia ngugwa e karo e karo ah so be ati ba lanfani ati gba ikan sin e karo
11: e karo
0: e karo sa
11: opa yen le pe ni da e je mo fe gba da wa ti ati de ma
0: gbọ́ mi sókè dáadáa.
12: Ìbọn tí mo fẹ́ gbà wọ́n ni pé kán mọ́ àlá o pé kí àwọn ọlọ́pàá mọ́ ṣiṣẹ́ o, iṣẹ́ wọn ni ọlọ́pàá mọ́ ṣiṣẹ́ o, kán mọ́ sọ pé ẹni torí fáwọn oníbílẹ̀ kankan ti fẹ́ jáde, kán jẹ́ káwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kán ṣiṣẹ́ wọn bá ṣe yẹ kán ṣe o. Ìmọ̀ràn tèmi nù o.
0: Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. Ẹ kàrọ̀. Àwọn tí ó dẹ̀ láti ọ̀dọ̀ wọn. Tọ́ ìkọ́ni Taitu FM lẹ́ ń gbọ́ 94.9 ní Laughter House láwà lórí òkè tí ń tẹ Premier ní Mọ́kànlá ń bàdàn. Ẹ kàrọ̀.
13: Ẹ kàrọ̀ o.
0: Ẹ kàrọ̀ sà.
13: Ẹ̀lẹ́ Adélọ́sọ̀ láti Taraba State.
0: Ẹ ṣeun sà.
13: Ẹ jọ Nàìjíríà à ń tanra wa o. Ẹ jọ ńgbà táwọn kan ronú pọ̀lára tá ń dà wọ́n padà sáàrin èèyàn. Bí wọ́n ti wá kó wọn padà lọ sínú igbó yẹn, àwọn yòókù wọn tó kù tó ń ti lorúkọ àkọ́mọ kó wọn jáde. À ń tara wọn Nàìjíríà yóò tájú fẹ́ rẹ̀ oníbàjẹ́ o.
0: Àmì àmì àmì. Tó o tábà la pópó àkànlé tá a bá gbàwòrán gẹ́gẹ́gẹ́ àfọwọ́ ẹ̀ ti síbì kan. Kò ní jù báyìí lórí ètò yẹn ètò wa bàbá Fẹ́ńdọ̀ fún ti àárọ̀ yìí. Ìkànnì Taitu FM 94.9 ẹ máa gbọ́ dáadáa láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ bígbà tí wọ́n bá kọ́ fún yín ni. Nítorí pé ògbọ̀n tẹ́ gbọ̀n bẹ́ẹ̀ yóò ṣe láǹfààní. Tẹ́mi bá ti dìde sòwédowó òun náà ni yóò gorí àtẹ báyìí pẹ̀lú làǹbùrùkí àti àwọn ikọ̀ rẹ̀. Èmi ni Kúnlé Faniyi Ifeanyi TV Computer Tafa. Ẹ kú kalẹ̀.

0: Nikon ni kẹrin le la adorun ton fa mesun ebo leyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye
1: show me your 32
2: ah o ti sun mi o mo le aje wet le ni bae ki gbogbo orun mi kun keke mi yo ko se jeu jeu
3: to be momo
2: o ti le dola ki n to lose wet kan kan mi gbe orun tolo tolo gbo orun mi awaji oluwa e kan flunk wet
4: This skit was performed by Goroso Ekiti.
5: 32 FM 94.9.
6: Baba wa ti Olorun wa, awa ti be ti ile elowo, atun ti tabi ase man ta. Olorun jo, ti a ba ri agbabolu ki agbabolu. To ba go against the contractor, baba, injury o si be meta, jo ba wa gbere lo. Apolopo lo foju ori tete wo wa. Be de ko lori, miss of survivor no pe. Ki se tete ama be o iwo Olorun jo ma je ko gba so Olorun wa tori bo se nlo yi ti awa ko ba je awon kan yo ma gan wa won le ma yo wa awa be Olorun baba jo bi ati fi 200 naira ti a fe fi je 12 million ni Olorun jo e ko wa se mo se o ti ri be Jesu Oluwa wa amen ah ile ti na lo ku ise so pa dura igba ya
7: how far with your ticket it still dey go or it's gone
8: Gbogbo wa landicap. Mo kọkọ gbe gogo. Kò lọ.

0: ati gbe won ni gogo ati gbe won ni over 2.5 koda gan awon kan gbe awon kan ni under 2.5 at under 1.5 lowo ile ita wa yi idije fi eye agbaye lawon eyan gbe awon eyan o fo awon eyan panic o de njo bi eni wipe yo ze o njo bi eni wipe o nze bo tori ifese won se merin akoko ta ati koko ri eni kan ko boju wa je yato sa won to fe lo moju to se won le ti won mi awon awon to ku patapata lo mi awon gbogbo awon eyan patapata lo mi awon ninu dije fi eye agbaye lasiko ile ita wa yi lana ri make ayo kankan laarin Canada ati Bosnia gogo wa over 1.5 wa na o to fi ma di oru America no be subegba o dabi merin sara Paraguay Paraguay na de wo pe ko si n to subu te ohun to no le score o na score eyan kan eni kan ko ti le so pe ticket ohun ba je bayi afiri ko wa gbe igbe South Africa e ka ro e ka bo sori eto so we dowo ni kan da derin poshono 32 FM 94.9 ta fi de kale ka si Laughter House premier yo lori oke mokola ni badan bi lasiko yi so we dowo na lo gori afefe ba ti man se ni gbogbo ojo abameta papa julo ba go mejo bo ba ile lu fawa wise paper boys awon mo peta menu e ta mo bi nkan se nlo lagbon ni ti ka kowo si ka resi ka fi die si ka fi gba pupo alawa ta mo bo se nlo lagbon ni ti ka kowo si ka le ri opo gba lowo awon kini a tu se lopin ose yi yo dun gbogbo nkan si iwe o tan gan ilo ni o a ni ri ready nbe gbogbo tin je tolorun ki se joko enikan lapa bi e ku ojumo o
1: e ka ro gbara ile abi bola la mi duru ko mi sport christian king
2: e ka ro oluwa seun samuel oruko mi golden boy
0: se to game wa po lo aje ki o won image lo le bayi
3: o tun mi o lo le ba ma se gbe wa le bi se ba nse
2: o lo le o fun se wa na ni
0: o se wa ni
2: o se ko lo le
0: in to fi motive of so fi logo wa no studio e mu we ati bayo
3: e jo sir eh game melo na ti play ni world cup
0: merin ni
3: merin pere
0: yes
3: le wa n fi gbogbo qualify e
0: ma o merin to ti bere
3: da ba se ti awa ma zulu ati sulu sofola eh ti e je pe won ri go kan go se e mo ti ta ba ti pa ni
0: eh so se yin lo e mo pa won yen be lo moju to se won lewe ge dodo won
2: ko ti si goalless draw
0: ah ri goalless draw ko ti den to ma so pe won play over won to won je game n lo o se n lo normal at least ticket dey
3: ti ba je o fa n point man wa
0: on wa on set lo ba ri en lo everybody score
3: ba se ni siwaju die won pade South Africa
0: da ma ah, be se gbo wa lori radio yin na le le dan po mo wa loju opo aye lujara wa 32 FM 949 feyin e 32 FM 949 feyin e loju opo ti Facebook ko ba de je YouTube na lo ya si eyin lowo 32 FM 949 feyin e o na le fi dan po mo wa ni ati beyin be ba wa nde be ejo e ba wa pin kawon elomi na le mo pe eto so wedowo o tu ti gbina ya ni eni kan ni aderin poshonu 32 FM 94.9 mo ma so fun ra ni gbogbo igba wi pe baba pin eto yi a n se ra wa lanfani ni tori be ba pada je keyboard da egbe leyin e ba pada ri pe je o de wa pin kini e kin ri o da bili awa wo ba mu kini kan
3: bi soke si mi
0: soke si mi e de o ka si ko ta wa awon eyan ti wo wole le
3: owo
0: awon eyan ti wo wole
3: owo le
0: ah owo ni awon eyan mi o end bi abi august july
3: kan kan bayi oh god as time we won sanwo le okay o de ba le ti e
0: olorun seun
3: o ba le layo
0: mo so kini kan pe
2: o ba le layo
0: lasiko o pe ko wa gẹ bi nepo baby ko wa ju la si la gẹ bi lapo baby lo so o da mo se wa si nepo no average nepo baby
3: eh abe kan aye me amọ me
2: gbogbo awon best 190 best 200 igba yen ko mo wule mo
3: bayi lori oko
0: so awon le gba yen si
2: wule very soon 3 bedroom flat si o ni wule mo mo worry mo fo
0: o me ma gbe pressure le mi ni fo
3: iru le ti pop suya kokon corner mi mo ruko ta pe yan boya bungalow ni abi bonu ewo ni tori mo memory yen wa se mo wa wo
2: dasiki la won le
3: gba jawe mi wa jado
2: e sa mo wonu
3: ara e bule ni
0: yeah ka bere la oni ka bere lati inu idije ile to ni se pelu idije ife eye agbaye ohun lawon eyan gbe lowo e ohun lawon eyan so idije to tobi ju to lo lowo lorilede America Mexico at orilede Canada ati ri ifese won se merin ile atun ra won ifese won se kan leni at least a ri meji ni asiko ti awon eyan gidi tawon eyan gidi si wa laye tawon eyan ti sun a de ma ri meji logun ti o je ka awon eyan kon sun awon nu olorun
3: nipa tawon esami an lo meeting
0: o ama ti ri meji ni o bo goju le bayi esu logun je ta esu logun ana
3: o mo ko ye yo
0: wo
2: rorun
0: o si wa la ball dun a wo na ni at least kira ibi mo joko logun ko wa wo 0-0 ah ti e ba joko logun ti e ba wo 4-1 inu ya si dun die yato si po wa joko wa wo 0-0
3: mi ti sun ile ti moju
0: o ti de moju o ti aye mo wa set alarm bi gbe bi mo di jula alarm dun kabere bayi ife se won se wa bo ba ti di lago mejo lale oni laarin orilede Qatar to orilede Switzerland Qatar Qatar oni ife se won se akoko ti mo koko ri ninu DJ fi eye agbaye fun ti eni ife se won se ile bi o ba lowo nkan mi nu Switzerland le ko ye o ye ko le pa Qatar le ma gbe Switzerland ninu ife se won se lati bori ma de tu gbe over 1.5 en to ba tu nige e tu le play we over 1.5 ninu ife se won se laarin Qatar ati Switzerland
3: Switzerland adiko itohun Switzerland to win
2: straight win
3: over 1.5 Eto ba gbe won ju me.
2: Straight winning si gbe won ju over 1.5.
3: Straight winning eda confirm.
2: Straight winning 1.23 over 1.5 and 1.9.
3: O ti to mi ngba ti mi e sole.
0: Kini over 2.5 won?
2: Ah, over 2.5. 1.59.
0: Now we are talking.
3: Yeah.
2: Yeda.
0: So, option po fun yin ninu game yen. Over 1.5 laarin Qatar ati Switzerland. Straight win for Switzerland. Over 2.5
2: special when ticket over 2.5
0: yes
3: when, then when you motel in special
0: oh
3: yeah me
0: be ba se so
3: am a go that the victor chef for Viviana si
2: special money ti
3: e be pa mi you are big game
2: special ni ti mama
0: if I say what say me to 2-1 ninu DJ fi eye agbaye leni oni ife se won se ti emi ni gbagbo pe yo leju leni laarin orilede Brazil ati awon ato orilede Morocco
3: to soroko
0: yes Brazil ati orilede Morocco a le pe orilede Morocco ni African champion be kedere tu le pe won African champion tori
2: semi world champion ni won
0: no African champion ofun won ni AFCON leyin agbo
2: semi world champion.
0: Okay, semi ni.
3: Queen no yen Argentina yen le pe abi.
0: No Colombian.
3: Colombian.
2: Yeah. Africa, l'Africa lowo ibayi o. Lowo ibayi o. Agbara wa lowo won.
0: Agbara wa. Mo so agbara o wa lowo won gba ton ba kojo orilede Brazil. Nigba to ba fi ma di ni ago mokanla lale oni.
2: Ti Brazil jo abi Brazil sin.
3: Godin.
2: Yes sir.
3: Laarin awon omo oko. Ilu Ebo lare Eko ti de.
2: Ben.
3: To ba de baga to ba le yen bo se ga. Ah! So in Africa, Olorun ni Morocco.
2: Olorun ni o, o ti mo so na ni yen. Morocco.
0: Ife se won se ile yi. Laarin Brazil ati orilede Morocco mi ni rin jina mi de ni gbe nkan to po ju agbara mi lo. Bi ise pe kin gbe goal meji. Kenny se ati Femi go ninu ife se won se yi. Over 1.5.
3: Bakan na.
2: Mo tele over 1.5.
3: Bakan la se ronu over 1.5 ni.
2: 1.40.
0: Ah, ni over 1.5.
2: Olorun.
3: Bola ti ro bi
0: gbe Brazil. Oh, so.
3: 140.
0: E jọ do e ba wo Brazil to score one goal gba yen.
2: Brazil ati Morocco 140.
0: Kini Brazil over 0.5 ati Morocco away over 0.5.
2: Brazil to score 1.22.
3: Eh?
2: Wala Morocco ma lo play. Morocco to score 1.74.
0: Oh, so iri o ma duro mi. Oh, so iri o ma.
2: Ara won special ticket ire.
0: Yo,
2: Morocco over 0.5.
0: Clever man so kini kan.
2: Made ara mu awon ti akoko yen over 2.5
3: e se mo loju kokoro ri
0: clever man so kini kan wi pe nt en do ba kan tele awon ilana kekeke owo nje ni o mo ri
3: mo so gun owo yoruba yen ye mi o
0: so gun owo o
3: ma lo ro dan o
0: iwo awon dan ba ile yen le ro teyan
3: wallahi
0: mo ko to score 1.5 mo ko to score kini brazil concede
3: ah
0: gogo fese won se
3: do 4
0: e je ba wo gogo e both teams to score one ninu fese won se dada laarin Brazil ati orilede Morocco
3: wa do ko ara won ifa de lapo ju soro
0: ami se fa do lapo o wa just ko ara won
2: pe
0: ifa
2: eh Google 2.15.
0: O so mi o ma dugo.
2: O se o ma dugo.
3: Ewo ni se ewo ni lo. Ewo ni lo ewo ni se. Temptation.
0: Ewe over 0.5. Keep orilede Morocco score ninu fese won se yen. Go market ni san san over 1.5 na ni odidi. Tabi
1: mo temptation re o.
0: Ke de gbe both teams to score. Oju be lo.
2: Awa ta ba loju kokoro bi awa bayi.
1: Over
2: 1.5. Ninu special tickets. Gogo joko sibe.
1: Morocco to score.
2: Lero. Morocco to score na odi yen wuwo 1.74.
0: Ah, oju to. Ki Brazil gan score gan lagbara.
2: Brazil to score gan na 1.22.
3: Ah, people in dey ni o. E ma lo ko si o.
2: Ori e den.
3: Odi e.
0: Mo e se ni e. Se bi America to score go gan la na 1.23.
3: Ah,
0: o de score merin.
2: Merin.
0: Kin ti mo kin ti gbe ko score beta gan. Well,
3: won ti fe ko lo senu wo.
0: Everybody show how many man it's the ceiling bro. Everybody show money. If I say one say oh hello good no friend to ba ma gbe toru mo
1: toru
0: yes orile de Haiti at awon orile de Scotland ni if I say one say me to tu wa ninu idije ife ye agbaye to na de tu se kowole Haiti at awon orile de Scotland if I say one say ile ma gbe orile de Scotland to wa locate ninu fese won se ma gbe won ni one up one up for ile de Scotland tabi go market ina over 1.5
3: one up yeah make sense one up go market over 1.5 be it all the bagu oju nbe good stake ni ka ah gba ti se di
2: over 1.5 down
3: over kini over
2: 1.5
3: 1.25
0: o ti to
2: one up 1.29
3: je ti jeje odo ti pe
0: to
2: o si ma dun
3: I ma dun
2: o wa ja won ton mo fora funfun we o
3: eh be o like you to do ya fatima mama like
0: tintele
3: ma gbo so di the fairy bible abonga iki agba
0: eh tintele yin kim na lo je
3: o le wona wa jina so lo lodo ni
0: eh
3: o tu je to come like pe ma ko yan nu o tu fa gbole
2: jeje
3: olomi ni o o wa wo ti ti o to phone o tori yen le gbe amo awon ja ti o da ba furu to ro polopa lo de
0: if I say what's the means of one, you know, DJ Fia Yagbaye, Tojeti Ogu, I go man with Ajilele Obosi, so you show when you're born at a lane in your pele.
3: How long was your last Sunday?
2: New version on your last Sunday.
0: Imagine what I go make for.
3: Oh, shit, imagine if I come here, you can show us. You ain't flipping alone. Gbani wa mo sa wa
2: no sa obin na lo le jiyan o sa okunrin o le jiyan church lo la la
3: class gbe ajo wa
0: ajo mo to gbe ni
2: ongo wa lo ina o yo so inu rai
3: bai ko awon bi grace ayo ko awon bi gracious ni ko o sa ti o bun yan gan disu
2: ongo wa lo ina o yo so pa ko ni rai ni
0: Australia to ile de Turkey ni ifese won se ninu DJ fi agbaye to gbeyin ta le mu lori eto le ni
3: eh
0: ko to di pa ma tesi waju ma won game ni o to je World Cup game
3: okay ah e mi jamu ru pa ti parinu
0: a paribo a sago fun
3: Jesu lo wa ife ma se Olorun da pota wo yan gidi
0: eh Australia to ile de Turkey ifese won se ile o ile de Turkey to wa locate ta kan fun mi ngo kan ewe over 0.5 tabi x2
3: mi o mo bo se ma ronu so ma rokan mi ni o ti to mi be e way to score one goal o ti to n ko like wala
2: e way over 0.5 atun ati x2 na same odd ni
3: no Turkey at Australia
0: yes
3: Australia se ni wa swim mi ni
2: x2 x2 e way over 0.5 1.19
3: gankan na ni over 0.5 di pay mi
2: e way over 0.5 da
0: well ewe over 0.5 da fa won to de reti
2: o tan loju ojo
0: abi asap eh fun en ti o ba ye 1x ti wa lori awon best company na to je 1up
3: yeah
0: alaye kini ohun de ti ye mi
3: yeah
0: aboya kawule shalaye e fun rawa ku ye rawa bayi
3: there you are
0: 1x yen ke ba gbe team ni 1x e mo ke last season to je pe 1up ke ba gbe 1up o ti wa ki team e ma sare score o ti lo bayin
2: won ba na ko ba draw
0: bo ke ba gbe 1x ni gbogbo sa to koja to n gba won wa lowo 92 to je ipun lo oko score to won pada lo 21
2: o ti deshu
0: ticket yin te lo sugbon ni sa yi ke ba gbe 1x to je oni 1 up ki team yen ba ti koko score pere won ba pada na 72-1 ticket yin na ti choko be ba gbe x2 na same thing mo ro poye wa bayen fun awon to n bere ti oye
2: o ti ye wa
0: aha
2: o ti ye wa oluko
0: ka kate si owo waju ni yaba yen ka lo sinu league won lorilede Finland awon fe se won se kokan wa nbe to se mu mo game ta de ni je ka bo nbe to se kowole ife se won se akoko ti mo kokori ninu league agboje won lorilede Finland o ni ife se won se laarin ko FC Lives atawon ati ko TPS FC Lives atawon ati ko TPS ninu league won lorilede Finland ife se won se ileyi nigba ti mo tu dada iko FC Lives to wa nle ki won bori tabi ki won ta omi 1x tabi go market ninu ife se won se over 1.5
3: emi se visibility study lowo nko like iwa la o baba legba nko like iwa la o
2: ala o da
3: ha ari bayi si
2: wa kilo ko won na
0: FC Lives atawon ati ko TPS ninu league agbojo orilede Finland
2: mo tele 1x
3: 1x yen roju oja to da ni
0: 1x fun iko FC Lives won ni ba pori ako ni a fi dala le gaga bi a jesi ni on fi yan pa won sun ala grace awon na wa pelu wa loju wa ilu dara
3: o sha
0: gama
3: gama
0: big gama
3: gama
0: great gama
3: a great ba o so pa ya wa
0: grace gama great
2: okay.
0: gama
2: okay. grace grace gama
0: grace gama great gama
3: o pa ya wa mama o mama o mama o oluwa je mama te
0: Ti
3: won version ti won mo nko.
0: Oh. Mi o wa mi o si nbe o.
3: Ese mi o si nbe o.
0: Eyin na le dan po mo wa loju opo ilo jara mo ri awile awon eyan wa nbi. Ah Adedeji Kende Olamide awon na wa pelu wa loju opo ti Facebook nbi. Ah eyin na le dan po mo awon eyan to nwo wa nbe
3: kede ma ba wa pin.
0: Ah ki awon eyan o le mo wi pe ah ka awon eyan le mo pe eto eto so we dowo. O tin lo lowo ni apa bi ka to tesiwaju awon game si wa ninu awon league lolokan ojo kan to si se gbe to de se mowo wole leni e se je akoko sumo oju oja ka po lowo nkan die ka ba wa de pada ka wa ma tesiwaju pelu so wi dowo e ko kale

0: agbon ti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori pa laye ninu re ni se lo dabi abc pataki lilo orule jera roofing system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera ledi wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lori le de Nigeria mo le ise to nse Gerard roofing system to just stone coated la tori le de New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113
1: 32 FM 94.9

0: ta lọrọ jajọ n waye laarin yin o te fi agbọ ka gbegbese ni pe laaro yi
1: oni mama mi mi sile kuya je
0: ero obirin to pe wa lana o n be ba n gbọ mi e pe wa bayi ka le mo ka le ba yin gbegbese pada lori oro yin ati onku yin ore yin te ni oro jo da yin po 0705 odometa 949

0: 0906 odometa 949 ni number.
1: Oyun ti mama toyin ni ibeji lo fi bi
0: eja pari opolopo awon ti enje kudie kudie nbi o wa
1: ija oko pelaya
0: opo egbon ataburo mi na o wa to je wi pe to won o ye ki won o ma bara won se ki won o le ranra won lowo ko le fara won lowo goke egbon ti lo waju aburo re won wa leyin tugbon ija ti ti na ri o meju eni o da o ti darin won ru
1: oyun ti mama
0: o wa mo pe a se be le ni egbon kan ti won le assist yin ki lo de ti won assist ija ti sejo ni ti seja na o ti darin won ro ko je ki won en to ni lo ran lowo gun o le bi eni keji e lo e karo
2: e karo
0: ta lo wa nbe
2: Fatima
0: lati bo
2: Adesina
0: lati bo
2: Abeokuta
0: all right
2: edo kende lo so
0: kile gbe
2: mo wa fe fejo ta kende n fe fejo ta yi
0: seyin na tun kende
2: den last week last week ni bo ale ko le se awan
0: okay
2: tayi mi mo kan tun mo se fun o fejo egba mi o ma ta ja ni fe leye o ga ba ti mo to to ba ti mo se marriage for stoner at 8
0: eh esoro esoro soke e soro soke ke
2: mo se marriage fun 2008 mo se marriage fun 2008 so tayi o no kan lowo lati se marriage mo wa ni bo ibo lo o fe se marriage wo lo kan lowo asa se marriage of at je ma gbo kan ta mi ti da wu o so tun ba de ti wa po ko help ko ni shop me gbe gba mi o o de lo fe leye ga ni baba beji ba so pe ah ko lowo lowo se family entire ni ki lo ko family ni o sa ti mo sabe o e je je fun mi mama e ba mi pe sha nu mi o e mo se gbe wa dokita o
0: e mo gbo e mi ba gba la yin dada ni taye yin e se o fe se marriage in 2018
2: 2008
0: okay eyin le wa se yawo fun
2: emi ni mo se gbogbo o lati gba ngun kan mi ti do lo ti da ka ma so pe o
0: lati 2008 ni nkan ti wa dagun
2: leyin te se o ba bra o e wa di me si ma di fun o kan mi ku 20 to ku 20 level
0: ama
2: gbo ni ama mi na tu fun o
0: ne ma gbo bo ni bo lo se wa kan ti taye te se yawo fun
2: ah ngo bi ta de won ko ye ki ba pariwo ko ye ki fun lowo ni ki fun ni gift ni ma tuwa bere kan lowo ko wa ni fun yi wa ma sa ti yawo ibi to ko le fun mi o mo
0: no
2: ti ko le sa pete mi o mo
0: e ma gbo bayi ibi ti oro yi ti wo gangan ni ke ja mo se ni ja leyin te se yawo fun tan ni abi kini to sele
2: ah ni ja o ah ni ja o da pa bi se marriage fun ko yo won sa o yo won se dada ma lo soko ti mo la phone ni computer fit mo nta o se dada
0: igba o lejo soro last line bo lejo soro last
2: ah bo last year at last year la jo to
0: eyin le ko mo aba awon o pe yin
2: ah mo ma pe to ba pe ma lo ti o se dada ni e ma se dada ni ko ma ko ba se ko amo bom bom bom bo a le lo mo ba ma ko ma so ko la pe pada o pa ti ti o ti se marriage yen ko yo wo mo mi ya wa lo de na lo
0: ore tori akoko ki wa ni te fe kini te fe nkan bayi te
2: se de je zen number e ba pe da ko sa nu mi o
0: kini ka
2: ko lo wa ni je oro mi o eh o wa lo wu e so ko je fun mi lowo o fun mi lowo ko sa nu mi o
0: ah akoko nbe ni pe ati ran eni lowo abi ni ajumo bi o kan tanu
2: ben je ba wa be o
0: ai e ma gbo bi o ba je pe lati gba te le ti se marriage fun won ni nkan ti ri ba won o se se ko je sababi o se se ko je sababi olodun si mo bo se pin ola re eyin na eni owo lowo ngba na o ku de ka to fun le bi se yawo fun won
2: Olowo lowo
0: o tun ti yi sodo ti an na nu ai
2: olo fun o se olo
0: e ma
2: gbo olo fun o ko le lawo ni o mi o ko le o
0: e ma
2: ni problem gan ni o ni mo sado gan o ni ah o le ni sado yo won ni wa ti awe ti ja gan mi mo ni mo ina na so ani ni mo ina na so e pe mo sa je sa nu tele ma nbe o
0: e ma gbo mi
2: ni send number re
0: e ma gbo number re ko lo kan ai aburo kini ko tori ko aburo pepe ko ran yin lowo o yato si pe boya eni nkan kan to njeja eni nisin e kun soro e ija bi olodun ba fi si lokan lati ran lowo ran yin lo yo fun yin ko di pe eni kan ba to pe
2: boya nkan kan bi ninu ni sa ya mo ko yo le so fun yin kan to ba ni mo se yo le so ta de ko ama mi ku go yo ti de ku go ba ite ba
0: ko ba ko wo
2: like
0: eja se bayi
2: so ejo
0: eja se bayi number one she le fun ba ngba na
2: ben o eto kami se wo ba o eto

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Carlo, sir.
1: Hello.
0: Hello, sir. A cool weekend.
1: Yes, sir.
0: All right. Hey, John, my boy, that the Zainabu Mbasoro, sir.
1: Hello, sir.
0: All right. So, Biloba Ogunsina, lo ruko mi.
1: Eh?
0: To Biloba Ogunsina, lo ruko mi. Ati... Hello?
1: My boy.
0: Ati le share radio 32 FM, ni mo ti npe yin, sir. Se n gbo mi, sir. Ko si wahala. Ile share radio 32 FM, ni Mokola. Ko si wahala kankan sa o, ko si wahala kankan. Ah, Tobi Loba Ogunsina loruko mi. Tobi Loba Ogunsina loruko emi ti mo n ba yin soro sa.
1: Okay.
0: All right. Eto wa kan wa ta pe ni ija odola. Ija odola. Ta ma nse ni le se radio wa. Se n gbo mi, sir. All right. A ma nlo eto lati dasi pe oro de mi ateni bayi po o abi eni bayi nkan bayi mo si fe ki mi fe ki ja o wa ilarin wa mi fe ka tun se o wa nbe oni nta fi to nsori enikan lo wa salaye oro kan fun wa laaro yi ti mo fi wa gba number yin pe kan je ki mi ati yin o soro sa Benny. Ekeji yin kainde no salaye awon oro kan fun wa laaro yi tori won si ni mo fi npe sa ise ngbo mi 32 FM ni Mokola ni ile ise wa
1: beni
0: lori oke premier on l'office Shine bummy. All right. Ekeji yin kainde yin awon gangan salaye awon oro kan fun wa laaro yi ti won ni awon gangan sele ti inu awon o idun si ngba mi awon si fe ki awon jo satunse laarin un nipa wi pe won ni tele awon ati awon close gan gidi pelu yin ṣùgbọ́n ṣàdédé làwọn rí pé kíní ọ̀hún ò fẹ́ lọ dédé mọ́ nípa abẹ́ ṣe jọ ń bára yín rìn pé àti má ọjọ́ sọ̀rọ̀ dàbí mọ́ nǹkan kan ṣe ń gbọ́ sà ojú òní tì í náà wọ́n wá ní gbogbo báwọn ṣe wá wò pé ṣé àbí nǹkan kan wà táwọn ṣe fún èkejì àwọn ni àbí bá àbómìí báwo sá mọ̀ bọ́n bá ti rò àwọn èrí rò pé kí ni tí ì bá dé wa lo da o boya kan je ki apawa ti o soro na boya nkan kan be laarin o ti efe ka won no satunse si tori ibeji ati raarin mo meji mo le pupo on lo je ki wa ni o da kan fun kan je ki mi ati yin o soro pe kini tin sele sa
1: e ma bi ni lati o wa pelu yin bayi
0: won be ni won gbo yin
1: o wa pelu yin bo do
0: Mokola lori oke premier l'office ya wa
1: lori oke Mokola
0: won gbo yin bayi awon na gbo yin bayi
1: ko si problem te ba le fun mi bi 5 minutes ni se de
0: be won sinu office wa bayi won gbo yin latori phone bayi won gbo yin latori phone bayi won sinu office wa bayi laaro won gbo yin
1: won gbo lori phone
0: ni beni
1: Okay,
0: Okay. So Friday ti nbo nko sa. Se wa lara ni Friday. Se wa lara ni Friday next week, Friday.
1: Eh Olo
0: Ma ni ko wa ba wan bi ni office one Friday ni 12 o'clock.
1: Ni 12 o'clock.
0: 12
1: Friday.
0: Ni Friday.
1: Eh
0: go enu na wa lara ni. Ben ni o wa pelu wa. All right. All right. 12. Yori oki premier gangan office wa wa 32 FM. Benny. All right, sir. Oda. Yoku defray the other side. All right.

amope wa wa wa o baba wa wa gbo pe amope wa wa o ele da wa wa gbo pe ebi ko se eyin ni ah yesu christi awon ba ti parun ah akun fun ese akun fun orun ah rin bi a se fe awon rin bi eyin olorun se fe olorun to ko si wa ni akoko ati igba yi adupe tori pe o da wa da e o fi wa sile ni fun iye rira adupe fun irapada adupe fun ona abayo kuro ninu gbogbo lasigbo aye adupe lowo yi tori pe e n ba wa pade ni gbogbo igba lojojumo e n bo wa e daso ro wa e da wa si e da won omo wa si e ti e fun wa ni iru omo e ja wa si irin ajo aye ti ko ni itumo adupe lowo yi Jesu Kristi omo Olorun alaye adupe ese o ese gan ni ese gan ni ese arin fese si ejo je ti wa baba aye raye adupe bi aye ti le le bi gaga bi oro yin ninu iwe yin Olorun e mo to ti wa nilo adupe Jesu eje ka yo le mo wa eje ki gba wo koro eje ka pa yin keke eje asokun eje asun ko unu e pa wa mo dada e pa wa mo ni pipe e da ota wa lebi e fi oro wa se yanu e fun wa ni eri nla ayo je ki opa awon eni buburu ko ba le ohun ti se ipin awon olododo adupe eyin ni ododo wa agbara wa apata wa asa wa igbetele wa idoko idakoro wa oluso agutan wa olori aye gbogbo olorun imole adupe e ba okunkun wi e segun ikaniyan e segun aye be ni tori pe oro yin fi dawa loju wi pe tujuka mo ti segun aye e segun aye fun wa e segun esu fun wa e segun okunkun fun wa adupe lowo yin isa mi la tun wa ipade adura bi amo eyin ara mi ninu oluwa mo ki wa kaabo opolopo ohun ti a fe gbo ni akoko yi o olorun ba wa soro e je ka tete si eleda wa o ohun ti a fe gbo ni bi a se ma goke bi a se ma lowo bi a se ma lola bi a se ma bimo gbogbo re lo wa ninu jesu tori pe pelu oluwa ohun gbogbo ni sise ara mi ninu oluwa okunrin ni obirin ni omode ni ati agba e je ka ti e wo ibi kan sami la tun wa yi olorun to wa si ibi ti aye wa yo ti yi pada ti itura yo ti de ba wa idile wa orile ede wa bi ko se pe a se ife re tori oran re je ko ye wa ninu iwe Rome ori kejo yen wi pe e beru oluwa eyin eni mimo re tori ko si aini fun awon to beru re ai beru oluwa e wo bi to ba aye de e ku ipayin keke idamu gbogbo iwa ipa owo olorun ko si kuru o lati gba ni eti re ko di lati gbo sugbon ese wa o pon ju alari gan lo ṣugbọn ileri ati majemu olorun duro titi lai pe bi ese wa ti le pon bi alari yo mu wa fun bi egbon owu e je ka wa sodo eni to le gba wa nikodemu ninu iwe Johanu ori keta ibi ta ti koko ya si ni ti emi olorun to wa si ninu iwe Johanu ori keta yen nikodemu o wa ba jesu ni oru a le ma le ka bibeli yi lesese ṣugbọn emi ati re ani bibeli wa nile e je ka lo ma wo nile nikodemu wa ba jesu ni oru ko n se ara awon to le wa ba loju ojo ṣugbọn e je ka ranti bi pe jesu fun ara re so wi pe enikeni to ba se mi loju awon eniyan emi na yo se lodo baba mi ṣugbọn nikodemu wa iwo na ti e wa bo je loru fe lo fe ma ba pade ṣugbọn kan ni mo fe ko de mi ati yin loju a o gbodo ba pade ninu iye meji a gbodo ba pade ninu agabagebe e je ka ba pade ninu otito e je ka ba pade ninu igboya nla ati igbagbo to ni agbara igbagbo to ye okoro e je ka je ko mo wi pe bi o se fe wa gan abago n gbiyanju lati feran re e je ko je oluwa wa nikan lai wa iranlowo lo si ibomiran bẹẹni olorun ko si wa aimoye eniyan lati ori pepe papa ninu ijo olorun won pe oruko yi ṣugbọn o simile bawo la se n ba olorun ni oni igba ta bo oluwa rin ninu imole oro re bawo la yo wa yo ti po to igba ta ba n se ife re nje a n ba rin ninu otito nje a n ba rin ninu ife re nje a tile sumo nikodemu wa ba o bẹrẹ si ba jesu soro o so pe iwe Johanu ori kẹta ẹsẹ keji oun naa ni o tọ jesu wa ni oru o si wi fun pe rabi yi ti n se olukọni
awa mo pe olukọ lati odo Olorun ni wo o mo eni ti Jesu se be ni je o ti mo eni ti Jesu Kristi se nje o mo nje ki se ba nkujo ni o ninu ijo nje o kon pe oruko Jesu Kristi yi lasan ni o ti dogbon si o ti wa gbara lo si ibomi o si mi le ohun nikan ye awon to pepele oluwa bi o bori igbi dowo nitori ile iri daju olori ofe nla ni ai miskaibush ori ofe re yo to fun emi ati re e je ka gbetele tori ko si ona miran jesu dahun ni ese keta o wi fun okunrin nikodemu yi pe looto looto yi lo fidi e mule pe ko le ye looto looto mo wi fun o dahun nikan lohun pe bi ko se pe atun eniyan bi ohun ko le bi ijoba Olorun bi ko se pe emi ati yin gbogbo orilede gbogbo wa la fe ko Olorun da si oro to nsele lorilede wa a fe ke Olorun da si oro to nsele ninu ile wa nje ati ronu ati pa iwada nje Jesu gangan la lo ba se ki se pe a kon ke igbe enu Olorun gbo eti re ko di owo re ko kuru lati gba wa ti a ba sokun lati inu okan be ni Olorun yo sohun ara yo sohun yanu tori pe alagbara Olorun wa alagbara ni Jesu wa oba to laye atekun re ni kawo ko sohun ti ko le se yo sohun ara yo sohun yanu be ni Jesu Christ so fun Nicodemus pe bi ko se pe atun eniyan bi o tumo si pe Jesu fun ara re o wa su ironupiwada to to lati inu okan ironupiwada to jile ironupiwada iyipada ohun to so nbe ni pe bi ko se pe eniyan yi pada patapata afẹ ijoba re Kristi iyan ara mi ni lo e ja gbadura e ja so fun Oluwa leyin igba ta ba ti gba ni Oluwa ti olugbala ta ti pe wole ta ti jawo re ta ti fi ife wa han si e je ka so fun pe Oluwa wa gba ijoba patapata ni ha gbogbo ko nira fun lati se temi ati yin to tun pade oruko mi ni mo tun ra yo lan re waju alaafia pe Jesu Kristi Oluwa wa ah mi

sa enji olobe be mo mi se be ngbo hun lenu mi emi ni basiru isola oloye ajere adabo nani ankunbe ina ju eyo ko nlo kukute mi raji tokunrin to bi tomode tagba e ma gbo radio 32 fm ile ise radio alalu barika beyan ba wa ni badan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru isola oloye ajere ni mo so be

0: Yika yika agba nla ye lati ki yin ka san lati koni adenrin poshonu 32 FM 94.9 Laughter House oke tete premier mokola ni lu badan ibe lati n gberu safefe ti eyin lolufe wa na ti wa ni kale lati ma ja ladro wa agbore idaya wa lede yoruba o na la tu ja si losan tuni a o si gbadun ara wa de bi to ni itumo ni tori pe idije fe agbaye ojo keta ti ko bayi lati gba ti an ti gba aso loju e ti an ti bere fese won si ohun awon rede meta eta to gba lejo odije on ko wa ti gba ti won e ma ipo rede mekiko lo kokon chide nigba ti o gba lejo ko ti south africa ti an si ko beji bo won ni bi ta ti ri akole ile to lewura card pupa meta ototo eyin wa re ni orede canada atawon ati bosnia na ni ta to tora won pelu bo je pe omi la won fi sodi won re e to pari eni to ganjo la ni orede america ati alamulegbe won paraguay nibi ti an na ti gba meyo meni se okan ani nu fese won se ti folarin balogun to ti to bi egbele mo ku rawo bayi na awon to gba lejo dijo meta eta enikan pere ti se orede canada nikan na ni o ti ri am meta ti e pe awon fese won se o mo tesi waju loni tori pe a o ri ranwo nibi ti orede brazil na ti won ti takan gbo pelu morocco ati kan ti orede qatar lẹyin to je pe won gba lejo dijo na won si moribo ni isori nigba na ti bi e tun raje pa to pari sibe awon ati kan ti switzerland to je pe ti wa sinu dije na fo igba kefa lera akole ti o wopo ni ta ba mu awon orile bi spain France la tu le so pe lati le europe awon kan wa lera toto irufe yun lati bi idije obi meje seyin awon ba gbalabo mi nbe ta tun pe kelu ba kan la denu karakata amo ki so ile fun yin lati ipago ti pa ba lorile de england na lori pe iko ohun lati gba ti an tin gbera lati budo ti an desi lati bere osu ta wa nu e lo si agbon bi ti wo ti ma gbaradi siwaju fese won se won koju ko ti croatia to ba di ni ani ose ta mo yin iroyin fi to ni leti pe oko ti an ni ko lo re ba won kon ti won lo wa awon bata ati bose loni ranran won ti jo di mo pe awon bose kan ati awon bata gba bolu kan won ti rin ani fese si boya eyan lo mu boya sonu fun ara re ni o sugbon bayi ati gbe pe awon lepa won tin fi oro wa awon eyan kan lenu wo lori bo se sese ki awon bata ohun ki on rin ara awon bata ti o si ni eko ti jude bellingham nbembe boya ta ba de ni royin ni sosan a ma pekelu awon isele to waye ninu dije ti feye agbaye yato siyin royin tun je di mimo ni pe siwaju fese won se rede brazil ati morocco iroyin ta gbo ona ni pe neymar junior ifarapa to ni lojugun re ele ti nba yo tun ba finra lati gba iwa to tun tele gbe ipago ti ko egba balo brazil afaimo ko mo je pe ipa titi ni oko ara won kan ta mo pekelu nibi ta joko si loni na niyan lori iroyin ade abe lori re raya lori 32 fm 94.9 won ni fe gba lasiko tori pe ka to seju pe wakati meji ohun ti tan atupale ni o si mo royin ondu papa julo lawon fese won se yi te ti wa ta won to je pe e lori ofi ati wo ibi ti a gba ti si na ni eyin ti mu esi nibe asugbo fun iko ege pelu boye je pe idije fe agbaye o nlo lowo a ri daju pe e gbadun e bi eni to wa lori de america gangan ni awon orin kan je jade o lori awon tejo lolufe tan lo sori de canada tan lo si america won tin jodi mo fun pe a ma duna dura papa julo awon olowo ojo paye lukara oni crypto won ti jodi mo pe won ti ko kede o fun ati oba na ko ma lo yiwa fun elomi to je pe gbogbo to pa laye re ti o fi football america ko ma je pe arin ona ni won ti le para si orede won abi ki won de mole lori po je nko sowo oyin oni crypto won ti ni ki won wa ni ifura daada bayi iko ti turkey at australia na ifese won se ti won na yo tun tele ra won na bo ti je pe lasiko ejen chenu ku lori ena ki ma ki kabo sinu ku luwa abi mbadala mi loruko mi the sporting crystal iko ege apo ni kale loni lati riaju pe egbadun rere daya nibi to ni tumo awon karakata ame kelu ako oduro be lawon ko sun gba won kan won ti gbe pilo dani lori bi won sese karakata ti won ninu idije eleeto ti ninu karakata eto ti bere ko to di po to bere 32 fm 94.9 kan den iposunu mo ki pe kabo sawujo awa yan re
1: ridwan adekunle clever and king kabo sori tege
2: akin komi dola po na kin kabo sori tege ma babo
3: ajigala do ayan na kin kabo sori tege
4: islami alajmo ke busari loko temi kabo sori akoto ipe na

0: Either contagious or not. Me and Bashalo, the Talagudaba, Lucana, Oban Toba, Wamukobam, or Satoba, both. So Shakira, Tibana, but you know, let me well done. Hello, Mulo Bank, well done. Abby, well done, I'm sure any team of one uncle. Egg by well, okay, Mulo Bank. I be a Mulo Sabu Kelo say, oh, you know. Yeah, he said, you're my last job, you're my last. Come back to be first of all, really American. I become Latin, be Canada. I will be tabbing at today. To refresh, I was saying, only the metal look by the Jew. You bet Canada to bury, kill us on your
1: wife. I mean, when you will be repaid, you shall want to really the Canada to buy first and once and one land.
0: Shall I grab your life level? Jerry,
1: Joko Timo, Nishin got see your joy, Miloju. To be in our will the method that took by the DJ Fair by Yahoo, Nicola, Louis, the Toshi, P. One, Bowie Fest, and once a Kakami, Nino DJ Fair by whatever Fest, and once I know that Dabuti will let you pay, Otto Asiko, Koto, the Poly, the Bosnia Padalo, Miao, Toja, we pay, Oluconi, a match tissue, Luconi, Frequa, Gojo, the Canada, Oberes, near Paruma, Gabal, to pay Musibes, Nibin to Yama, Yati, and Faniki, he dear, dear Timori, to a care of Gabal, the Shamulu, Timon, the Shamulu. Koto wa de po ile de Bosnia won tete log ma kin won de se nkan ti mo lego wi pe o ma ni kimi to po ninu DJ fi agbaye lodun ile ita wa yi ile ti mo mo si set piece o wulo fun awon iko papa julo iru awon ko boya bi ile de Bosnia oju awon iko to se wi pe won se ise asere ile won daada lati prepare for set piece koto di pe won be best ni gba awon ifese won se tori in ti won fi mu orile de Canada so won ninu ifese won se lana koto di pe orile de Bosnia mi awon owo orile de Canada lo won aloke to njo bi eni wi pe Canada lo ma mi awon koto di pe orile de Bosnia won ri agbelegba ofe lati bi asiya won yen kona kiki yen kon de gba koto di pe won fi mi awon ayo awon kan ile ti won mi yen lati igba yen lo Canada bears ni foro lati wago sugbon njo bi eni wi pe orile de Bosnia fun Sikolasina ka gba bọọlu lowo yin fun ko Arsenal nigba kan ri o njo bi eni wi pe won fun ni nkan mu ninu fesi mo se
0: yan at that age
1: o se lowo eyin lana ise nkan to kere o to stage ko ni ball kan to ye ke mo ti kan go bi ti mo joko si na ni e ti mo pe boy ile ti mi awon o de gba ball yen mo gba ball yen dan the way ti Sikolasina se gba ifese won se yan lana papa julo lowo eyin o wa lara nkan ti o pada fun orile de Canada laye lati mo gbo mi meteta lo ati wi pe agba bọọlu ti won gboju legere bi eni to seese ko je en to ma wule ma mi awon fun won gangan iyan tamata se fun iko bi agba bọọlu Juventus Jonathan David o pa na rawo rawo ninu ifese won se yin lana iyan ojo emi lojuna because en to ba ye ko tele Jonathan David ninu ko Juventus ni sa to koja atohun ataye oluku e to je tamata se ninu team yen Dusan Vlahovic ni sa to koja yen won jo pa na mo ti wo Jonathan David lati bi sa meta ninu ko le lorile de France mo de mo nkan to mo kunrin to o ni bo se ma mi at least o kire to Jonathan David ma score 18 20 17 goals ninu season kan lati gba to wa ninu ko le o sugbon ni sa to koja goal mefa pere lo score o na gboju le gebi eni wi pe atamata si ni so pa na patapata ko to di pe olukan ni o se mes para wa gbe atamata si mi wole to pada wa mi awon fun won ninu fesi won se yen but mi wo ni wo bi wi pe owo tan fi bere yi o bad for orile to se wi pe emejeji to ti koko wa sinu DJ fi eye agbaye o pada nu fesi won se mefefa to gba ni so lati koko mu 1 points ni wajo awon olulufe mo pe ko ni duro ma awon olulufe won dada ba yen wi pe o ye ka awon mu 3 points ni sugbon orile de Bosnia no kin se orile de to jo eran riro papa julo pelu bi won se play lana an so won pa wi pe ogbo lawon agba bolu to orile de Bosnia ko wa en to ba wo isowo ti won bi play lana yen won ni awon agbalagba to je awon akan ivan nu team won won de lawon odo na to tin dide lebo to je wi pe awon goal bi awon Sikolasina ki yen se n ba so tan de n gbo iru awon de zeko yen na wa n waju zeko no se pe o se nkan to special lana sugbon nke kamo ite din zeko se boye wa lori field lana ni wi pe gbogbo gba to fi wa lori papapata o n gbianju ati ti awon agba bolu to se atama agba bolu lowo yin fun iko orilede Canada orilede Canada o n ti won meyin ko fi be fun won laye lati le jade tan tori pe won mo wo eyan to mo kunrin ohun se wi pe ko se file tori en to ba je ko ti mo ise match lati nu ko lead o ma n jolu kon ojolu kon nkan to pe ma n fe ki awon agba bolu e lowo yin na ki won bo sita ko ri go kan ko de pada lo joko le sugbon ko ri yen se lana o je ifese won se elekesan lera lera ti Canada advancing to se wi pe won ta omi mefa nbe o expert omi ni oluko ni se match in to de ma n ko ba lati joy o koja wi pe ko ba ti score yo kan versus de meyin sugbon nkan to je in to mule ma n lo gangan lori ede Bosnia na lo fun won de lucky lati mu awon butter ninu ifese won se yen
0: e seun gidi gan ni ola je kin pe fun yin baba gan
2: atogun
0: seri bo yen wo kilo ya ki ori ede Canada ko ti ko lara United States of America ati Mexico ti won ko lati se abi kilo kini to sonu lara won
2: akoko na won to sonu ni odo Canada ni wi pe ti iko ba ti wa to ti ri ori ofe lati mi awon ti ko de wa mi awon e ni en lo mo fa to ye pa lata ko yo lo ri fi e bo yin gba te ti re opportunity yin te yin o de lo dada yin won fi kanta won nigba ta ba didi pe ati ri ami ati ri ipa jare lati le mi awon ta de taku ba se ngba morin la ngbo side la lan sha dada ta won lata ko de wa nwo yin to fi di pe wa life won po to fi di pe won fi wa ti draw ta bo ya won mura pe lati bori ibero pe iru fe orun to ye ko sele oni lo sele yin lo to Canada na emi o expect ayo to wo lo todo won mo kan wo game yen mo kan wo ni wo pe e je ka wo normal nigba ta ri ngogo se tupe ka wo na lo mi ba gbe wa le ri la fe mo wi npa re a so pe a life la wo abi ki la fe mo so so iyen gangan ni nkan to fa mi video tori mo wule mo wi pe gbogbo nkan ti won ko jo yen ko nse nkan to ye pa le video we lost an ta so to jo won ba yi ko se ko face en dopo to to se yin Canada go ya Canada ni ohun kankan lati se fun won bi ko se wi pe ka ma paro tan wa boya draw olu le jade to gbe ni ba wa jade a je pe bosnia ni so mo gege be se bere yo pe ki Europe kini Canada le ri ko lara USA seri ninu game bi merin ti won ti gba bayi mo fe so bi ayo to ya mi lenu ju la USA emi o so wi pe won o da sugba mi mo ko le se four goals ibi te bi ta ti ye mi lenu gangan ni bo bo ti mo ro ni pe boya bi 1-0 boya bi 2-1 tabi abi 2-0 wa petan na da bi ka ri penalty kan abi bo kan to ba ni lowo ka de da pada so won to pe USA na ni se o ti se 4-0 eyan o fi je mule bi pe ka gba bi pe ayo buruku na ko wa lo to won la gba bodu ke ira won fo la ni yen to je gbo ngan na yi fe fo ni agba bodu da ju nu ninu vigabaga na yen lo to lo se dada so won ti mo kan ro pe yen kan ni pe nkan ti a ni a o le fun yan ko si record ever ko ti e ba ti ni nkan e o le fun yan nti Canada oni o da nisiyi nkan ta gbara won ogbe kini kan ko lodo Qatar kini kan ko lodo USA kini kan ko lodo Mexico ju de de nkan ti won ba ni nipa na ni won lu possible pe ke oki ta ba ni ku ki o boya ka ko bi ta ti pada nu goda eh Bosnia o fi square play o fi awon bo boya corner bi o fi go wa o ka wa na lo ri gba nja lawon to le kan go kabagbe o ke South Korea Japan China awon na be mo gba square play bo ka ma fi kan ball go bo nbe won fo ti ti ball lo fi tan ni ori oni kan kan so igbogbo eleyi wa ninu pe dede nkan ti mo ba ni o na ni mo le lo nbe sugbon kan to wa nbe ni pe pelu draw ti Canada se ke ti buruku ju fun won lo to mo ti da won ti gba obi mefa seyin to je pe ni je won ko je pe mo ba si gba be na won lo be won lo be won o si se draw o je ka ma gbo se se ko da sugbon kan ti mo kan ri to ku ni pe ti en ba ni ogbon kan lati da lati le fi ji iru awon Davis wa ni waju won yin ta ba le viji to ba gbon wa le viji boya kan je ko ni sumu ta ba ni agba ball mi ti won ni ba gbon nu re to ba da boya kan gbe si ni second match so to ba gbon wo le gbe si te gbon nkan na fe gbe le waju yen emi o ri Davis e gege bi e to le go rara afi ti bo ba wa ba nbi to wa ko ni ipa to le fi go tori ko connect boya kan mi wa nse ta wa o mo
0: alaja se bi tenu tabuku e gba ballu ori de Canada ti ba so pe won mo loko ni wa
3: a fe le so be na lo to sugbon nkan ti won se lana yen lele pe laarin iko orile de Canada ati iko Bosnia emi mo gbogbo mo fi tele orile de Bosnia tan yan to pe awon agba ballu yi pe igba keji ta ba so pon orile de yen igba keji ta ma wa sin dije fe agba ile te pe yen lati gba won na ti una ti e ti gun reke boya 26 years ago o si wa wa lo ile ita wa pe interi ti Bosnia agba lana yen emi fe pe yes won so ki pressure and then first thing nkan to ko janfani fo orile de Bosnia ni pe won ko ri awon mi te pa na oko mi awon iyen de tun fun opportunity pe okay ka tun lo sowo waju sugbe mi tun le so pe in to ko ba orile de Canada ko ju pe won o lowo waju lo to pe ifese won se yen bo se nlo lo to won se mi awon tan o di pe orile de Canada awon na press lo sugbo awon tan fi sowo waju o ja won to wa wasteful te pe won o moju go e bo go post ni won lo gba bo si o e ko fe ra gba pe yin o lo luko ni na sugbo nkan ti won se lana yen lele ara tan na pe won fi ko pe igba keta tan wa won ti pada ri point kan mu ko da ri tan tin ko tele ti yen de ti fi yato si nkan ti won tin ni tele sugbo na yen lele yi pe ko buru jai fun won ko bu lo to host country ni won ni gbogbo won ni gbogbo nkan gbogbo supporters won wa leyin won everywhere won paint the red ni mo de se pe iyen na lele o tun ma fa won na ko ye okay lati ti te so waju sugbon group ti won wa yen ti won ba mura pelu mo se bere yen ko mo je kun won ni para jade kuro ninu group stage to pe bosnia yen mi se bo si ma se nkan o si ma se boya won to ma ti shocker yin si ma wa to aba a ti le so sugbon bo si yan lele bi won se ngba ball lo to na re awon na re o di bi igba ti fese ose fe pari ta won na le bi awon anfani koko sugbon die bayi na loku canada na re ta ba ni ka so na bi fe o ku bi fese won se fe gba to jo pa bi awon agba ball meji won bayi lo wo eyin ohun na digo yen ti go yin o fi wole go a ba canada o ba wole ti jawe olubori lana yen sugbon bo pe be ta ba so pa bo si yan lele yi awon yen won so ki pressure dere pe yes resilience yen wa nbe fun won ta ba de ti koko pe ke awon mi awon bayi game over fun alata ko won ni yo gbianju
0: e se ma liluputia odun ayo
4: atokun
0: yahoo presenter e ko
4: yes sir
0: e wo ife se bo se america ti paraguay
4: ben sir
0: wonderful unbelievable you radio and go go all weekend ni
4: no mi ko won dan
0: into so be ko e kan ya ko wa lo je ko rorun wa asin tara san ko ba wale iyo ni rai o bo e bo to ye ma play eh gege bi ko te ye wa eh
1: talking from experience
0: no you tell money
3: ah
0: experience oh a lot of do lo lo di gba sa ko so
1: experience
0: ah adiko lo ro ba to ba te yi mo yeah mo fe ka se agbeye we fese won se america ati already paraguay ashi atupale lana kaloku so ti odoro todore ko ti buruju fun south africa won ise ni to ta fun two goals pa pere na concede amenuba bi paraguay se jade si sori won si inu dj lati isori isori agbon todo won pelu je pe ipo kefa na mu atawon abuku mi to sese ko ti beyo asoro e si so lana toro ile soro ile emi de tenumo pe paraguay bayi ni ajo won ori but four goals for team to wasi world cup opening match kini ayo kana ti win lati like o ti di ninu fese won se eh mesan abi mewa sin to ti je opening game ayo kan pere ni paraguay ti ni grace ati win won disappoint lana
4: eh mi go jala nu ti ko je fun bi orilede america she play
0: you say one go merry
4: cause me expect ko won tele go merry sugbon atamata sin won ile ti o mi awon
0: o se bebe
4: o se bebe ko ti canada lack niyan cause it's what to I want go to me am go go proper strike and you and go to Milan and the what e ko US se ngbe na lewo awon Paraguay on le ki won ma se mistake le pe eyin won yen ko really solid and in ko Paraguay go me expect ko won je ko to ye ko le ma consider go bi egi ase mo bi awon South America se ma play e ko US US won force won lati ma le gba the bottom part of e gba so le je ko ma se bi mi mistake le yin to ye ko add pe won mi am I your man and e ko Pochettino won really ise takutakun ise ti wa le ile de US yen so ile manager bi opening statement gidi fun won to wa ni group ko le ma mo pe iko US won wa se tournament and ile de ti le fun won ni ejati so pe bia won ma qualify si ara so so mi pe iko Pochettino at US ni mo ki pe won se dada dawo
0: Ferrari
5: atokun
0: mo ri nkan kan ye to de sure fun pe tin ba lo ma win password Paraguay ni se an idea
5: long ball counter our defender one dey strong physically one strong to me one dey in midfield to da as far as I'm concerned pelu nkan ti mo wo lana yin emi wo ni wo bi wi pe fun orile de american akoko nkan ti mo koko ma so ni wi pe iye inti america ba ma se ninu dj mo ma like gi baba lakoko fun awon kan joko kan wo tori won so ni bi kan lana ton so won pa wi pe america le lo gba world cup
0: in to ba ti ball le na ni ma so nti e
5: nkan meji mo gbadura ku sele sun nkan akoko ti mo koko be ko sele bo e ti bori for won lana yi mo fe kan pari si second inu group won ki won lo play because kan ma pari si second there's a high chance fun won kan si le play iran ni iran 22
0: omo awu mi wo
5: mo fe ko sele adua mi fun won ni kan ma pari si first to le ma le possible but kan ma pari si second there's a high chance
0: so won ti nedan na portugal
5: lodun wo
0: 2006 kan ni 2006 wo eh odun red card
2: jaburuku e ka ni lo bi 80 re
5: kile wa jaya ti se kini ki sa jaya ti se mo ni mo first world cup mi 2018
0: sorry o de 2006 mo ti pe
5: so now
2: better busy
0: pa mi ru yo
5: so emi woni wo bi wi pe pelu isowo ti orilede USA bo se gba ifese won se won lana olukoni Mauricio Pochettino fi kini kan mi lana wi pe olukoni to gbonje fe gbe to gba wo bo ni ohun pelu isowo ti won fi play because won fun in to ma tin ko ba ile de USA ni gbogbo friendly ti won play tori won play qualifier ninu gbogbo friendly ti USA ma play fe to ba tin tele USA lati ba ti Mauricio Pochettino ti gbase ohun ni wi pe won jo ile de ti won kin sa fe nikankan won kin beru won ready lati butter si anybody lati buy everybody play ball but in to ma pa won danu ni wi pe
1: ki USA ba ti perform dada first half afi ton ba ti se dada ni boya bi laarin 30 minutes opposition ba ti le gbina le won kekere won ma sun won be won re ni jimo ti bo fi ma tan in to ma npa won lo ni ke gbo friendly tan ti play against Germany ni o against Holland ni o gbo friendly parapata ti USA ti play lati gba ti olukoni wo so Pochettino ti de in to ma nko ba won tan niyan sugbon lana won ni kini yen ti si bo fi tan lati ibere di opin igba ti mo ri pe Christian Pulisic ko le tele won wole second half mo so pe mo so fun ami ki o jo bi eni pe kini ti tan fori lede USA egude n ba mi ba won fun won tori pe mo ti ri ti USA ti n bori meju sodo lowo tan de pada wa lato weyin tan wa ta omi koju orilede Uruguay ninu fese won se olore so re kan so egun ba mi ba won pe Pulisic yi lo n wo everybody ninu fese won se yi te o ba si agbabolu bi Pulisic lori papa mo ki le fe se bo egudo fun awon agbabolu bi Sejino Desi lowo eyin agbabolu lowo eyin fun iko Crystal Palace yi Richards in to mo kun yen na mule lowo eyin lana yin o ki se nkan to derun awon Jorena Folarin Balogun e wo nkan ta won to je blacks se fun won ninu fese won se yen lana
0: second Balogun is mad
1: go Balogun do we striker instinct ni e o kokon score won yo gere bi offside mo ti wo pe kini le fa iwe si okan fomo kunrin ko ma le se nkan kan bo ke balẹ patapata o tu score o score mi second goal yen fi yan wi pe atamata se to mo nkan to nse ni ki se wi pe o se si dede ball o egbe awon agba ball bi Liam Delap si ru be yen o se se pe lo gbe ball yen loju ohun ni e wo boye
0: o si je pe reference ni yen
1: ohun lo wa si mi lokan ni sorry
0: wallahi abati ole ke bo yen wa come on start up come on sign
1: up o la atamata se ko do pe ke ba gbe si ru iru be yen boye je pe o ti ri pe yan meji wa waju e o ma bude ball yen danu ni tabi ko ma ri nkan fi ball yen se gbogbo ẹ̀rọ amú àwọn méjì yẹn kúrò lójú ọ̀nà tó dẹ̀ gbà bọ́ọ̀ yẹn dáadáa so àti Jorena náà gbogbo wọn gbá bọ́ọ̀lù dáadáa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn lánàá bọ́ ìbẹ̀rẹ̀ kọ́ lóníṣẹ́ wọ́n sì nídi láti ṣe sí kan bá yẹ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ báyìí tán lè parí ẹ̀ dáadáa iju ni because ara nǹkan tó fà á tí wọ́n fi ṣe dáadáa lánàá kẹ bá wo ìṣọwọ́ táwọn olólùfẹ́ wọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo go America tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo tán support wọn wọ́n nídi láti tún ṣe sí láti wá nǹkan ṣe sí and fún ìgbà àkọ́kọ́ náà ari TV àrúwo second yellow tán owó yellow card. Dàtí kí ní àwọn ọkọ̀ ṣẹlẹ̀ ọkọ̀ look bákan sí mi pé kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́jú ṣe dábọ̀ padà pẹ̀lú nǹkan tó ti ọkọ̀ gbé sójú VR screen kó tó di pé wọ́n padà wá yọ yellow card tí oníṣe pẹ̀lú Miguel Almirón àti àtúnwò àti Reed bọ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn jẹ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kó tó yẹ kí mo lè sọ wípé orílẹ̀-èdè America ṣe dáadáa wọ́n dẹ̀ gbà bọ́ọ̀lù dáadọ́dún kọ́ni mo rí so pé sínú dẹ̀ ṣiṣẹ́ ẹ̀bí iṣẹ́.
0: Ẹ ṣeun gan ni. All right, jẹ́ kí n bá sọ̀dọ̀ Babagbọ́n. Babagbọ́n.
2: Atọ́kù.
0: Àdé àní òsì. Folarin Balogun ni man of the match lánàá.
2: Òun náà ni wọ́n gbé.
0: Mo ní àríwó òye kan. Ẹ jẹ́ ká bíbọ̀ yìí lérè. À ń sọ̀rọ̀ kan mẹ́ láàárọ̀ wípé black làwọn èèbó ń jẹ́. Àmọ̀pọ̀rọ̀ kànrọ̀ Folarin. Ọmọ yẹn ṣe dáa tó mú America láàrin country mẹ́ta tó ní access sí. Wọ́n bí sí orílẹ̀-èdè America. A month after, wọ́n lù lọ England. Ó jọ Arsenal ní 8 years. Ó dàgbà síbẹ̀ ó play lábẹ́ man tán fi dígẹrẹ wúgbà tán lé coach
1: wọn. Fredy Lundberg.
0: No. Man tán fi dúwẹ́ gírẹ wú ní England nígbà tán lé ọ̀gbẹ́ni Lee Casley. Ó play lábẹ́ Lee Casley fọdájọ tí wà ní England. Fún player tó rí grace láti kékeré bẹ́ẹ̀ ni ó play Arsenal homegrown guy. Ó dẹ̀ bá dé under 21 bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ní option England tó jẹ́ pé ibi tó dàgbà sí. Ó ní option America níbi tán ti bí ẹ. Ó dẹ̀ ní option Nigeria. Níbi tó jẹ́ wípé limited àbí ká sọ pé space ó fẹ̀ fún ẹ pàápàá tó bá ti lè jẹ́ àbò ìbò tó mọ ṣe dáadáa tó bá wálé àǹfààní wà fún bọ̀ ọmọkùnrin choose America tí ò kì í ṣe footballing nation. Ẹ ti sọ pé ìgbà ìgbésẹ̀
2: yẹn. Ṣẹ́rí àkọ́kọ́ náà ṣẹ́rí ilé ayé yìí ibi tó bá kọjú sí yẹn bóyá kí n gbé láti orílẹ̀-èdè lẹ́gẹ̀ England bẹ̀rẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ wípé ó ṣe àwọn àsìkò ìgbésí ayé kan ní ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì bóyá kó mú bẹ̀ ó yá tó bá jẹ́ pé kò ń ṣe England ní gé bẹ́ẹ̀lá gbọ́lá hàn play fún ni yóò gba bọ́ọ̀lù dáadáa jù bẹ́yẹn lọ. Wọ́n sì mọ play báyìí tó yẹ kó super eagles náà wà wọ́n sì mọ pè wọ́n sẹ́ńtúlẹ̀ bá mi sọ wọ́n pa abraham wọ́n mọ ẹ roma ló ti play nítorí mú èéfù tá lọ pé èéfù àbáyá èéfù wà.
0: èéfù
2: tó dá lọ pé àwọn yẹn wá ṣé àwọn tó wá play ní tíìmù tí gbogbo yẹn ti ń ràn mo wà ní pè wọ́n ni sówó lẹ́ẹ̀pẹ́ òsì àbí wọ́n wọ́n first team agbọ́lá kò play 5 match for England. Ẹyọkan náà ó ṣe friendly match kan mo dẹ̀ gbé sí ilé ẹyọkan.
0: Wọ́n flash ẹ̀ bíi kí ló kọ́ bàbá wa yìí. baba wa te fe je nfa chairman gba kan e ma soro yin lo
6: so pelu bi nkan se nlo yen ohun
0: wo don fashanu
6: fashanu
0: ah baba ri flash won fe mo
6: so ohun na wo wi pe ton ba ni po duro sibi gege be mi se ronu ni o pe opolopo awon talent orisirisi lo po ninu orile de yen even bi tan ni de gan won tun yo nda awon kan ta ba lo won ta gbe ile ofun ani ta fe e file lapejuwe to ba je ni pe lapte ba mo ni yo di de mugana ti gbe iyiwo lo ni lukman gan o mo bi gbe iyiwo lo lo fi wa mo le fi o gbanu so pe to ba je pe saka play fun wa ni yo di gba african best mo follow ba se red saka yo di gba african best ibi to wa ko le gba ko le gba ro top 3 ibi to wa yen pelu bi pelu
0: a soro re ani so leyin a
6: de be ko le gba e to ba so ko le gba ko so in to fe sele to fi gba
0: to la ko le prove o
6: ibo lo very
5: So eh le so wipe
0: Dembele ni njuri o
5: o ni njuri so ke ba so pe yan to wa ni njuri to Dembele yen pada wa saju awon Kylian Mbappe o saju awon Neymar Junior gba Ballon d'Or e wa so pe Bukayo Saka 24 le si ni top 3 Ballon d'Or okay now e je fun in instance kan bayi World Cup ye la wa e a lo sinu World Cup wi Saka score boya o ni bi abi 6 goals 4 assists England will find our World Cup. We are one loser if won gba World Cup o de je kan na awon to je ki England perform ninu DJ yi ti won gba o ti gba league legacy sa yo ready she saka ma wa papa julo boye je world cup here she ko ni make it top 3 balloon the only pelu boye je world cup here to gba world cup o possible world cup here ti me kilo fun messi balloon the only
0: body go there
5: messi balloon the only world cup I like this so I like this
7: I like this I like this o gba o gba
5: o gba o gba
7: o gba o gba
5: o gba o gba o
0: gba o gba o gba o
5: gba o gba
0: o gba o gba o gba o
5: Ni wa du ile ejo ile ti pariwo to to bayi
0: mo mo ti wa je fun yin eh e je ka ni recess

0: We ba ti ya won ti street ben yen bi si signal mo ko sa ye so yen le ka fi se recess ni e gbo tin gbe studio gbona fun mi ni se ka fe ki bp mi rice ni
1: no seri nkan de mi so
0: je se le tun gba na si
1: e oro yen ka oro fo larin na lamba bo ti a fi ya ti o fi ri ben yen ni mi pe se re omo kunrin yi ko ja yo pa e ma binu o ni bi ta ba ti ri awon enikan to ye pe won ni pe ni je oju ta ba le nikan to lo nsu eyo kan fun e ri gbo wa so pe e je keni eleyo kan yen de
0: in America go go to goes ninu work of
1: we e je ko de so police yan ti na buruku nbe lori won gan won o se ru fe ru nkan be yen ohun na ro daada ni ande je ma je ka pe afai ogoro awon eyan to je pe won je talent lo je pe awon eyan wa Nigeria yin ba imi wa to je pe ya pe ta pe mo imi wa ta je pe rara mo fe le so pe nkan to nse ngran lo sa wa na ani ani to ati ani se ku ma gba julo to ba ni se pelu eka ere idaraya bolo la vese gba alawon yen to po fun lati wa wa bi bayi mo le ma so po mo boni ta ni nkan kan wa wa la odurudun yen ko tun mo ba pade lo fi wo pe bi to hun le wa yi ohun ku ku mo ba se se nbe ohun de ti fi ara mo be dada e je mu bi bayi ku tun bi fe je mo yo mo ba yo mo gba aso mu de baba ma so re le nkan to fa ti mi fi pe o decide and they fully guessy to ba lo sile guessy yo kan mo lo sibe ni o de ko si striker kankan laye iba ati si adikeyan ba ni farapa tabi to ba ni nkan kan to sele si boya won fofin de na le gba so lorun adikeyan fun ko si player ko si ti ko so ton bayi adikeyan o fit ni le guessy but e wu lati nkan do bi marun si mefa tari gate won be che ni kan gba so lowo re ni avijo to ba so bo da joko kure ko soju ja igese gbo won se oju saju in to se le ari we eni yi lo le deliver dada fun won o den deliver so ibi ti folarin ya si yen ibi to da sugbon lati ni le ru pe boya to ba je pe o mu wa ni Nigeria in ba ka ni bi ba lo o da e wo ya won ta ni lo ani awon ako Adams
0: atu ti na won ako Adams
1: lasi ko iba ya won o si me won wa nbe awon Paul nu atu ni an lo ti en bo ti en awon Isa awon Sadiq Umar won be nbe ti en lo ti en bo Adams lawon mi je yi
0: Sadiq ni shot in training o
1: na o ninu PS gan so ade tu lawon yen tan lo tin gbe si tan tu gbe ko won gbe si won tu gbe wo Paul nu atu ni sata wa ni
0: joki
1: bo je gbe agbolopo yen si like e to nitori gbe ka so pe ko si ni oju ti agbolopo yen fi nworu osi me yen ni se bo wa lara awon to mi awon ju daada ni league turkey ko se ni to so gangan nipa re bayan tori gbe ge se ni gba oju teyan ni gba oju wa bi nitori pe ko fa wahala mo yo lo fi moto pa je ibo kan tawon yen tun mo drag e bayan to dawon yen fi fi kale ni yen so pelu bi ti Folarin gbe gbe si aye re lo yen o se daada o da nisin ta ba so pe o ye ko wa Nigeria se to ba wa Nigeria nbe bayi be ni o ti fun ni world best kilo fe fi wa da ko se nkan to fe fi wa da na ani nkan ta fe fi da yo ko mo ba ti e lo sugbon temi gan mo ni pe opolopo ogoro awon agba bolu ti won bi daada to je ko won bi won si ile okere yen tan ba choose one bi bayi option kini yen o clear money pelu ayo buruku to nbe lese lese wo bi bayi to ba je ni 3 lion yen lo wa mo mo gbe si mo mo gbe jade ni wo le ma fa so re le bayi ba se fa so re le te to ba de ve tu drag yen ko se pelu ayo tin be lese nwo bi lajo to di bere o e so yi awon to wa ni be yen ti o tan gba so lorun re fun lorun andasa lorun di beliam awon ta ni fe gba fun aba won yi se ni mo gba so lorun re pe si bo so le o ya wo bi wa gba sugbon ta won

0: Carol, you. Yes, sir.
1: Mo ki se bo ni oruko mi lo wa so lati para airport
0: e ka so ba mi
1: inu mi mo dun pe mo so toro oro yi mo koja fu entertainment ni kan information mo wa nbe mi ki mi fe mi sound program yin.
0: Thank you, sir.
1: Ni gbati eyan mi kan enikan kuro ni bombi se yen ni UK London ni o wa black lo hun o wa accountant ni head of luma so onoka ko body ko di head of oni o ma ya accountant Krista
0: sir
1: o mo ko black lo won so fun pe black o head down no head accountant come ni black o to wa do bi ah won ba wa wa la petition competition emi e fe gban mo ko designate won ko ba agori oke da won nigba ti a lohun lo ju poster accountant ni pe won phone tin ton wa won di head of accountant won di accountant ni pe black o head and black black black
0: ordinary black black monkey
1: won ton pe iwo you black o sele ri mi ko le sele won so pe ko le sele ti eniyan ba do to doke doke doke mle to o doke doke doke doke doke inu nurse ko ya da se mo won ni ko lo reapply won ki lo se won ni an fe tun won ko lo re apply won ba si se mo won be ko di sheet metron ko di pe o le sheet metron ze black ni e so in time so fun wa ko wo ko po lo ko beyond ka mo bi ta belong si se wa ri won ba ni aje ebo le so de mo o igun tan pan balogun tan pan todetino tan pan usa oni bi won wo lita kan je o si fi mu
0: o ti won le wa nduro de won
1: balogun kan ba won egbe re o ba won gan ni o ni balogun o ni bo ba se so ko le ni kan gba
0: ya de balogun
1: wa gan ba fun la se bi e te wan le ki sidoki abi nkan sadoki te wan pa gbe ka kiri to ti di omo brighton nisin
0: omo emo bi aru ni
1: na si stay te bi won
0: Ele asuna e ba nda wa kakan ni da mo isuzu apo un fe we siyan you must ayo ti gbogbo yin wa e ba ngba won ara be yen sibe hello e je ka mo call yesi ka to test waje hello a ti so kale fun ra mo a le mo agbadun olohun me we se ko eni ba

0: Happiness Radio, me. 32 FM, you are okay.
1: Dr. Scrap Recycle àti Tamoto dìrọ̀ǹbá. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ Tamoto ní cash and carry no delay. Dr. Scrap ó ra lọ́wọ́ yín. Èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà. Eléyìí tó dúró re ni. Àbí eléyìí tó ti gorí odó. Tòun èyíi tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò. Àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu. Tó ti fẹ́ sọ́ra rẹ̀ di àgbàná fún yín. Tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀. Kẹ́ tó fi upgrade bó ṣe ká. Truck, bus, trailer, ipò yóò kí mọ́tò ọ̀hún wà. Dr. Scrap ó ra lọ́wọ́ yín. Ẹ kàn sí wọn 09083013333 09083013333 09083013333. Andu wọn lórí Twitter, Instagram àti Facebook ni at Dr. Scrap Recycle. Dr. Scrap Recycle dé mọ́tò títà di rọrùn.
2: Má jẹ́ osú ẹ láti máa gbọ́ wa àti láti tẹ̀lé wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ 32FM949 ẹ̀yìn ẹ̀.
3: Kò ní ṣú mi kò ní rẹ̀.
4: Bẹ́ẹ̀.
5: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na wey to unlock your phone dey bother you? Don soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútún fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìí rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wey to. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty. Original and affordable. Our address nkan. Number 31C. Post Shopping Complex ní Dojúkọ Cocoa House. Kẹ́ tún wọlé lẹ́ẹ̀tìkan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán. Ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.
6: Sọ̀rọ̀ ẹni kò ra lẹ́tì kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkànbalẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń gbèrò ilé kan tàbí ilé ànípamọ́. Iléeṣẹ́ Substance Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹ̀rú níjọba àbílẹ̀ Èdò nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú 1,000,000 naira láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye. Bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Lifeout International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ 2,000,000 naira kò mọ rárá. Bẹ́ẹ̀ ló sọ wọ́n fún mọ̀lẹ́bí pápá bárí bẹ̀ni ti Apple Estate fún ẹni bá ń wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí 4,000,000 naira. Ní fún ẹni bá dá tí ẹ mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá àbọ̀ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójúoró nílùú Ìbàdàn. Ààyè san díẹ̀ díẹ̀ ó wà láàrin oṣù mẹ́fà. Kò sí wàhálà, kò sí àríyànjiyàn. Ẹ kàn sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú. Ilẹ̀ méjì ló ń tà wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjọ́yàjọ́ 3,000,000, 3,000,000 àti 1,000,000 naira ó nílẹ̀ wa. Ìjáfara léwu, fẹ́ni tó bá mọyì ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House orí òkìtì ti Premier Mokola ìlú Ìbàdàn. Substance Property òrùlé fòtẹ́rùtàn.
3: gbogbo kole kole atagbaleko e wa gbo nti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si tori pa laye ninu re ni se lo dabi abc pataki li lo orule jera rufin system lo nti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo mo tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera led wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorilede nigeria mo le ise to nse jera roofing system to je stone coated la torilede new zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mo lo si ilu eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona marosi ojo ni ilu ibadan ni won kale si 081 85 48 1113.
7: Ma wo mi bi mo se fe yin
8: mo n ba 32
9: fm 32 fm 94.9
10: akaba pada lati jo jaye yan wa gugu 32 fm 94.9 iko na dane potion o fe yin laughter house okitete premier mokola nibadan na lawa ta tin da keke luke iroye idaya lede yoruba na le tin gbadun lati ko pelu iko ege ago kan sa go meta la ma po papo lojo saturday te ba fe gbegbo e to ba to di monday si friday laarin ago marun si mefa lowo role e tu jaladun e daada ye an se atupale awon to nsele nu dije fe yi agbaye lati ekan na ni kabosi bi fe se won se toni brazil ati morocco a place we ko to ri pe a fe loju mo ti ko lodo yahoo presenter se ya gbogbo loku ni abi fe rari ya ni wo ni se de meti lo ni o ti serious ju la taro as the new semi magaji e ko da ma fun mi la pele bayi
11: magaji
10: yes
11: magaji tifo
12: semi magaji
10: semi magaji
11: tagu
10: semi magaji
12: no mo da
10: semi magaji pagu
11: semi magaji
10: ka ka to magaji
11: mo gboro yen ti wa nbe
10: eyin o si la ro
11: ko si 10 to 10 minutes to magaji
10: awon ti wa sekere awon ka don se clever bi sekere don Saga, be shoot. E ko
13: ra ki.
10: Shoot.
13: E bi Mario le ti ri.
10: Mario, yen se do sekere wa lo to sekere wa sekere la won ni cartridge yellow yen.
13: Eyan.
10: Sekere
13: gbe nkan to fi play Mario na le bi.
10: Eh be lo draw na wa lori e, lo draw e mo like o jara isiku ni.
13: O le kan kona go bi sekere. Kona o wa ta ni.
10: Ah. Awon ti na lo online, mo ma like awon level gba kekere yi. Ah, bare si kare lo. Ah, ta lo fun mi ni team o ti de gba na sorry. Ta lo fun mi ni team Mario na. Talomo
13: tele tele tele
10: ah ara eno ko de ran yin alagbada tete wole ko wa je banana everybody say eyin ronu aronu everybody say konkono konkono don moyo moyo moyo moyo moyo don chama mi le play rewa this nintendo ah baba dariji mi owo dadi wa taji olomo jamo se ru e fun awo atora bebe o won na je wa
11: dadi
10: ah ama ji moni
11: mo emi o jo dadi mi sugbon ba ni
10: emi ma mu ni
11: mi ba ni gbakun eye ke mo se wa si
10: gbakun
11: fikun ko le yo kuro
10: fikun
11: fikun ni
10: awa o ni bi kan ni molade lodo baba kan ti ma fi machine rent ibe la ma ji sin weekend a si ta game ti dago merin ko ti mo sanwo lowo baba o ni je ke ile mi dide eh ile mi re mo sanwo lowo na bi lodo yo piloki a plane bi an naru why awa la tu sanwo so hello ko ti kan mo ti dide ide change o ti mo ta o ni la fi mo dide gbogbo awon kini ti ko le ah mo ti ja yin si jotan ko wa ni ba sorun lese si memory le awon abi ba de won koroga awon eyan olohun ti joba nlo won koroga ah ma ru bi ogbon pe te ma ko mi bi dadi o tu so pe o tun le won mo mo kan dabi ogbon ni mo kan mobile room mo kan fi aye ti mi bayi mo kan gidi television ni mo ni oniless ta ba ti pari e ma gbe wa role ko player na ki gbe tele le na na ki ho o ba ni bo le gbe lo e gbe le ojo yen kan so ji ni a kan ko wa nu oko ni e ja ma jere na lo be ra ni odun e lokan ah ah boya lo ma dele yi te mo ni e mario ah wu mi mai omo ji wa fi kini se ri e mi si o emisi o ko si tin ta ni ekote don dugbe ta ni o mo mi nbe yen adupe follow rapadi ah ki loruko egbon ti tu man tu game se yo pere lo wa ni bi tin ja ticket okada ni yan eleye lenisin ma to dudu wan ja ticket yen ti man se kankan pa bobo to wa se game ngba yen ni mo ti pa gboruko bo fele benito awon ara ikote ka ti pariwo bayi benito won mo gbe kiri ni eh le ba shop e ma ti fe lo e gbe ko be won ti gba game ni o ti sori bo mi bo la fe ni tode yen ti lo Brazil against Morocco. Brazil against Morocco. Ipinu orile de Brazil abi ipinu Ancelotti lati mu Neymar dani nigba ti ru awon ijo Pedro en si wa nle and the likes. Have they done well?
14: Brazil le lo World Cup kan ni ru agbabolu bi Neymar Junior kan ma mu lo sinu DJ fe agbaye ki se nkan to jo emi loju wike Neymar lo sinu DJ yi. Lo to no le ni ifara pa sugba bi ki nkan kan wa ko ma ba omokunrin ifira lasiko ta wa yi. Ṣugbọn o tọrọ to wa nbe ni wipe Neymar o ti si agbabọọlu kankan mi to ma n tanna fun ikọ orilede Brazil nigba ti won nilo e to Neymar lasiko yi o de se n play ko ti retire any other person Neymar first ni saju any other person ninu ikọ agbọjọ orilede Brazil yen o le ma lo sinu team yen lati ma je starter bo yin to ba fi mu ki Neymar fit Neymar ma to start ade to perform better ju awon agba ballu mi dan ka sile lo so emi ge bi enikan wo ni wo bi wipe e le fi Neymar we Jao Pedro nti mo de so be ni wipe oluko ni Carlo Ancelotti mo nkan to nse nigba to yo Jao Pedro sile Jao Pedro ija ohun ija laarin ohun ati Igor Thiago gege bi atamata si ni lati mo because one thing ni wipe nkan to ma nko ba orilede Brazil lati boya bi odun melo kan sin ni wipe okay ani start to Paul as laye bi e ja kan ko gbogbo won lo nkan ti oluko ni Carlo Ancelotti gbianju lati sort niyan atamata se meji lo fe mu lo sinu DJ abi kin so patamata se kan gan ninu Igor Thiago straight fight ni laarin Igor Thiago ati Jao Pedro mo de ma so kini kan mo ma so mo de ma tun so wipe Jao Pedro awon agba ballu te mo bi tan gba ni ki se pe ko da bo mo bi ton gba ibi ti issue e wa en to po ba ninu national team Brazil ti o se si lara awon agba ballu ton lo World Cup niyan Jao Pedro ki se winger ki se striker o kan play because le sonny so wipe e fe lo Jao Pedro si wing ke expect wipe o ma perform better ni wing ja awon Rafinha lo de le sonny so wipe e fe lo gẹ bi major 9 ke lo ma perform ni 9 papa julo pelu form ti Igor Thiago ni sayi o ma perform ju be lo fun iko orilede Brazil so lati mu Neymar lo ahead awon agbabolu bi Jao Pedro je nkan to se wipe o ye mi but now lo sinu fese won se yen ni sansan ko ju orilede Morocco mo le sonny so wipe e se fe wo fese won se akoko to ye ko je fese won se to ma dun ju lele orilede Brazil ti won ti gba idije ife agbaye fun e marun lera nsin ko ti isele si won ri fun Brazil lati ma gba idije ife agbaye laarin odun merin o le ni ogun 24 years o de ti si ka riri adegbo ri ninu tan idije ife agbaye ko se wipe oluko ni lati orilede mi ma wa gba idije ife agbaye fun orilede mi ara nkan ti oluko ni Carlo Ancelotti ma ma gbianju lati wa fe se lati ma je ki ufe nkan ba yen sele niyan Alisson Solano ninu for wewa wipe ohun mo mo padanu awon fese won se fun iko Liverpool ni ni sa to koja lati le ri pe ohun fit lati wa gba ife idije ife agbaye fun iko agbojo orilede Brazil so inu won ma dun ni ati be pe omokunrin yen wa nle o de fit lati wa gba ifese won se yen awon agbabolu bi Gabriel Magalhaes wa leyin ma kun yo na se dara ninu ko Paris Saint-Germain won la awon agbabolu yen ibi ti mo ti ni issue pelu iko agbojo orilede Brazil ni wipe sawon Vinicius Junior ready lati tonu because Vini, at least Vinicius Junior simply for Ikọ Brazil, Ikọ Agbọjọ orilede Brazil sin, ki ṣọrọ ọdun mẹta, ki ṣọrọ ọdun mẹrin. Ṣugbọn ikan idoju ti gba lo je wipe Vinicius Junior o ti ni 10 goals. Abi ko ti ni 15 goals for national team orilede Brazil in 4 years. E lo wo numbers to ni fun Ikọ Real Madrid. Ko kin turn up ko ba ti di wipe o de nu national team. Àwọn agbábọ̀lù tán ní tó jẹ́ agbábọ̀lù wọn tó jẹ́ agbábọ̀lù lọ́wájú tó jẹ́ wípé
10: kò kí tọ́nà pàbí kò kí perform.
14: Ó yẹ tó bá perform ò tọ́nà fún wọn náà ni ẹ̀bí ó ṣe dára nínú ikọ̀ àgbọ̀jẹ́ kò gbọ́ kó bá dénú team wàá di kan rán jọ́gbọ́n. So kò kí ń perform fún ikọ̀ àgbọ̀jẹ́ wọn lóyún nǹkan yẹn. Rafinha nìkan ló tún ṣe máa ń ṣe bí ẹnìkan tó ṣe wípé ó máa ń perform dáadáa díẹ̀. So mo wò níwò bí wípé àwọn agbábọ̀lù yẹn máa nídi láti jí nínú ìdíje ife àgbáyé ọdún yìí kó bá jẹ́ wípé Brazil níbi kankan tó ń lọ. Then lọ sọ́dọ̀ ẹni tó jẹ́ alátakò wọn orílẹ̀-èdè Morocco. Ìkan nínú àwọn ikọ̀ tó ń ṣe ilẹ̀ adúláwọ̀ lógo lásìkò yìí ni Morocco wà. Àgàn ti gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe
10: ní. Tó ṣe ilẹ̀ adúláwọ̀ àbí Arab Africa.
14: ko se n ton ja Africa lori ninu ninu map
10: coming from the continent of Africa
14: so inu n dopo mi geography ko se n ton ja Africa Africa ni won
10: Africa na rabluwa
14: mi ko se n ton je be Africa ni won
10: okay
14: so ara orilede ton se le adulawo logo ohun ni orilede Morocco awon ni ko akoko lati le adulawo to wo ipele semi final DJ fi agbaye lodun to koja lebe sakoso lupo ni Walid Gagui sugbon e ma je ka gbagbe wi pe won bo ninu DJ labẹ sakoso olukọ ni non destiny olukọ ni owabi to je olukọ ni won lasiko yi o gba idije ife ya gba yi awon je wewe ntoto bonda 20 yato si se national team gogo pressure to wa pelu ise national team yi po papa julo pelu aju awon agbabolu to rilede Morocco tan ti lo ko wa ati tan ti wa nisin yi leyin ti won qualify for world cup wa awon boadi nkan tan ise tun mu wa pressure wa pe ewo na agbabolu mu fe lo orisirisi nkan bayen wa pelu olukọ ni yi enti mo ri pelu Morocco ni last AFCON olukọ ni ti yi pada mi le fowo so ya wi pe same style of play en o fe wa play o ba je ti wi pe awon agbabolu teyan ni lori field Morocco ni player ke yan ba si ni yusunbunu ti dagba to to boy lowo nkan to mo kun ni sin se boy je ko ti gbo to won ni akrafa kimi ninu team yi won lo to na ifaya pa ti awon agbabolu bi na Vanguard atun ati Adez Azuli ko ya beti zini o se ko je pe o le fe fa ifaseyin die fun iko agbo je orilede Morocco bo won si lawon agbabolu mi na iru awon agbabolu ma sawo isu wa ninu team yi o le ti dagba to to bo o ma perform fun iko agbo je yi kan ma pe o ma pa awon agbabolu bi Ayub Wadi tinu ko lila tan lo pe na agbabolu gidi so won lawon agbabolu to se wi pe awon Brian Diaz gan gan na wa ninu team yi tan se perform dada atamata se won to mi awon fun won ninu je fe ile adulawo ta gba tan yi agba a mo ti gbagbe o ka gbo to wole lati wa mi awon ninu fesin won se tan gba ni inu di jafe won lawon agba ball ba yen na ninu team yi mo ri fesin won se ele bi fesin won se akoko to possible ko pari si omi ninu je fe agbaye
10: awon plantation boys ko ni kan mo toju ele o ni bi ti mo n lo lori oro ti clever ti Ferrari Julen won ni if life was a thing that a money could buy the rich should live and the poor would die line ti mo lo nbe ni a living dog is better than a dead lion aja tin semi o so joku lion lo se eh na gba be wi pe an injured Neymar is far better than Pedro to feed tan so fun Brazil pe yo gba koja meta ti Neymar o play first match ti o ri alafo yen ti o play second match ti o ri alafo yen to wa di last game ti Neymar feed tan wa ri 3 point e justify fun mi pe player awon kan ma so pe experience e da kun se tin ba de camp mi o mo boye kin lo host kin lo singard ma so pe enikan o ma motivate ta lo motivate o wen nigba to wo national team England to fi nda bebe to dagba yen
13: e ko ti mi ko ti ri nbe yen ni pe ise ma wi pe oju oni ti koni ti won ko mo kan kankan mo won lowo ni gbogbo nta ma fi gbera wa de be pe experience ni ko se nta be fi giga o be nse to ba ti po mo tese re o wole ki enikan experience kan yo mo motivate yan se oni o ba mo wo ki lo mo fe motivate coach nko yo mo dismotivate won ni aba won ba kun staff dajo iye po ki la won mo se awon mo so pe
10: motivation lo njinja lami yama
13: be e ma down se ri Iram Ogun pin o ti mi kan wo ni pe eku oni o le ma je ke yan joro la niba ta ba so yi gbe e Neymar luto agba bodo kan wa to ye pe won ti dagba sugbon won ma nfi emi gba ayo fo orilede won latara afẹ ti an ni sugbon this is World Cup ko se Nations Cup ko se Euro ko se CONCACAF ko se
10: World Cup
13: ke ta so yi gbe boya onikaluku lo ni shit ti e lati le koruko re sibe pe niba ta mu Neymar lo ogo meji igba ta mu Mbappe lo ogo meji igba ta mele lo ogo ba onikaluku se bo la so pe agba bodu kankan o fi be ogo meji no fi gaba geyo kan ni World Cup fun USA fola ni se ba nti koko re be so emi kan ro pe gbo nkan ta so ni gba re yi nkan kan gbodo wa tatara pe ki Neymar o le lo ko le lo si World Cup lo je ko lo si Brazil ti o ba se be ni ko ni lo be gbogbo awon eri pe mo fe gbe lo si tele mo ba te jo po pe ase mo ni gbe lo o se play lowo now gege bi olu omo kini gogo kan lo je ki mo le gbe si ma ta ba so pe Neymar ara ni mo ya bayi to ba je ke Brazil ba ni wo bi semi final bi quarter final Neymar le ma gba gankan o le je pe to ati si wo no lo je te to te se bora won injury to ni soko gba ni oko o gba aga gbo gbo tun ni injury mi ara ti ya o mo so ko tun ti ni mi si se je le o gbo kele o tun ti ni mi si
10: asẹ
13: ni o mo gaji so mi ro pe pelu nkan to nlo yi ko nse nkan te gbodo mo o pe boya ta ba muru pedro yen lo loto agbabodo ka agbabodo le ni farapa sugbon o nbe ni nta le so pe so de le baya wo re ma de le ba boya to si ah nti le so boya ti ma ba na ni se ri pe yen ti pe meji ba I'm going to dig me meji.
10: Talking from experience.
13: So in jemi kan so pelu eni pe to ba kan mu Pedro yen lo o si se fokan si.
10: Won esun le go.
13: Se bi ti go ba wa ne mo go. Se ma se ma bi ti mo sun ni. Sugbon to je ka mo so gbe le ni pe a se daada awon junior yen ni. Ba o junior yen ba connect daada bi je ka connect ni ko ni nkan ta fe mo wo pe nkan bo ya ne ma ni nkan to fe fun won si. Even abi abi bi Pedro abi abi junior be. Si waju yen
10: Panabucano junior.
13: You know, never in the Monso Vinion, Vinicius Monso. So I bebe, couple one in Catalan for Catalan, Power Petro, you can visit what can visit. Madame Massima Creole, Lonnie. So is that Balagano Timoni? Second is that Balagano, so make any Macuni.
10: To Bokeshi.
13: As well, I'm your ring, because you never fellowship, Mamma Jemuloena, you are I be alive by Yasma, Nemma, you go and ready and Boka,
10: lay. I see. Share me to me, by share me to me.
13: No, I play.
10: Ah, me to play.

0: Ekuro le ni gbogbo bikibi tetin lanfani ati mo darapo mo wa leni etuka bo sori eto agbe loba ikoni aderin posunu ikoni feyin e ta kale si laughter house ori oke tinti premier mokola ibadan atuki ako popo sinsin opin ose sidada labayi sidada lewa gege bimi na se wa Peter Olashupo, Captain Peter Oloruko ti mi e kuro le o e kabo sori eto agbe loba lori eto agbe loba fun ti role oni alagba olaniyi fowowe alase ati oludari ileise Polarsed Farms Enterprises awon ni alejo wa ti won mo da wa leko nipa ogbin ege ba se gbe ilana wo lobade papa awon opinija ti awon agbe lege ti won tun koju lodun yi bo la se se ogbon wo ni atasi si asaku oloko ni abaya pada oko alagba olaniyi fowo we e kuro le sa o
1: e kuro le atokun e ku eto
0: e ku ojo miji meta
1: e se o
0: Open ege kache komu bo la sheshe iru lewo la gbin ege si
1: ashe ogbin ege oje ara awon ise abalaye papa julo nile yoba ise ti agbonjumo ti awon baba nla ba wa nse o si ro wa lorun gan o lo ro mo fe le so pun lo ro wa lorun ju lati se idi ni pe ba ni kin so so weda wa
0: okay
1: o ba o si dada pelu ogbin ege
0: okay
1: o si dada pelu ogbin ege ati pe ise gbogi ogbin eje ogbin ege o je ise kan gbogi to je pe o ro awon baba wa lorun bi baba wa ti won ba gbin ege to ba ti to akoko ikore ya wa mo bon se yan bon se se sigari
0: yo di gari
1: won se se fufu won se se lubo ko to di gba ti ise to yin bode ta n pe etano ta n pe HPCF etano
0: okay
1: ara material ara ikene tan pe flower to je ti ege nigba ijoba baba wa obasojo na ti ni pe idamewa idamewa flower ege o gbodo ma wa ninu bread tabanse ni di sin bayi bread to ba jade ni ITA 10% of cassava flour gbodo wa
0: lo wa nbe ati ero pe bread yo yo nikan ni elelege
1: o to ba je pe o ti je ki to ba je pe gbogbo eyan gba be ni iba tun je ki nti agbe ndoju ko nisin iba ma tun yo to be
0: okay ambo lara doju ko
1: iba ma tun
0: je iru lewo la le gbin ege se
1: ege o feran ile olomi
0: okay
1: ege o feran ile to je pe omi e ti to mi ba ti poju ile kan ti
0: ka wa lo mo wa bi ra ka mo wo egbe omi
1: igba ti se rice la fe gbin
0: rice ege o fe
1: ege o fe yen
0: okay
1: ege o fe ege feran ile ti o da to da o da lomi ni mo mi o
0: okay
1: ti ke so lomi gbo so wo so to ya ba ti gbin ege si bi omi tabi ti o sun mo ibi odo ko ni pe ti of mara
0: o yo mara ni
1: sori ko ko feran mi to bege
0: awon varieties e ke wo lo wa
1: e se
0: atam ewo gan la se gbin nbe kini de ta se fi gbin ru awon iko kan to re ti so pe a le ri etano ogogoro a le se flower a le se starch awon e ke wo lo wa varieties
1: e se atokun e ri pe ibi ta wa nisin studio yi agbe kale fun ifito ni leti awon ara ilu kan le mo nkan to nlo ati ti ara ilu fe gbo
0: be
1: sugbon ki se fun tori yen nikan o olugbe eto yabi ile se rodo isile o na fe ki kankan ma wole
0: be
1: abi
0: yes
1: ibi ape bi ni ile oko owo en to lo si oko to dako oko owo ti won niyan
0: okay
1: oni malu oko owo ti won niyan
0: okay
1: oni resi oko owo ti won niyan e di to je tin lo si be ni pe gbogbo oko owo ta ba fe si we are aiming to have our profit
0: okay
1: nitori ere la se sise so en to fe lo si oko ege yo wo awon igbese ti mo fe so yi
0: okay
1: lati je ko le je pe ere ni
0: ohun je nbe
1: akoko teyan gbodo akoko wo ni pe ibo ni mo ti fe ri eso ti mo fe gbin eso daada eso ti o mu
0: ki o mu
1: eso ti o mu ere oko pupo wa ere pupo wa
0: fagbe
1: fun agbe akoko igbese akoko ni te ba ti wa ni pe okay o mo ti ri eso ti mo fe gbin eso to poju owo eso ti ko ti ki so ni kokoro eso ti o ni ko ba ile eso ti o ni ko ba irugbin mi ni bi ta ba gbin si akoko ni e ngba te ba ti mo pe
0: iru nkan to mo fe gbin en fe gbin ege bayi
1: en fe gbin ege yo koko wo nbo ni won ti ri stem an pe ni stem igi ege to poju owo ti ki se oni dandawi
0: loko gbo
1: to je pe ngbo ba gbin ngbere ba de e ma po se ni sugbon ti mo koko fe mu mo ni orisi meta ni ti mo fe so fa mo ara lu
0: okay
1: akoko ni a pe ni tme 419
0: 419
1: 419 ki se oni GBT o oruko yen kan jora ni o
0: okay
1: en so idi ti a fi
0: pe ni 419
1: 19 yen fi ti 419 yen fi
0: okay
1: to fi ri be se di ni ITA assignment ni pe e je ka sise lori igi ege to le mu ere won fun awon agbe ki se ki agbe lo soko ko ma to ko bo ko roju
0: okay
1: e je ka lo je ki agbe o kore ko kore ti o dun ti o munu edun ti o ma yo re kun so nigba ti won select 2005 ni TME 419 jade
0: okay
1: 2005 let jade
0: 2005
1: bed so the series of varieties lower nigba ti won select nigba ti won adori 419th now the late to were appropriate for target
0: 419
1: varieties series because I'm aligning one bit is tested
0: so
1: le lo meju
0: se
1: le se a fe le ti o ni no meju a fe le to lo mi a fe le to je pe omi ara ida
0: to be
1: to je pe gari ta ba fe fi se a ri gari to po
0: igbon kale ni ejeta in to wa ni 419
1: lo mu ta fe
0: ta ba ba so di 419
1: na ba so di 419 ngba ti won ba wa si ebi oko wo wa na to ba ni a ege wo lele ta ba ni 419 ya 419 bo se ege to tin gbaju e ni se pe ti o wo po laarin wa nu so ni akoko ti n ba mu 4 TME 419 yen
0: okay
1: o ta daada ko lo mi o gbogun ti kokoro
0: okay
1: ta n pe ni disease resistant o resisting disease
0: okay
1: to e di pataki ti mo koko fi so pe 419 ni akoko ni yen
0: okay
1: no di 419 yi ti a ba gbin ta ba fe gbin eka
0: okay
1: 1 meter by 1 meter ni
0: 1 meter by 1 meter
1: ni
0: okay
1: yo je ko ta da ni space yen ni lo nitori pe ti population ege ba ti po so lori tu, lori hectare which is 2.5 acres
0: okay
1: 2.5 acres ni 1 hectare
0: mm-hmm.
1: so ni stand ta gbodo ni agbodo ni less than 10,000
0: lori e
1: reason ni pe 1 meter by 1 meter ta ba lo 0.5 by 0.5 a ni 40,000 instead the 10,000 our ni 40,000
0: mm.
1: Eh just atokun ewo ni o se dada ju
0: ikan ti fun ra won pa
1: so ni 40,000 ni o se dada ni abo ni 10,000
0: okay
1: gbogbo nkan yen ni agbodo
0: ti wo mo
1: so ta ba wa ni 1 meter by 1 meter lagbi
0: okay
1: that is 10,000 stand lori 1 hectare
0: okay
1: same gbo mi
0: yes
1: ni awon ege abalaye ti ke se improve variety be TME 419 lori 1 hectare awa ri ju lori e ni a ri bi 8 to 10 pounds lori 1 hectare mo fe pa oro kan fun yin
0: okay
1: e je npa
0: o
1: di dada tori mo fe ka won ara le gbo iro ti mo fe pa te ba gbin 419 te mojuto
0: yes
1: ke se geta gbin tene se be ge ni ko mo se ri e pelu gbo ibi to ba tin se ri pelu gbo awon eroja le to ye ki ege yin o lo lati fi se daada igbo no ngba
0: okay
1: ohun ati gbo ni
0: won jo ba ti gbin daada
1: ta ba roko mo tategun fe si daada ta si daada ta sa mojuto e lori 1 hectare a le ri less than 25 tons
0: 25 ton
1: ara won to wa ti won ti e wa nigba ti emi fun won ni ege ti won ri 35 tons to le wa recorded
0: okay
1: so te yan ba se mojuto eyin oloyinbo ni garbage in
0: garbage out gigo
1: nte ba fun oko yin loko yin o fun ipara oko da bi eyan ni ewe efonu change aso ibi ten sun gan o se ri
0: ilera o mo se ba kan
1: ilera o safa ni e so boro oko a se ri ni e nta ba fun oko loko o fun wa para
0: leyin fo wa na yin iwo lo tun wa
1: leyin e ni mo ni kan na TME 30572
0: okay TME
1: 30572 e di pe mo so pe tropical manuhot esculenta iyen ni ti fo wa na akoko
0: okay
1: ele tropical manuhot selection won selected won selected ni e di pe mo ti so pe nigba ta dori 419th ni ta akoko eleyi over 30,000 plus ni over 30,000 plus 30572 ni ele to e wa rele ile da o ile o da o yo tarada
0: okay
1: nton to ti fi yato si 419 ti le ba da 419 o si dada so ti ele awon to wa le to je pe ile sa egbin 30572 yo fun ni interfa
0: okay
1: nte ba fe yo fun ti le ba ti ti se le olomi o bi o soro e ke kan
0: ko boya ile sa ni igba ti ogoje
1: ile yen ti sa even te ba gba gba do gan si e lo gbe e ti e ge bole e ti 30 solo 30572 sibe

0: 32 FM, 94.9.
1: Èmi ọmọ yín náà ni o, jọ̀lí jà ní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣe dámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Ó yá ẹsí pẹ́ẹ̀lì celery.
2: SELARIE.
1: Salary. Bọ̀dá mi, ẹsí fẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di salary. Ó yá lọ́pọ̀ ìgbìyànjú ẹsí pẹ́ẹ̀lì turmeric.
3: TURMERIC. Turmeric.
1: Ẹ káre, pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
4: Ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, celery àti àtàlẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
5: I'm in love. Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
6: The FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on StarTime, from the opening match to the final showdown.
5: And this time, it's not just watching, it's watch and win.
6: Subscribe or buy a StarTime decoder and stand a chance to win the 10 million Naira grand prize, plus many exciting prizes nationwide. With subscription packages starting from just 4,000 Naira. Recharge now via StarTime's app or visit any StarTime's office or dealer outlet near you.
7: StarTime's, enjoy digital life.
8: Dr. Scrap Recycle àti tamoto dìrọ̀rùn bá fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tamoto ní cash and carry no delay. Dr. Scrap ó ra lọ́wọ́ yín. Èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà, eléyìí tó dúró re ni, àbí eléyìí tó ti gorí odó, tòun èyí tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò, àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu, tó ti fẹ́ sọra rẹ̀ di àgbàná fún yín. Tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀ kẹ́ tó fi upgrade bó ṣe ká. Truck, bus, trailer, ipo yohu kimoto awo wa. Dr. Strap o ra lowo yin. Ekan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. Andu won lori Twitter, Instagram ati Facebook ni at Dr. Strap Recycle. Dr. Strap Recycle de moto tita di rorun.
9: Akoko iṣẹ́ agbára yẹn tó ti kò. 72 hours of God June edition.
10: Ọmọ ayé ni ẹ máa wọlé lọ.
9: Gbogbo ẹ̀yà tí èdè. Ó yẹ ní Mẹ́síkà. The CSC Covenant of Mercy. Má jẹ́ ẹ̀mú àánú. Lákọjọ́ Friday 12, Saturday 13, àti Sunday 14th June 2026. Àkòrí tí Ọlọ́run fún òlíẹ̀ mẹ́ta, ìwọ ojú bọ́lá sọ́jú orí afẹ́fẹ́. I will rebuild the Deborah fire state. Èmi yóò sì máa kókòrò àjẹnirun wí nítorí rẹ̀. Oṣù mẹ́fà tó kù ní 2026. Ọlọ́run ti sọ bẹ́ẹ̀ pé gbogbo ẹni máa fara hàn. Wọn ò ní iṣẹ́ ṣe dànù mọ́. Nípasẹ̀ bí ọlọ́run lórí ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ṣẹ́ àtàwọn ìràwọ̀ lórí ẹ̀mí jásùn. Bí wọlé ẹgbẹ́ta ìwé ojú bàbá sọ́jú orí afẹ́fẹ́ yóò ti máa sọ tẹ́lẹ̀. Lọ́jọ́ Friday 12 àti Saturday 13 wákàtí àdúrà mẹ́sàn-án láàárọ̀. Mẹ́ta ọ̀sán pẹ̀lú ìṣòro. Ọjọ́ Sunday 14th June aago mẹ́jọ àbọ̀ òwúrọ̀. Láàkọ̀ kọ́pà ní pẹ̀lú ìṣòro rẹ kọjá. Sọ́jọ́ Monday tá a máa ṣorí ọ̀fẹ́ láti Ìbàdàn tó bá jẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọ̀sẹ̀ ìjẹ́ ni kí a máa bọ̀ ní kìlómítà 80. Mexican planning yẹn nípasẹ̀ àánú a máa lé ẹ̀mí ajá nínú jáde.
11: Aṣẹ́jú ni ká gbé rédíò mi. 32 FM ti wà òkè. Aṣẹ́jú ni ká gbé rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.
12: Mo pè ní NR 8082.
13: 8082.
12: Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni yẹn? O náà tún ní ìlera tiẹ̀.
13: Ok.
12: Tó tún fi yàtọ̀ sí àwọn méjì ta kọ́kọ́.
13: Mm-hmm.
12: Ohun tí oko yín bá ní kòkòrò.
13: Mm-hmm.
12: Àwọn méjì yẹn wọ́n lè má se dáadáa.
13: Mm.
12: But tóko yín bá ní kòkòrò NR 88 yẹn. 8082 yẹn kò ní kò sí tó kàn.
13: Òun bá tiẹ̀ lọ ni.
12: Ó ń ṣiṣẹ́ tiẹ̀ lọ. Ó rárá gbé. Irúfẹ́ kòkòrò tó bá lè wà ń bẹ̀ ó kájú ẹ̀. So mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo sọ yẹn àgbẹ̀lè tẹ́rí sí. Wọ́n sì mú nǹkan gidi bọ̀.
13: Ẹ wá jẹ́ sọ pé gbogbo rẹ̀ àti ríbi tó dáa àti ríbi tí kọ̀ọ̀kan ti jura wọn lọ.
12: Ó kò kàn.
13: Ok.
12: Ẹ má bínú. Ẹ rí i pé nigba kan te ba lo soja te ba ri gari gari yen yellow ba e le po na yin a ma npe ni gari wa
13: ni won ni gari ibo ni
12: abi o ni nisin a ni gari to je pe naturally bo n se wa te ba wu pakin yellow ni
13: o
12: yen la npe ni vitamin A
13: okay
12: yen la npe ni vitamin A cassava
13: vitamin A
12: cassava ben on wa ba fortified
13: okay
12: on gbogun ti awon arun kan lagbara ti eyan le jan ko yo nisin ke bi o si ma pa
13: okay
12: reason ni pe awon
13: eroja sala lori
12: eroja sala sala lori kan ko si ninu onje te je ebi eyin ko le bi pa ara agu ara yen ni ebi npa eyin eni oni yellow cassava oni omo gbo omo boju to
13: se
12: awon ebi ti
13: so gari ti o ti be jade bayi
12: yellow ni
13: gari yellow ni
12: se se le ko
13: ege yellow baba wa gugu e nko en to fe je pe gogoro ni o fe ri lara ti e en to je pe fufu lo fe firo en to je pe gari lo fe mu jade ko si nti an gbin be bayi ti won le gbin
12: be ni on kalukulo ni ti e
13: oda e wa je abo sori oko ati nile ati ni gege ti
12: afẹ
13: gbin ikini bo la se da won gege igan mo boya ti 419 ni fun o ti 30572 ni o 882 ni o vitamin A cassava ni o
12: e se atokun en ba ta oje ipe an baba wa ni yo gba owo okuta edini yen teyan fi gbodo lo si ibi ile itaja to je oju oju
13: lowo
12: tike se awon ile itaja kosongbo
13: okay
12: gbogbo awon kan ti mo fi sile yi akuku mo pe mo won mo sugbon te ba bolo to kade bi o ba ti eni e ri pe ka to bere to an soro kan lekan
13: bere
12: bi ti bo se ye ki omo luabi ko ma se
13: wa
12: ko wa ni en te bere ti emi lowo mi ti mo ri pe ko si nle n so fun pe n te bere yo o wa o o wa o sugba ko si nle te ba ni lo re
13: igba bayi o
12: igba e san wo le igba bayi e wa gbe tori ko si ti mo ta ba ko gugu mererin le e le mo yato igege ni bi igege nje loju gugu awon
13: awon eyan
12: en ti ba se pe o jinle ninu re so igege ni gege nje so ati mo iya to re afi teyan ba ba awon ti won je olooto
13: ta ba tun ti wa gbin igege run tan boya ngba ta wa wa kure re tan se igege ti an ti gbin to ti lohun ta wa gege de a si tun le tun bi
12: iyen ni o fi nilo pe ta ba fe ta ba fe se ise ogbin a gbodo mo igba ti a fe gbin ati igba ti a fe ti yo to lati wa to je pe now ti a ba fe
13: ta la ti kore ni mo ti nso
12: ni kore na mo nso yi ni ikore na mo nso ikore yen en ti mo fe mu jade nbe ni pe ta ba fe kore ti ki se gbogbo ti a gbodo ori pe ki se gbogbo igba ti gbogbo ta ye nkore kan de nkore alaba nkore ido nkore gbogbo o wa lu oja pale kan na wi
13: to da ati se nbo bi te fe lo yi sugbon se igi ege ti won ti gbin ege te ti gbin ri te yan ti kore re igi te wa ege apale oko wa mo fun gba mi sa le tun igi ngbin
12: o depend o ni se pelu igba ta ba kore ege e wo ni se fun apere ege ta kore ni osu kokanla
13: okay
12: si osu kejila
13: okay
12: si osu kene ti ki ba se pe a ba ni ipado legbe oko wa
13: okay
12: ibi to ona kan soso ta fi le so pe a fe fi toju e digba ti ise
13: bibin
12: yo ton kanu
13: okay
12: ti ki ba se be a waste
13: you
12: better
13: eje ka wa lo si pe ati mo gbogbo n ta fe lo bayi a fe bo soko kini pele to kan ngba ta fe gbin eke wa ya bo la se gbin a bere si ni ko bi fun ni a ba mo ri mole ngba ba ri mole tan se a wa ajile a tun mo fi soju re ni eko wa ni ba si mo
12: e se atokun nigba ta ba mo pe ati mo pe ege la fe gbin a se ti pa oko wa ati prepare o da kako ebe fun ege o da kako ebe fun ege nitori pe a fe ki ege je iso to to ma mu isu jade ti aba ko ebe fun ati nawo tita re yo ro lorun lati ta bebe ba si to bi to na ni eta ege wa yo se ri sugbon to ba pe ile perese lagbin si yo ma struggle ti to bi re oni koni to ele ti akọ ele ta ko ebe fun so a koko ko ebe wa ta ba ti ko ebe wa ni apa odo wa ni bi ke saba si iji ke saba si iji I'm planting it one slighting planting la ma si ni side ni southwest nbi ni east awon ma horizontal planting won gbin loro wa lo le bayi ni tori pe ile won ile yanrin ni ile yanrin si de ti o ba ti ta ti su yen ba ti ti su e ba ti tobi yo de pe yo fi atego kekere ba ni o fi ti gbogbo yo fe ti o fe yin sita so awon ma fe won gbin ti o je pe yo fi wole ti eta re na yo fi wole lo so that ti atego abi nkan kan ba ti e fe ko ni bi subu sugbon lodo wa bi atego wa e po so ta ba ti e gbin ege wa a ma bend there a je ko ko sun die wonu ebe mo ni so
13: nígbà tí a wá bèrè tún àmójútó rẹ̀ sódé lò ká fàjílẹ̀ sí bóòlù àṣẹ fàjílẹ̀ sí irú àjílẹ̀ wò láàlò nígbà tí a bá ṣe tún àwọn bí pakopako pesticide ni insecticide ni nǹkan kan wo òun la nílò bóòlù àṣẹ mọ́ mójútó kó tó dàgbà oṣù mélòó ni ẹ̀gẹ́ wa ṣe mọ́ nílò kó tó dàgbà.
12: Ẹ ṣe àtọkùn tí ẹ̀gẹ́ wa nílò àjílẹ̀. O si ni iru ajile to da fun ege.
13: Okay.
12: Ajile to da fun ege ni ile ta npe ni NPK 15 15 15.
13: NPK 15 15 15.
12: Only the best fun ege. A si lo apomerin fun hectare kan.
13: Okay.
12: Igba ta ni osu ose mejo akoko.
13: Okay.
12: La apply la fi ajile si.
13: Okay.
12: O se mejo akoko la fi ajile si ege wa. Ni to ba tin lo si bi osu mani. Mhm. Se pe ege wa ani awon to je pe ti le ba si dada lati osu mefa lo.
13: Lati ma kore.
12: Lati ma kore. Sugbon until af ma kore na lati osu mefa o na ni pe ta ba ran lowo ta ba ran ire ile wa lowo pelu
13: ajile
12: so ni akoko ose mejo akoko la koko fi elekini si na pe ele ti mo pe ni NPK 15 15 15 o la koko lu so to ba ti wan di bi osu merin akoko a wa lo a lo wo potash
13: okay
12: ta pe ni potassium
13: okay
12: a bi bag meji ti to fun yen be pe ege wa ti mu isu jade nisin
13: yes
12: so a fe ran isu yen lowo lati je ko ko tun se ko se boju wo ko se bojuri so igba yen la wa lo potassium yen bag meji pere ni fun hectare
13: okay
12: ori die die na ma fi si so ko kan fi ran tuba wa lowo ni
13: okay
12: so ta ba si tun ni manual na o na da
13: okay
12: a le lo manual so ta ba ma lo manual na ba bi a maun si mewa ni tons ni o
13: okay
12: fun hectare kan so bi a si si la ni
13: awon ti tori ati dena kokoro nkonkonko
12: sori ati dena kokoro eso to da ti yo gbogun ti kokoro lo da ju lati gbin ta ba soro igege awon igi to je pe won ti wa treated to je pe disease resistant ni won ori ti kokoro ba ti wo oko a ti ma nlo pesticide a le lo pesticide
13: okay
12: to je awon chemical to ngbogun ti kokoro lara ege o se se be
13: nja mo fi omi si ege wa na abi amo ege yo oluwa owo re la fi emi re le o
12: e se atokun o oni lo mi idi ni e to je pe ko si nkan kan ta fe gbin ti a ma nduro de ojo lapa odo wa nbi ni a ma nduro de ojo lapa odo wa nbi ti a ba fe duro dojo a lo ti eloyinbo npe ni irrigation lati fi omi fun awon nkan gbin wa so sugbon en to daaju ni pe igba ti ojo ba de bi osu kerin si osu kefa la man gbin eke
13: osu melo gan lege ta fi mo kore
12: bo so mo ni lati bi osu mefa
13: osu mefa
12: osu mesan bi osu kejila ben la man kore
13: alagba olariyi fowo we awon ni won tin ba wa soro da wa leko nipa ope eke ibita te leko ni ibere se po nle ta bere bo la se dina awon igbo to le fe wu si abeke weed control ono wo la fe gbegba
12: ese atokun e ko ta o
13: esa
12: igbo ninu oko ati lori gbogbo nkan ti a ba gbin o se pataki lati se amojuto re tori pe eroja to wa nu le ni igbo fin dagba o na ni ta ba gbin to je irugbin wa na lo nlo lati fi dagba ta ba ti fi eroja wa nkan gbin wa sile lai mojuto lati mu ki awon igbo kokuro nbe awon eroja ile ti awon kan gbin wa ti o fi se dada o la un face of fun awon epo to wa lori oko ni taba ti iru e ba si sele akoko na agbe kokon ti kuna o ti padanu ilaji ikore re o ti padanu ilaji on to fe kore lori oko so ni osu meta akoko o se pataki lati mojuto epo lori oko wa ta ba soro nipa eto ogbin ege so ni arin ose meji si ose merin akoko ati gbodo ri pe amu gbogbo epo to ba wa ni inu oko ege wa kuro but ta ba fe se yen ani chemical kan ta npe ni pre-emergence chemical pre-emergence yen ni pe ta ba ti gbin ege wa leni
13: okay
12: a le fin lola tabi ka fin nijo ti agbin tabi ka fin ka to gbin be abi ojo kan tabi ojo meji ka to gbin ege wa a le lo pre-emergence chemical
13: okay
12: ta ba lo sile ile ta chemical fun kan agbe nkan ogbin won ti mo nkan ti mo so to ba ti je pe okay o asese fe gbin ni o tabi ati gbin nana se ni ni bi ojo meta si merin akoko lagbodo lo chemical ti mo pe ni pre-emergence yen
13: okay
12: pre-emergence yen pe ki gbo to ma wu ki nkan ogbin wa ta gbin ko to ma wu ati gbodo fi pre-emergence yen si pre-emergence a delay epo lati gbera ni akoko ti nkan ogbin wa gbera so ti a ba lo pre-emergence yen ni bi ose kini si ose kerin
13: okay
12: ati igbo se fe ma jade die ni
13: okay
12: nitori pa ti lo pre-emergence chemical ti o delay ti o ni je ki igbo yen o tete jade so ta ba ti wa se be ta ba ti moju to ko wa be ni bi osu kan si osu kan abo
13: okay
12: ni agbodo kokolo wo ko yen ta ba wo ta di pe o se nsu ni ti nkan ta gbin si ti jade a le fi sile ze bi osu keji si osu keji ai osu lo si bi osu meji o le
13: okay
12: ka to wa lo owo
13: lati fi tu
12: lati fi ko chemical godo kan mo ni bi ose merin akoko yen
13: okay
12: ni bi osu kan si osu meji akoko chemical godo kan akoko owo la fi ro
13: okay
12: so o se pataki ki a da oko to je pe apa wa o ka mo ni experience kan ni mo ni do really kan ni bi odun me lo kan seyin
13: okay
12: alagba yen ni oko ni oye ogun state ni ipinle ogun o to bi sare oko bi 25 ngba ti a do soko yen mo da mo se idanileko fun won nibe ya ke se ka da ko lati bodija lo si oluyole ni oko nigbati amojuto epo re ba dile
13: se le mojuto
12: pa o ba ka e sa ku ni o tori pe time ti agbodo apply chemical lori oko ti o fi ni affect crop wa o se koko tembo mi
13: yes
12: so that's why to je pe o fi ni lo ka lo pre-emergence ta ba lo pre-emergence en gan mo so fun ta ba lo daada osu meta akoko ko ni sigbo so eru pe ka ma lo chemical yo ti kuro nbe tori ni osu ma osu me osu keta si osu kerin akoko en ko gbin wa yo si ara yo ko ti le fi ara gba chemical
13: okay
12: so o se koko ka moju to yen so now ta ba ti se yen nkan meji la se foko wa afun irugbin yen ni alaafia akoko to ni lo
13: okay
12: bi igba ti a so fun iya lomo jojo lo pe osu mefa akoko kan fun ni kini kan fun loyan kan mo fun lomi o awon ile to lora won le mo
13: o la koko se fun yen
12: o la koko se fun kan ogbin wa yen
13: exclusive
12: so akoko ti e koko get rid of weeds ni osu meta akoko o wa very important
13: okay.
12: So yo fun nkan ogbin wa ni ori ofe lati se dada
13: nigba te a ti wa se gbogbo eto ton ati gbe asiko kore ti wa to bo la se mu pe ege wa ti to kore bo la se kore re
12: de igba ta so pe oloyun igba oni obimo ati mo ko su mesan ni awa ta gbin ege ati mo pe nigba ti o ba fi di osu keje si kejo toju o ba kan waju osu mesan si mejila la man kore ege
13: okay
12: osu mesan si mejila la man kore ege ege olodun kan abo wa o eleyi ti mo so yi na gbogbo awon ti mo so saju yen a le lo de odun kan abo
13: Okay.
12: So, kini

0: Opopona Marosi Ojo nilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113.
1: I'm in love.
2: Hey, mo si yo fe o. Sonia tomato sachets. Oh Sonia, mo fe ran Sonia tomato sachets go. Dodo, oki, odun, timba fi sebe, jollof rice, tabi spaghetti, amori ato yo, onje mi adun si, Sonia tomato mix, inje ki onje dun.
3: The FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on StarTimes, from the opening match to the final showdown.
4: And this time, it's not just watching, it's watch and win.
3: Subscribe or buy a StarTimes decoder and stand a chance to win the 10 million Naira grand prize, plus many exciting prizes nationwide, with subscription packages starting from just 4,000 Naira. Recharge now via StarTimes app or visit any StarTimes office or dealer outlet near you.
5: StarTimes, enjoy digital life.
6: Hey,
7: síbẹ̀ kò gbádùn ẹ̀. Ìròyìn ayọ̀ rèé, real phones, iṣẹ́ tó yẹ wà yékéyéké pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹnjìníà. À ń tún phone pẹ̀lú laptop ṣe. Bóyá ẹ ti gbé phone pẹ̀lú laptop yín káàkiri tí wọn ò gẹ́ tiẹ̀, ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa. iPhone, Samsung, Tecno, Infinix, Itel. Bẹ́ẹ̀ la tún ta fóònù lóríṣiríṣi pẹ̀lú laptop tó jẹ́ London use tó fi ni lọ́kàn balẹ̀. Real phones for your phone repair, phone unlocking, we are always there for you. Real phones, àwa ní Dùgbẹ̀, Ìbàdàn, ládojúkọ ẹnu ọ̀nà tó wọlé sí Coco House, Dùgbẹ̀, Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí aago 0706-436-8169, 0706-436-8169, tàbí 0809-695-7878, 0809-695-7878. Real phones, iṣẹ́ tó yẹ wà yékéyéké pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹnjìníà.
8: Èmi ọmọ yín náà ni o, jọ̀lí jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣe dámọ̀ Maggi chicken flavor sí. Ọya ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì celery.
9: S-E-L-A-R-R-I-E. Salary.
8: Ah, bọ̀dá mi, ẹ̀sì pẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di salary. Ọya lọ́kùn ìgbìyànjú, ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì turmeric.
10: T-U-R-M-E-R-I-C, turmeric.
8: Ẹ káre, pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavor kan fún yín.
11: Ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavor pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, celery àti atalẹ̀ pupa, olùyípadà ayọ̀.
12: Ma wo mi bi mo se fe yin
13: mo n gbo ta ti tu efe
14: 32 fm 94.9
15: ti daruko ori oke olohun kole nje nkan mi wa be na to je pe baba ma so lo ta so bo a to ka si pe idile kola balogun leleyi
16: o e se mo duko olotun opo nigbati baba mi se akoso ijoba abile Ibadan gbogbo oja tin be nbana loni ti joba apinle Oyo atawon ijoba abile fin se oro aje baba mi loko ko si mu sobo e ko pe mo be ba omo abi fun ara re bibi ti o ka ko yawode bo ja le fe so ni oja araro mi tin bengate niyan te npe ni so party nigbati ogun po Oyo kun ni baba mi loko so party oja araro mi lati ya ogun po Oyo lo sibe kiri mo file ma ni idagbasoke ojoba debi npe ni ona ni o garage yen ko ati be lo gbogbo titi teri to wa gbole patatata ni ilu Ibadan yi baba mi lo la ngba to wa lori ijoba oja le sin lo ye dan wi baba mi na loko o da gan igba na oba sanjo lo wa fi ikile re lele aburo mi tan pe nkudi ratu kudi on lo gbe oba sanjo lowo lojo na olon yin tun lo be Nigeria 99 baba mi lo di alaga fun ipinle Oyo ngba na LOC Nigeria 99, that is local organizing committee Nigeria 99. Tun wa fi agbateru ere bolu oni fasa wese ti awon omo odun 17 o wa nbe. Melu leve ndaka inu adepe inu emi adepele o lo lori siri lori si emoye amoye ati baba mi ti fun ni scholarship gan ni ilu Ibadan ati outside ilu Ibadan. Emoye ati baba mi ti fa lowo goke gbogbo ati ma ngbo wa lale won mo pe yes omo gani ni soro yen mo ji kebi o to ni so awon eyan jankan mo tun ba gbo lale Ibadan won ga o to lokun ni yin so
15: oda e seun ba mi eyin ni mo gaji abi gege bi mo gaji ti agbole kola balogun lagbole todo yin kini iagole yin ko si nigba te koko gbo wi pe won yan yin gege bi mogaji ati pe eyin gege bi omo bibi ilu Ibadan kini ojuse mogaji eleketa to tun dabi re ni wi pe ki lawon ohun amuye ti won ma nri ti won fi ma so pe lagbaja ni ke je amu gege bi mogaji papa julo eyin te si nle bo le ti sojuse yin
16: o e se olotu Olorun ni fi yan jo lori ke se yan mo lawon agba waju mo ni agba waju ani agba na ni inu mo baba inu mo iya ati ni inu ebi ti Olorun ba ti ni iwo ni kan to si awon agba mo ko kan won ani ba won sin ko yi won ani kini yi mo fe won wa ni kini yi o tun wu mi won si fi le wu mi lowo won yi fi le mo fe lowo eni to ba to si tolorun ti yan na won fun ijo ti won pe mi loke okun bi na pe emi ni mo ga di designate ya gbole wa ni olowo lagba o kan rerin tori mo ti mama lo gbe agbole hun ri
15: eh
16: won dukan be ni o pon mo pe mo fe mo wule wule nti so na nu gbongbong aburo baba mi kọlọn ba nfọrun kan wa lajiba siro won lati jade kuro nu yara won fun mi won bo sinu yara mi ojo na lo won ni biti o to si mi lele tende
15: be ni an gbo yin sir
16: ngba mu wa lo bi osu osu pa meji ninu be mo be a ko ye ki baba e jade fun mi bi baba ibi yara de jade lo e je mi o ma lo be eyan ma bo ni self contained yi e ngba de lati oko e ngba le ju awon tin ba yin sise eje mi o lo sinu yara kan mo wa lo yara kan mi gbe fodi di odun kan ni pe kini mo sumo mo le bi bo ori won le to ba so le so le lu ko sa
15: sa nile
16: rara o mo sumo mo le bi ko sin do be se nbe ti mi o ni lo ko se nti o si mo mi lagbo ile koda kan be na mo tin so si lu ni ward 5 so ko se nti o mo mi nbe ko ti se nti o pe mi oti boda mi tan pe ni laide balogun oni moto la won transporter ni won ton ba pe mi ton ba gbo oro awon na gbon jere si pe nkan bayi o ma didi si ibo pe mi na pe iwo la faka ni gege bi mo ga ju olon forun ke ka bi si ana
15: ami
6: to ba je

0: ni o. Olorun fe nikan se je nikan lo o. Otun Oluwawo le Ibadan. Oloye Ewenje Adegoroye Igi Adu bi agbefegori ite. Omo dida wa. Mo bu ma te. Onisun lo niyan. Ke yan ma se se ni ko ma jan bi eliri. Oja dagba re nta ni wo gbe kale lota. O so wo gbeyawo orere nbe. Igbeju re ni eto. Wa ma ru ori to gbe waye. Ma ba lodo Ewenje Adu bi. Otun Oluwawo le Ibadan. Ni baba sele loju ona je Ibadan. Lati oje eleni egun okada baba sale. Oju source ni e ti so kale. E ti ri oko mo na won gbagada gbagada e Ewenje Adu bi nbe. Tabi ka pe won sori 08033260141 Oloye Ewenje Adu bi Otun Oluwawo le Ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye.
1: Kini won o ni ye buramuramu niju meje asori o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 FM si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 FM 94.9 am fe ni gba gbogbo aye.
2: Bomisa oro jade ase tele. My name is Woli Arole the prophet. Station ola ye be ma gbo kilo be ma gbo aye ni lati fe yin 32 FM 94.9 mo pa la se fun e stay crazy aye do fe lo yen ko ri tune pada sibe ma gbo be ka ye ma dun ko ma fe yin loju orun loju aye ninu ala be ni kore
3: 32 FM 94.9 filling the world with laughter.

0: The Lord is good. Ogun on look baby day Orio can be by Oruko me wrote me, she wrote me, I can pay Lumi William. Lati Loro emini one pay ni Oloro ni ori Facebook. So but he omami obere for first born me to face married. Mi o ni owoko kan lowo phone ti mo nlo phone kekere bayi ni oni mo mu de bi bayi gbogbo bi baba se so pe awon eya gba alert awon eya gba alert mo wa wo iwo lohun se phone na ni ma fi gba alert mi o ni bank ri mi o si mi mo pe boya pe mo nti se but mi o lala mi o si account ri so bi baba se wa gbadura fi wa se gbogbo e omo mi first born ni lokunrin o send owo pe ka fi le se manage omo yen aburo to tele o mu owo yen o fi ta tete
1: account ti e lowo de si
0: ogun leleyi ba o ni asiri mi se fe bo mo sa wa si bi ba iwo olohun to ba le se fun mi mo sa denu le bi mo se denu le awon ti mu taja fun lodun lo si mo bere si ni pe mi elo lo need owo ti mo tun ri gi sajo o tun ju owo ti mo fe na lo mo dupe lowo olohun fun yen lala kokon mi o ka million ri ni igbese aye mi pe boya won si account mi o si ri gba ti mo dori oke ogo ni bi bayi o ni igbese aye mi to yi pada si ti mo den ton ka million ti mo den ton lo 100 of course born mi o be trailer lo nwa ya buru e abi egbe o lo nba wa trailer ko rise mo wa si bi bayi igba ti mo wa si bi bayi ose kan to lo bayi to de ohun ni won pe tan pe si ise
1: e ka change phone now
0: daddy totally ni o ti di ohun gan bayi o nbo o mi o si mo wa si bi bayi
1: o na ti do di okunrin
0: o ben daddy
1: mo fa fi ori oke gbadua fun e kala ma je mo to lagbara ju lori oke ni pe o mo change aye
2: yes sir
1: mo gbadura fun e tinu tinu
2: in the name of Jesus
1: the kind of breakthrough that you have never had
2: iru aluyo to ni riri eri
1: to ti ni riri eri
2: that you've never experienced
1: ni sokale ori oke wa ni riri iyanu na

ba program yi o ma ki bala to lo soju opo Facebook wa o le gbadun e daada wa oju opo Facebook yen lo ti mo wi pe njin lo nbi onlo bi sabisa won ni won gba bo ran gege laye o ma ki bala ki won mo fowo e ti bi kan Mama si ni kan mu gba lamu ka fi lamu yo de ni Baba tun ti mu gba lamu ta fi lamu yo de ji Mi won ba ngbo to ba ire ni ti o ti yi radio be Eh salaye fun apo ma kibala ni fada le bi ele pete la fefe o

Sam follow me lori number. Oya ja se ni paluda bayi ni won ro call yo. Eh ja se ni paluda bayi ni won rada. Mo ti salaye fun yin pe mi at engineer mi la jo wa lenu ise lale. O na la meju ero mi fun sayi o. Eh ba mu ja ira yo wa. Eh ti side osupa ati Saudi arewa ti won jo se ni collaboration. E si akini dada loju opo Facebook e ma dawo duro nbe o. Be ba ti dawo duro e wo bi. E je ma ri comment yin na nbe ko ma lo ya ya ya. Eh eto tan na eni jo ni be.

aya iwo da ton gbo mi lare yi orin eni ni pe wo kankan fun ara re o wale aye so omo ru ise mi to lo wo kankan fun ara re to wale aye so omo bo se nlo gbe se aye re eni ni ki lati e mi ma pe entertainment program o fe ti o ten doni wa afi ti o ma ki bo la won gbodo mo ma ka won kan kan si yin leti o ti mo fi so fun o pe wo kankan to wale aye so omo to wa se Nino to je ma so bayi fun ni pe bo ba ri je. Ni o so ba nso fe ni bayi wi pe mo ni ko fura. Eni ti o si ri je na. Oba ke bo le ba nso fun pe mo ni gbe si aye ile aye igba ke yan fura. Bo ba nbo lo kan ti won ni mommy ni nbo yo. Gbogbo nti an ni mommy ni nbo nko lo feran re dinu o. Oba nbo lo kan ti won ni daddy ni nbo yo. Awa laji re o. Chief Leo, Baba, di ya le shenga kama dawo. Yani mo fi so fun ope igbesi aye yi ati ile aye yi ogba afura o ma jade ju so koja awon agbalagba won si wi won ni pansa ofura eh pansa yen jana ni o be na laja osi ofura eh ajaji gba mi dada oni leti oba ti ofura eh o le ni oko eyan fura pelu igbesi aye eyan teyan o kiesi Nti tin donu igbesi aye re ti o fe don mo. O ma ke bola ki lo bi. Eh ta lo se pe bo wa bo ba ti wa ki wa ti yawo re to wa ki wa to ko ele ma ja. E lura yin bi benbe na bi wu. Mo fi ofura pelu igbesi aye re. Opolopo elomi won pa. Opolopo elomi won sa nkan kan si. Ai ni fura lo se nkan. Iye ti e ma fura pelu igbesi aye yan. O ni fura na lo fi kaso re fun yan aso to ti wo to ti laagun si e ba salaye fun wi pe aso yi o e dakun e ko fun won fe kitelo ohun na bo ran ru e abi ko nna o ti e wo lo bi

amoko wa si n tobi o won fura pelu gbesi aye won ni gbesi aye yato egba re le mo so fun wa pe ko mo fura mo dahun aburo re le so fun wa pe kilode to kilode te fe mo fura e fura pe kini won lawon eyan kan je sumo mi le o be fun bayi je won lajeju bayi won make sure wi pe awon mura pe e fun wi pe afan se le je awon loju opo Facebook bere sini la re ma share nbe da 32 FM 94.9 ni loju opo Facebook mo si wi fun pe to ton gbo la leyin eto eleyi la pe ni torin tilu ne kan ni radio olohun bu gbamu iyen 32 FM 94.9 gbe okay.

ke wan tin lo ina ni o mo sa wale wale o ini gbo ku yin eyin na o ni gbo ti a eh wa ni ri ngbe sonu laye mi o je kini awon lailonu bread jaku jaku kan ati kini placenta o mo gbe okay

0: ti tamato di rọrun ba fun gbogbo eyin te fe tamato ni cash and carry no delay doctor strap o ra lowo yin eyi ke yi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay do ti ladugo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agba na fun yin te fe ta ke fi paro oko ke tun fi upgrade bo se car truck bus trailer ipo yo ki moto won wa doctor strap o ra lowo yin e kan si won 09083013333 09083013333 09083013333 andu won lori twitter instagram ati facebook ni at doctor strap recycle doctor strap recycle de moto tita di rorun
1: fujisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo la tu fokobale abi o ti le gbero ile kan tabi ile anipamo ile se substant property lo ti fi anfaadi sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate lojo ona life hot international school akufo ni ilu ibadan to na je million meji naira ko won rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira ni fun eni ba dati emo laye awon lola abonoke lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojuro nilu ibadan aye sodi e die o wa laarin osu mefa kosi wahala kosi ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile ye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira onile wa ijafara lewu feni to ba mo yo to

Oma kibala kalama boba ile ya wa agbalagba. Kana kana ni won ma pe leye fura. Mo wi fun apa agbodo fura o. A mo me o. E soru amu ire te se ngba keke. Lala leba ni lala leba ile amo tasi ahun. Ba mo ire ka bayi ta mo se ngba keke nri ro basita. Lo me be kati ni o mo ta. Gbogbo ere te se ngba keke lajo fi jewo lale. Idije fi aye agbaye yen tin lo laarin orilede Morocco ati Brazil. Awon ti gba iseju bi merin ko yi. Ene ka ko ti gba bolu wonu awon ara won. Africa bi mewa ni nbe ni dije aye idije fi aye agbaye. Orilede ti fi kokko gbe Nigeria nko di nbe. Ongo dia. Ani won la won player kan o pepe sese o lo la gbo agbabo. Ishaju mejo ti ku o lara agun mokola. Wa kibala to ba ti wa di bi owo bi boya 20 after. Ki si oju opo nle yanya. Yanya ti si oju opo nle. Na la fi jo rira wa lori owo ta jo wa. Ah babai. Olorun je mi ni o le ma lo designer ni le o. Oye wo ebu ni aboki kan ni kiri lo ti mo mu lori e.

bo weekend ta ba npade bayi a gbodo ni nkankan ta ma mule fura wa bi lambat ha fi jọ ma jewo ondo bo se yodu be o ma ki bala nlo bo se yọ lo eyan ma kilasi eyin da eyan ma kilasi ye ma sun ni sekere lati adupo re mo kiyan e ka le o deri bi gbe gan mo da ya aduke ti dadi won yi sin le gbogbo weekend nko dadi won si wa le won ni won te sun nne soju opo le rara o tori pe mo fe ke enjoy eto yi dada lale yi o ma ke mo la n eji igborin eleyi ku o e si a loju opo facebook e jo lo eh 32 fm 94.5 eh loju opo facebook na ni yen be na lori loju opo instagram wa ati oju opo youtube momo na ma ke bala eh gbogbo ara mo fi nbo wa e feel k1 ultimate ninu awon ni re to pe ni fuji connection mo nbo gbogbo ara mo fi nbo wa eku eku

0: ejenje di bi owo oni le fun tat eh ko pe gba ni soju opo le fun yan yan adura yi o ama si se oju opo le na oni omo mo lo soju opo Facebook le ise wa 32 FM 94.9 feyin e
1: bewe se nbo la tori ki pe la se na ura bi
0: ofeji wa la todo ojoba o ka ko gbodo ma go kada kan ka ki lale waran waran waran waran ma lata go mewa o je pe won na lai sode ti lo wa ki ladugbo waran waran ladugbo kini ye melo mi la ya mo woja la mi aki adugbo alale as like ti buruku ka lugba ndara ba yo wa lowo re o ma tan yara yara yara e ti mo pe ru okunrin ba ti yan le jena ba to ti wa rokunrin to gudu mi ale yi yan me wa ni o ma fi kokoro moto hori bayi kori obirin yen ri o ah o ma face yin ni bi kan obirin to ba ti wa jo ni e mi o sinu won e to ba ni logo nu ba to wa rokunrin to ti good tanu dan wi ya ma bo ben sawada e joye yo ni won e joye ndile awon ba ti rokunrin kan lo fe won bayawo re sawada loju e pe iya yo loye ni won o wa pe leke amo wa lowo amo wa lorun asimo wa lese bi leke ba tun mo wa lara mo yo e amba ya we yan sawada pe e joye e wa je nto na ja to je gboro iru oye wo o bi osa le je mo gaji
1: o se to ko ja lara gun
0: si are dada je lo
1: bi mo mejo la papo
0: a ti wa ni 18 after 11 atasi ayi da go meji la ni ayo fi pare eyan le eyan mo je ba won eyan ba fi wa eyan owo won han ore lo mi to ba ri tin da lo li o ne kan laye ti o mu eyan kankan mara ti san darin solo e lo bi dada yo riwe o boyo ti ku awon eyan mara ri tin ti se jamba fun to ba se reni to ko eyan na mara eyan lo re bi yo ri so yen ni mo fi wa nwe fun mi ati wo ta jo ngbora wa lale yi oba mi ti ma pa bidda ti o si so bidire gbogbo ntota na fe se fe mi ati e laburu oba mi yo je won fowo ara won sera won tori gbogbo ebe to ke lo ba ko laye bayi o ma ki bola ara re bayi ni gbe inu e boki ti ogan ba si je bayi ori ara re ni je ele oba mi ti ma fi odo ko number ti number fi ma ga e ba ko wa nle li o ti e ba ti fodo si leyin o ti di te ti e ba ko tu le ti e ba ti fodo meji pere si laye o ti di 200 ti e ba ko 7 le ti e ba ti fodo meta si leyin o ti di 7000 oba mi to fodo si number awon tana
1: igba ti mo nse
0: o po do to ba mi fi si number awon tanahun
1: ti di oro saje
0: eh lo je ki fi go won ogbera
1: eni
0: ba mi o wo bi to do po si yo ko seyin number wa ti a ba si ko 40 ile ti a ba tu ti yo odo ko nu e o ti di si o ti di 4 mo nwe fun wa to fe gbera lale yi en ti o hand mo gbe si aye re to fi ri tan re ko le o pade e
1: oba le nde to
0: a le yo yo se wele wele bayi da go meji la ni eyan ti tani ni waju awon tani ati tani

0: alukun na o ti mo gbọ e wa pe je baba ti ni nkan yo mo wo nkan oni nkan
1: ibugun oluwa ni mun
0: what you want in 22 minutes orile de brazil ati morocco morocco ti te kan si an la o up africa o 26 after 11 ere wo le se ngba keke mo fe gbo ere te se ngba keke so di je me ranti todo mi igbati

0: ṣe mọ kan báyìí ta mọ ṣe alágbàrin ta fi kini agbàrin gbolẹ lẹ báyìí ta fi jọra wa lẹkẹ ṣe ṣe mọ ta mọ ro
1: ohun tẹrun
0: hello
2: ẹ
0: ma ka lẹ
2: adua baba kaduna ni o
0: ṣe wa
2: dada dada mo wa san
0: ere wo le ṣe ngba keke
2: iyo ko to ni sa tolo mo ri viral tiger
0: ah
2: ati to ni kini egbe
0: e ma gbo mi e farabalẹ ani e farabalẹ
2: yes sir
0: e lo ri yo kini ori battery e wa ki bo bi di viral e wa ma ta eja tun gbe lo mi e ni baje baba yi ani ma sawuse yin po lale yi hello e oja
1: ni o ba ta bo judi la tojo to di pele sa ti mo mi
0: ma je gbere to se ngba keke o hello
2: agba mi laya samu
0: e ma ka le
2: omo re ni soro baba yo la tare mo jaje
0: mi o gbo
2: omo de ale kunle
0: ta lo soro
2: abayo ni soro omo re ni soro
0: se wa dada
2: awon rita wa
0: ere wo le se
2: alaafia lawa awon rita wa se ale mo peja a mo weye ja kanu odo rinasenti
0: te mo ki
2: kanu wa to kan wa lo ri saarin omi
0: se ri yo
2: a ri yo awon gbe lokun gbogbo enu e
0: olosun te mo plus 2349062 odometer 949 08097 odometer 949 07055 odometer 949 hello hello oloro nba o si si si si eni to loro ba mu
3: apa
0: je ajadu keko yi
3: apa le ko eto
0: apa da daddy wada won ti sun
3: ah won ti sun
0: iya hello e ma ka le ma ta lo soro ma iya se wa dada obo le wa nko ere wo le se gba keke
3: Tente.
0: Tente. Sa lubo.
3: Pe
0: re pe. Omo kekere kan ni. Se wa wo.
3: Ba wa wo yin won lo pa yin.
0: Won lo tara jan mo se. Iya. Hello.
4: Hello, ma ku bola.
0: Se kere agbalagba. Ami Olorun. Awari o se wa dada. Yes, sir.
4: Keke le wo la wa ta o.
0: Keke?
4: Keke le wo to kini o ta.
0: Hello?
2: Hello.
0: Eka le?
2: Eka le o.
0: O kan yo.
2: O kan mi ni Olamide kan lati bere.
0: Se wa dada.
2: O wa dada o.
0: Ere wo le se gba keke?
2: Ah. Ere rubber la wa man ta
0: rubber wo
2: rubber band
0: te mo fi play re bayi si waju e mo e we mo we wa mo ta waju
2: be ni rubber la
0: wa bayi ti sere jena o se to ta koru agbalu mo te mo ta wonu wo bayi
1: o ku be ni da ku wona di bele ma je ko ta o ya mi
0: hello
5: agbala
0: e ma ka le
5: o tun ba ni
0: o po koja dada
5: baba galaga
0: alo lo ni ori be
5: aba ye pela mo bi jere
0: seyi
5: bi ye pe awon bi ye pe se bi
0: ile eye
5: de no
0: ile eye
5: eye
0: e wa kese bo e mo mo mese
5: e wa be
0: baba ji o ti sere jina hello oja o se to se olukondo hello
6: anu oba
0: omo kekere kan ni
6: enba
0: hello wo

ẹyin da imere lori eto yo ah mo ni ngba titi ndowo dire ta ti fe lo fi alele eh ni mo tun ni ki n ta in lowo mo.

I want my fellow lady, then look, where are they? 0705715 6164. Lord, what am I doing wrong, me? Leo, ni mufinki yen lale. Atoru ko abo ko awon loga loga ni ko ni ti je baba baba. Won wa pata ni mufinki yen o. Ba nsoro lori ero a mo lewo mi. 0705715 6164. Eja jo pare bo ba ti dojo Wednesday. Lago mewa ni yen o bere kan go lori eto wa ta pe ni yogba yogba. Lanya shamulo ruko mi Akibola baba to bi mi lomo. O ma ji mekun o ma ji mo jasan o ma ji mo je nkan to le igun. O ba fi gbe bori an kutukutu o ma fi la odo bi ka ma de odabi ko ye ni sukusuku dudo ere po ma je. Mo kiyin bi kibi te ba tin gbo mi la koko yi. Ogo ninu ogo le mi o. Irawo ninu irawo. Emi ni won ma ki be pe eni ta pa ti oku eni ta leti olu eni ta ti ti oti. O fa sa jengbe ti ele kale. Wa ke mo la nse yin pele pupo lale. Kini idabi akosori ni tora amo to da wa loju pupo pupo. 0705715 6164 0705715 6164 aji mole alaye file brazil aji moroko won tan na kini.

0: Oluwawa. Eto isuna awon kan fa iwosan.
1: Bible they have been assisting him.
0: Isai awon kan fa
1: iwosan. Bible they are work that need him.
0: To ba lo ka Matthew.
1: If you read of Matthew
0: chapter 10.
1: Matthew
0: lati verse 1.
1: From verse 1.
0: O ran mi.
1: He sent me.
0: Lati wa ba o.
1: To
0: close. O si fun mi ni agbara. Lori aisan.
1: O ga mi si.
0: Ka bi beli fun mi o.
2: Nigba ti o si pe awon omo emi eji la si
0: o. O pe mi mo won sa. O fun wa ni agbara. Emi ai mo ni aisan. Oni ka le jade lara. Iwosan. Gbogbo arun. Aya gada ba lu asada. Enene me ruba. Agaba le gada. I have been anointed for this.
1: Asi ko njo mi lati sele.
0: E ma sada ya.
1: Mi ma
0: o gbo aye te saisan.
1: Ala bi data si.
0: E di de.
1: Arise.
0: Aisan jade. Lara re. Oru aisan.